SB11 at saka OM11. 12 sila actually. SB12 tsaka OM12. O yan, pareho sila nagtakbuhan sa Mindanao. Pareho silang sumisip-sip sa taong bayan. Pareho nilang... Kasama ang support natin sa engineering at technical side na si Jun Lieno. Ako po si Ira Panganiban. At ito ang makapaksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Isa hanggang dalawang bagyo posibleng pumasok ngayong Hunyo ayon sa PAGASA. Sirit presyo sa diesel at kerosina nakaumang ngayong Linggo. P-Box, sinabing aftershocks ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani posibleng tumagal ng ilang linggo hanggang isang buwan. Tsunami warning sa Mindanao, binawi na ng FIVOX. Senate Majority Block tutungo sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Blue Ribbon Meeting sinuspinde ni Senador Tulpo dahil sa Mindanao earthquake. Meeting lang daw ho yun, ha? Hindi daw ho yun hearing. Paano kala ni Cayetano na interim Senate Sheriff pinasura ng Malacanang? Labing apat pang dating empleyado ni Zaldico handang tumistigo sa Senado ayon kay Attorney Levy Baligod. Early Discaya inilipat na sa Bulacan Jail matapos ang siyam na buwan na Senate custody papangalanan 150 mga sangkot sa flood control scam. Pagiging presiding officer sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, iginiit ni Senador Alan Peter Cayetano at Senador Robin Padilla, okay lang maimbestigahan sa pagtulong kay Senador Ronald Pat. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at hihimay natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, katulad ng dating gawi, Rekorasyon, maayong buntag Sir Ira, maayong buntag Rekorasyon, si Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City, good morning Mark Mallorca, Roxanne Costo, gandang umaga po Sir Ira V. Panganiban, good morning Roxanne. Mark Mallorca, Ira, Idol Ira, pwede po ba manawagan? Nag-aalala kasi ako sa mga ka-FB ko na dilawan kakampik, kakampinks, tahimik sila sa desisyon ng Sandigan Bayan sa ill-gotten wealth ng mga Marcos. Baka kung ano na nangyari sa kanila. Hindi sila natutuwa, that's for sure. Doon sa stand-up sa Senado, ah, hindi rin kayo umiimik sa desisyon ng Sandigan Bayan doon sa Marcos ill-gotten wealth. Mga dati na Marcos supporters na kinumpiska yung kayamanan at ari-arian katulad ng pamilya ko. Yung tatay ko, empleyado ng government station ng araw. Well, at least Ambassador Roberto S. Benedicto na kilalang nakadikit kay Pangulong Marcos. Parang may kinulimbat ng PCGG na kayamanan ng ama ko dahil pinaghinala ang ill-gotten wealth. Eh kung yung punot dulo dismiss tong kaso, paano? Dun sa mga pinaghinalaan lang. Wala na yun, okay na yun. Okay na tayo, okay na chip, okay na kayo. Diba? Thank you na lang kayo. Ganon. Ganon na yon. Ganon na yon. Kasi talaga. Timura Dolores. Good morning, Sir Ira V. Panganiban. Kape-kape. Galing sa Japan. Good morning, Timura Dolores. Ang southwest monsoon o hanging habagat ang nakaka-apekto sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Ang Ilocos Region, Batanes, Baboyan Islands at Zambales ay magiging maulap na may kalat-kalat na pagkulan, kulog at kidlat dahil sa easterlies. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pagkulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5.26 ng umaga, lulubog mamayang alas 6.24 ng gabi. 58 minutes na lang ang limang ng liwanag sa dilim.

Steel John. Good morning, Sir IRP. Steel John, done, like, and share. Salamat, Steel John. Gayaan si Steel John. Mr. Rasputin, hello. I am over here, Boss Idol Ira Sang. Good morning, Pedro. Tapos ito. Ayon sa pag-asa, ang inaasahang may isa hanggang dalawang bagyo ang inaasahan ng Hunyo na maaaring tumama sa Bicol Region o Eastern Visayas bago makaapekto sa Luzon. Nauna nang dumaan ang Typhoon Esther noong nakaraang linggo na lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Noong Sabado, sinabi rin ng pag-asa na maaari pang magbago ang direksyon ng mga susunod na bagyo. Sa kasalukuyan, wala pang bagyo na namomonitor sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy namang magdadala ng ulan ang Southwest Monsoon sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Makakaranas din ng localized thunderstorms sa natitirang bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila. Sa mga nagbabantay ng exchange rate, ang exchange rate natin ngayong umaga, 61 pesos and 67 centavos. 61.67 po tayo ngayong umaga. Yan ang halaga ng dolyar kapag binangga sa piso. Mabuti na yung alam ninyo, di ba? Mabuti na yung alam kaysa sa hindi alam, di ba? Yan ho tayo. Yan ang presyo ng dolyar sa piso. 61.67. Anjo Perez, magandang umaga. Good morning, Chief Anjo. Tataas. Ito, balitang to, medyo masakit. Tataas ang halaga ng presyo ng produktong petrolyo. Magpapatupad ang panibagong oil price adjustment sa mga kumpanya ng langis sa ngayong Martes, June 9, ayon sa Department of Energy. Batay sa anunsyo ng Energy Department, inaasahan ng mga sumusunod na galaw sa presyo. Ang diesel ay maaaring tumaas ang presyo mula 3 pesos and 77 centavos. Ang gasolina may rollback na 1 peso and 70 centavos o pwedeng magtaas ng presyo ng 30 centimos. Depende sa naging kalakaran nitong over the weekend. Ang kerosina ay 6.10 hanggang 8.10 ang taas presyo. Pag-ayag ang mga oil companies tungkol sa eksakto implementasyon adjustments ayon sa Department of Energy, ang mga pagbabago ay maaaring mag-iba depende sa kumpanya ng langis sa magpapatupad ng price movement.

natin. Alamin na natin. Oh, ha? Eto na. Ang pagtaas. May pagtaas na 8 pesos and 10 centavos per liter sa kerosina, 5 pesos and 77 centavos per liter para sa diesel, at 30 centimos kada litro para sa gasolina. Yan ang fuel price adjustment. 8 pesos 10 centavos per liter increase sa kerosene, 5 pesos 77 centavos per liter increase sa diesel, at 30 centavos per liter increase sa gasolina. Yan. Yan yung magiging oil price adjustments natin para ngayong linggong ito. Yo. 'Di ba? Oh. Okay na kayo? Masakit na loob nyo? Balita naman na tungkol sa naganap na lindol sa Sarangani, sa Mindanao. Mabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX na ang mga aftershocks matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani ay maaaring tumagal na ilang linggo o kahit umabot ng isang buwan. Ayon kay FIVOX Science Research Specialist Winchell Sevilla, patuloy na makakaranas ang mga apektadong lugar ng maraming aftershocks. Karamihan ay mahina, ngunit posible pa rin ang mas malakas. Sa kasalukuyan, ang pinakamalakas na record na aftershock base sa kanilang automatic solution ay magnitude 6.7 ani Sevilla. As of 11 a.m. na kahapon, umabot na sa 138 aftershocks ang naitala ng ahensya. Pinawi naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang tsunami warning na inilabas sa matapos ang magnitude 7.8 offshore Sarangani earthquake noong Lunes, June 8, inanunsyo ang kanselasyon bantang alas 3:19 kahapon ng hapon matapos maobserbahan na maliit lamang na pagbabago sa sea level kasunod ang pagdating ng unang alon. Naon na rito naglabas ng tsunami warning para sa mga baybayang lugar sa Sarangani, Basilan, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay na nagdulot ng agarang evacuation sa mga apektadong komunidad. Ayon sa FIVOX, ang tsunami wave ay naitala mula 7:42 a.m. hanggang 8:45 a.m. sa iba't ibang monitoring stations, kabilang ang Maasim at Kiamba sa Sarangani, Kalamansig sa Sultan Kudarat, Mati City, Zamboanga City at Tandag City. Ang pinakamataas na wave height ay naitala sa Kiamba na 1.48 meters, habang ang iba ay nasa pagitan ng 0.09 hanggang 0.84 meters. Pagkatapos ng halos 2 oras ng monitoring, sinabi ng ahensya na nanatiling maliit ang sea level disturbances kaya ligtas ng bawi ng warning. Gayunpaman, nagpaalala ang FIVOX sa publiko na manatiling alerto sa mga aftershocks at mga natural na babala ng tsunami tulad ng malakas na lindol, biglang pagtaas o pagbaba ng dagat at kakaibang malalakas na tunog mula sa karagatan.

Samantala, kaagad na naiulat o iniulat ang casualty damage to properties matapos ang magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao Lunes ng umaga. Ayon kay Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Mariano, minomonitor at binavalidate ang mga casualty. Iniulat din ang power supply interruptions at communication issues. Ang mas pinaka-apektadong rehiyon ay ang Soksarjen, Davao Region, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region in Masa Mindanao. Nagpapatuloy naman ang paglilikas sa mga apektadong coastal areas. Pinayuhan naman ang publiko na umiwas at na bumalik at pumasok sa kani-kanilang bahay, lalo na't merong tanda ng pinsala, high-rise buildings at banta ng aftershocks. Itinaas naman ang full red alert status sa operation center. Sa operation center, National Interagency Coordinating Cell, response clusters at mga iba't ibang agencies. Inaasahan naman na bibisitahin ng mga opisyal ng OCD at Department of National Defense ang mga apektadong lugar sa Mindanao. May ilang residente sa General Santos City ang nagulat ng pinsala sa loob ng kanilang bahay. Bumagsak ng mga appliances, televisions, cabinets, computers at iba pang household items nang tumama ang malakas na pagyanig. Napinsala rin at simbahan at gusali kung saan mayroong fast food chain. Yun yung sa video, yung Jollibee building. Bumagsak naman ang power supply sa ilang bahagi ng lungsod habang may ilang lugar naman ang nakaranas ng water service disruptions. Naapektuhan din ang mobile at internet signals. May ilang motorsiklo naman ang natumba ayon sa ulat. May ilang istruktura ang nakitang umuga habang may bahagi ng infrastruktura apektado ng lindol sa Davao City. Sa Davao City National High School, may ilang estudyante naman ang napaulat na nahimatay sa gitna ng panic dahil sa lindol. Nag-anunsyo naman ang lokal na pamahalaan ng suspensyon ng klase sa umaga at trabaho sa tanggapan ng gobyerno para masiguro ang kaligtasan ng publiko habang nagsasagawa ng assessment. Naramdaman naman ang matinding daloy ng trapiko sa lansangan. Sa kabilang dako, ipinahagi ng Philippine Red Cross ang larawan na napis sa alang istruktura ng KCC Mall. May kabuang 17 Red Cross volunteers sa aktibo habang kaagad namang dineploy ang mga ambulansya sa North Cotabato, South Cotabato at Gingoog City para tumulong sa mga apektadong komunidad. Sa North Cotabato National High School, nagbigay ng tulong ang mga responders sa 4 estudyante na nakaranas ng hyperventilation kasunod ng malakas na lindol. Minomonitor naman ng Philippine Red Cross ang mga ospital at komunidad sa mga apektadong lugar.

0: iniiyak naman ng Department of Budget and Management na nananatiling available ang Quick Response Funds o QRFs ng lahat ng QRF assistant agencies at maaaring agad na gamitin para suportahan ang nagpapatuloy ng disaster response and relief operations sa bunsod ng malakas sa paglindol at nakakaapekto sa Sarangani at kalapit lugar. Patuloy naman na mahigpit na pakikipag-ugnayan ng DBM sa mga kinakukulang ahensya at nakahanda na iproseso ang anumang requesta para sa quick release fund replacement na maaaring isumite upang masiguro na magpapatuloy ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Para sa pagtugon sa malakas na pagyanig sa Sarangani, nananatiling available ang umiiral na QRF resources para sa agarang deployment ng mga concerned agencies habang nananatili namang handa ang DBM para magbigay ng kinakailangang budgetary support kapag kinakailangan. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa press briefing sa Malacanang na sapat ang pondo ng pamahalaan upang tugunan ang anumang pangangailangan ng mga mamamayan na apektado ng malakas na paglindol sa Kamindanawan, particular na ani Castro ang Quick Response Fund na maaaring magamit sa pagbibigay ng relief goods, pagpapatayo ng evacuation centers, pagsasagawa ng search and rescue at retrieval operations at pagbibigay ng emergency medical assistance. Ayon kay Castro, nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga concerned government agencies para umaksyon sa pangailangan ng ating mga kababayan at tinamaan ng malakas na pagyanig. Kailangan anyang tumugon dito ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno sa gitna ng pagtutok ng Pangulo sa sitwasyon sa Mindanao. Wala pang itinaktang petsa kung kailan pupunta ang Pangulo sa naapektuhang lugar ng pagyanig. Ayon kay Castro, hindi talaga ginagawa ng Presidente lalo't abala pa ang mga ahensya sa kani-kanilang gawain upang matulungan ang mga biktima ng pagyanig. Ang OCD B-Bar nagpadala ng RDA NA team sa Sarangani para palakasin ang earthquake response. Ulat mula kay Romel Madrigal. Romel, good morning.
1: Agad na nag-deploy ang Office of the Civil Defense Bangsa Moro Autonomous Region at Bangsa Moro ready ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team sa Region 7 upang palakasin ang disaster response operation matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang maasim Sarangani at ang mga karatig na lugar. Inatasan ang mga tauhan na tumulong sa mabilis na pagtukoy ng lawak ng pinsala, pangangailangan ng mga apektadong komunidad at koordinasyon ng mga hakbang sa pagtugon sa sakuna. Nakatuon din ang kanilang misyon sa pagsuporta sa mga local government units at iba't ibang response cluster ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC7. Ayon sa OCD Bar, mahalaga ang agarang assessment upang matiyak na naaabot ng tulong ang mga pamilyang naapektuhan at upang mapabilis ang pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol. Patuloy naman ang pakipag-ugnayan ng ahensya sa iba pang national at regional government agencies upang mapalakas ang monitoring, relief operations at paghatid ng kinakailangang ayuda sa mga residente. Sa gitna ng banta ng mga aftershocks at iba pang posibleng epekto ng kalamidad, tiniyak ng OCD Bar na nakahanda ang kanilang mga response teams upang magbigay ng agarang suporta at mapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad sa mga apektadong lugar. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Romel Madrigal mula sa Southern Luzon. Samantala, Senador Lacson nanawagan na tigil muna ang usapin sa politika at tututuan ang tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ang ulat mula kay Jojo Sikat. Jojo, good morning.
2: Nananawagan itong si Senador Pampiloping Lacson na tigil muna sa mga usaping politika sa Senado at ito ang pansin sa panalangin at pagbibigay ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Gayet ni Lacson, dapat nakatuon ang atensyon sa dinaranas na hirap ng mga Pilipino sa Katimugan matapos sa sakuna kung saan tumataas ang bilang ng mga nasawi sa lindol at dapat tulungan ang pamilya at magpaabot ng pakikiramay. Magugunita na naunang nanawagan sina Acting Senate President at Pro Tempore Sherwin Gatchalian at Senate President Alan Peter Cayetano na mag-focus muna sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao at isang tabi ang usapin sa politika. Magugunita na sinabi ni Gatchalian na maagang tinapos kahapon ang organizational meeting ng Blue Ribbon Committee upang makapagplano ang Senado kung paano agarang makakapagpadala ng tulong sa mga apektado ng lindol. Sinunda naman agad ito ng press conference ni Senate President Cayetano kung saan nanawagan din na isang tabi ang usapin sa politika at mag-focus sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao Region. Naganap ang malakas na lindol nitong Lunes na umaga sa offshore Sarangani dahilan upang maglabas ng tsunami alert ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ayon nga sa Office of the Civil Defense, umabot na sa 19 bilang ng mga nasawi sa lindol hanggang nitong Lunes ng gabi. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Jojo Sikat mula sa Senado. Edwin Melisa, mahiya naman kayo PNP-AFP sa constitutional loyalty, hindi sa tao. Wala na tayo asahan sa NBI, nabulok na. Hi, Ms. Amoya Bernante. Morning, MRP. Morning, Sir Ira. Late Mandao, nakahabol pa din. Present. Bangon, Mindanao. Si Brad Bong Pakundo. Boss Ira, ano sa palagay mo nangyari kahapon sa Senado? Di ba ginagawa tayong tanga ng mga damuho na yan? Manaloob ni Brad Bong Pakundo. Sinabi ni Senator Edwin Tulfo, Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, na maaaring tumungo ang mga miyembro ng majority bloc sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao upang makita at matugunan ang pangangailangan ng mga biktima. Dagdag niya, sinuspindi ang Blue Ribbon Committee organizational meeting bilang paggalang sa mga naapektuhan. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, dapat maging prioridad ang pamahalaan ng pagliligtas ng buhay at agarang pagdugon sa mga ulat ng pinsala, pagkaantala ng serbisyo at tsunami warning. Hiniling din niya sa DepEd na unahin ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral kasama ang agarang structural assessment ng mga paaralan at pagbibigay ng psychosocial support. Ayon naman kay Senator Alan Peter Cayetano, dapat magkaisa at manalangin para sa mga apektadong komunidad. Sinabi rin ni Senator JB Ejercito na kahit nasa hearing na apektuhan sila ng balita ng lindol, kaya pinutol ang pagdinig upang makapag-monitor ng tulong. Samantala, nagpahayag ng pakikiramay si Senador Lito Lapid sa mga residente ng South Cotabato, Sarangani, General Santos City, Barm, Obangsamoro, Zamboanga Peninsula at Davao Region at narawagan ng panalangin para sa kaligtasan ng lahat. Oh, sandali. Si Evangeline De Salisa, good morning, Sir Ira. Si Romeo Ochoa, good morning. Si Evangeline De Salisa, wow ha, feeling concerned. Si win-loss. Standby, Chona Yu, magbabalik ang Morning Report Pilipinas pagkatapos ng ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8:30 na po, unang umaga.
3: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido.
5: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Morning Report Pilipinas, Monday, 8 a.m. to 10 a.m., Tuesday to Friday, 8 a.m. to 9 a.m., airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Alas 8.32 na po ng umaga, nagbabalik kayo inyong Morning Report Pilipinas. Ito yung paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DZRJ, 8-10 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type na nyo po ang keywords, DZRJ, 8-10 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 8-10 AM Radyo Bandido. Meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report Pilipinas. Mami Dang nanonood. Teka, unahin na muna natin itong mga nagmamadaling mga ulat. At si Pangulong Marcos magpapatawag ng situation briefing para alamin ang lawak ng pinsala ng lindol sa Sarangani. May ulat si Chona Yu live mula sa Zoom. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Puno ang schedule ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay dahil sa magpapatawag ng situation briefing si Pangulong Marcos dito sa Palasyo ng Malacañang para alamin ang lawak ng pinsala ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani. Una rito, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na pag-aaralan muna ni Pangulong Marcos kung kasamang isususpende ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Sa ngayon ay suspended until further notice ang pasok sa eskwela sa lahat ng antas sa mga lugar na apektado ng lindol. Base sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense, umabot na sa 37 katao ang nasawi dahil sa lindol. Pero bago ang situation briefing, pag-uunahan muna ni Pangulong Marcos ang selebrasyon ng 128th Philippine Navy Anniversary sa Roas Boulevard sa Manila ngayong alas 9 ng umaga. At mamayang hapon naman ay magkakaroon din ng meeting si Pangulong Marcos para naman sa paghahanda sa 49th ASEAN Summit na gaganapin dito sa bansa sa Nobyembre. At ang regular press briefing kay Palace Press Officer Claire Castro ay mamayang alauna ng hapon. Dito rin po yan sa Palasyo ng Malacañang.
0: Sige. Tatutuan ko yung Mindanao. Wala akong ano yun. Hindi ko alam kung ano nangyayari doon.
1: Oo, kasi wala pa namang sinasabi ang Malacañang kung pupunta doon si Pangulong Marcos. Oo, pero ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, ayaw kasi ni Pangulong Marcos na maabala yung ginagawang search and rescue and retrieval operations. Kasi nga naman, pag pupunta doon si Pangulo, syempre kailangan asikasuhin. So madadivert yung attention ng mga government officials. So mas makabubuti na hayaan na lang muna sila doon magtrabaho at magpatawag na lang siya ng situation briefing ngayong araw dito sa Palasyo ng Malacañang.
0: Typically, ganoon naman si si President Bongbong. Hindi siya nagmamadaling dumating. Kasi totoo naman, di ba? Kung dadating siya doon, yung resources na dapat nandun sa rescue relief and
1: retrieval.
0: Retrieval. Mapupunta sa kanya eh. I-store
1: pa siya. Totoo.
0: I can understand the policy.
1: Ayaw niya makipagsabayan sa mga ganun. Kapag unang araw ko ano man ang sakuna, hindi siya talaga sasabay doon sa mga rescue team. Magpapahuli siya muna. Hayaan muna yung mga government agencies na magtrabaho.
0: Pero pinaka-importante kasi is yung pagdating niya is yung recovery operations na eh. Diba? Yung rebuilding. Mm-hmm. Kasi lagi natin nakakalimutan yun eh. Busy tayo sa pagbibigay ng ayuda, pagbibigay ng mga food packs, diba? Mm-hmm. Yung bahay, nag-iba yung bahay. Pag nakapagbigay na tayo ng food packs, uuwi na tayo eh.
1: Okay na. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi niya iiwan ang Mindanao para sa rehabilitasyon. Yung DPWH ay inutusan na rin niya na siguraduhin na yung mga ruta na dadaanan ng mga rescue team ay dapat madaling madaanan yan at maabutan ng tulong.
0: Sige, antabayan na natin yan. Abangan ko yung press briefing mamaya. Maraming salamat, Chona. Good morning.
1: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacañang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Sura ng Malacañang ang panukalan ni dating Senate President Alan Peter Cayetano para sa isang interim leadership arrangement sa Senado. Muling inulit ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacañang na tanging ang kinikilala lamang ng executive branch ay si Acting Senate President Sherwin Gatchalian bilang lehitimong leader ng Senado. para kay Castro sa ngayon ay walang maidudulot na magandang ganitong klaseng arrangement. Sa ulat, itinutulak ng kampo ni Cayetano ang posibleng interim administrative arrangement sa bagong Senate Majority Group na pinangungunahan ni Gatchalian, kabilang sa mga panukalang adopsyon ng isang dual signatory o joint certification mechanism para sa mga voucher, check, disbursement, contract, personal actions at iba pang documents na kailangan para sa patuloy na operasyon ng Senado at ng impeachment court. Nahalala si Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Natatayo ring acting Senate President. Nangyari ang pagbabago sa liderato ng Senado matapos magkaroon ng quorum dahil sa paglipat ni Senator Chiche Escudero sa solid block 11 na lumutang sa Senado, kaya naging 12 ang dating minority habang 11 na lang ang grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kailangan pa nila ng isang senador upang maging 13 ang bilang at maging lehitimo Senate President si Gatchalian. Hindi naman kinilala ni Cayetano ang palit-lideratong ginawa ng Senate Minority Block matapos ang pagsipot ni Senator Chiche Escudero sa Senado sa plenary session noong June 3. Sa Facebook Live ni Cayetano nitong Miyerkules, tinawag niyang illegal ang kudet ang ginawa ng mga kasapi ng minorya dahil dito nagbabala si Castro na ang setup ay maaaring maging salamin ng nakaraang political agreement sa kalaunan ay naging kontrobersyal. Ang tinutukoy ni Castro ay nasirang term sharing agreement bilang House Speaker sa pagitan ni Cayetano at dating tagigpatero sa Representative at Madrinduque Representative Lord Alan Velasco. Samantala, muling inulit naman ng Malacanang na ang eleksyon ni Gatchalian bilang acting Senate President ay consistent sa kasalukuyang jurisprudence kasama ng Abellino Cuenco Doctrine na may president na in-apply ng Senado. Kaya nga sinabi ni Castro na makikitungo lamang ang hekitwibo kay Gatchalian pagdating sa mga usapin ng Senate leadership at o opisyal na komunikasyon. Senate President Alan, iginiit na dalawa na ang Senado ngayon, ang Senate of the Philippines at ang Senate of Malacanang. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
2: Tahas ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na dalawa ang Senado na ngayon, ang isa ay ang Senate of the Philippines at isa naman ay ang Senate of the Malacanang. Tila ang pinatutukuyan ni Cayetano ay ang bagong liderato ng Senado na pinangungunahan ni Acting Senate President at Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Magugunita na nagpahayag ang palasyo na ang kanilang kinikilalang legal na liderato ng Senado ay ang pinamumunuan ni Senador Gatchalian at maging ang Kamara ay kinikilala ang paksyon nitong si Gatchalian. Kahapon ay nagsumite din kay Atty. Renato Bantog ang itinalagang Senate Secretary ni Gatchalian ng manifestation. Itong Kamara kaugnay sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment at si Atty. Bantog din ang pinadalhan ng Kamara ng imbitasyon para sa pagpupulong ng Kamara ukol sa State of the Nation Address sa darating na Hulyo. Aminado si Cayetano sa pagkilala ng Malacanang sa paksyon ni Gatchalian, subalit hindi aniya siya atras dahil para sa kanya, siya ang nananatiling digal na Senate President hanggat walang 13 miyembro ang bagong liderato ng Senado na base aniya sa pinaiiral sa konstitusyon. Kapag makabuo ng 13, handa aniya si Cayetano na bumaba sa pwesto. Kaugnay nito, tinawag naman ni Senate President Cayetano na Committee de Absuelto ang isinagawang consultative meeting kahapon ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulpo.
3: Apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa pinado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So yung Senate of Malacanang had a hearing kanina and you have two Blue Ribbon Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth.
2: So, ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Jojo Sikat mula sa Senado. Samantala, si Representative Luistro iginit na hindi maaaring magkaroon ng dalawang pinuno ang Senado. Nag-uulat si Jong Manlapas. Jong, magandang umaga.
4: Iginit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jeremy Luistro na hindi maaaring magkaroon ng dalawang Senate President, dalawang Senate Secretary at dalawang Clerk of Court ang Senado habang nagpapatuloy ang usapin sa liderato ng mataas na kapulungan. Ayon kay Luistro, walang probisyon sa konstitusyon para sa isang interim administration kung saan sabay na mamumuno ang magkatunggaling kampo sa Senado. Binigyan din niya na iisa lamang ang maaaring kilalaning leader ng Senado alinsunod sa itinadhana ng saligang batas. Sinabi rin ni Luistro na kinikilala ng 11 miyembro ng House Prosecution Panel ang kasalukuyang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian alinsunod sa paninindigan ng liderato ng Kamara de Representantes. Sa kabila nito, nilinaw ng lead prosecutor na hindi dapat maantala ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dahil lamang sa usapin ng liderato sa Senado. Anya, malinaw ang mandato ng konstitusyon na isagawa ang impeachment trial forthwith o agad at ang mahalaga ay maituloy ang paglilitis at makapaglabas ng hatol na maaring conviction o acquittal. Patuloy naman naghahanda ang House Prosecution Panel para sa nakatakdang free trial conference at impeachment proceeding sa mga susunod na linggo. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Malapas mula sa Kamara de Representantes. Still, Joan, ano nangyari kahapon, Sir Ira? Pumunta naman ang 18 soldiers. Bakit parang di pinapasok at hinahanapan o kailangan muna ng QR code pa at ayaw lang ba nila harapin o pakitang tao lang ang kunwari imbitasyon sa kanila? May at may at tinapos na din ang mga uplok na namuno kahapon sa Senado. Evangeline De Salisa, nakakaiyak ang ginagawa ng Malacanang. Pakialam mo, Luistro. Comment lang ako doon, ha? Kasi sinasabi ng... nila Gatchalian, nila Lacson, nila Soto, na sila yung nire-recognize ng Malacanang, sila yung nire-recognize ng Kamara de Representantes, sila yung nire-recognize ng Integrated Bar of the Philippines, sila yung Pag po natin kalimutan itong isang simpleng fact na ito, sabi sa Konstitusyon, ang Senado ay maaring magtatag, magtalaga ng sarili nilang liderato labas ng impluensya ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan o kung anumang institusyon. Sila mismo ang mag-e-elect ng sarili nilang pamunuan o liderato. That, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay simple. Di ba? Walang saysay. Walang saysay na sabihin nilang sila ay suportado na ng Integrated Bar of the Philippines. Sila ay suportado na ng Malacanang, sila ay suportado na ng Kamara. Wala hong saysay yon. Kasi base sa batas, pupwede silang magtalaga ng sarili nilang liderato base sa majority na choices nila. Gets nyo yun? The choice of the Senate's majority of each individual house. Yung Congress, nung sinasabihan ng ilan sa mga senador na baka pwede nyo ipadala yung mga congressman ninyo na sangkot sa flood control. Anong sabi ng Congress? Bakit namin gagawin yan? May interparliamentary courtesy. Oh, ngayong may gulo sa Senado, wala nang interparliamentary courtesy. Kung pwede na kayong magsabi na hindi, ang kinikilala namin si Gatchalian, hindi si Cayetano. Wala nang kortesiya. Wala nang kilalanan na hindi namin kayo papakialaman kasi hiwalay na bahay kayo eh. Di ba? Wala nang ganon. Malacanang naman, imbes na unifier, takapagbuo, tagagawa ng consensus builder, hindi. Di ba? Divider sila. Ginigiba nila yung Senado. Bakit kaya? Sa tingin nyo, bakit kaya? Yung IBP, wala yun. Opinion lang ng mga abogado yun. Ang pagsasabi ninyong may... Yung IBP, nakasalang pa rin ang kanilang, tapang at lakas sa desisyon ng Korte Suprema. Tandaan po ninyo, dun sa tinutukoy na Avelino versus Cuenca, sa simula pa lamang ng isyong yun, 20 dalawang senador ang nasa plenaryo. May quorum. Tumatakbo ang quorum. Nung mag-i-speech, privilege speech si Cuenca, tumayo si Avellino at umalis kasama ang siyam na iba pang mga senador. Sampu umalis. Ilan ang natira? 12. Hindi ho pinutol yung sesyon. Ang ginawa ng grupo nila Cuenca, itinuloy yung sesyon. Therefore, may quorum na nung nag-walk out. Nung nag-walk out sila Avellino, may quorum na. So, kaya nagpalit ng desisyon. Ang unang desisyon ng Korte Suprema, mas kaya gusto ko si Korte Suprema eh. Ang unang desisyon nila was, hindi kami makikialam dyan. Dismissed. Wala kaming pakialam dyan. Problema ninyong mga senador yan. Ang pangalawang desisyon, nung inapila, napansin ng Korte Suprema na walang mangyayari. Sabi ng Korte Suprema, sige, desisyonan na natin. Di ba? O valid, may quorum. Kasi nung magbukas kayo, 22 kayo eh. Tapos nag-walk out yung 10. Nung mag-walk out yung 10, natira yung 12, may quorum pa rin kayo. At may majority. Kasi 12, 10 yung nag-walk out. Di ba? Tapos dun sa pangatlong desisyon, sinabi nila na ginawa namin itong desisyon to kasi kahit ano naman ang mangyari, kahit kung mag-election ulit kayo ngayon, matatalo din naman na ulit sila Avellino. So, sige na, ituloy nyo na yan. Diba? Yun ho ang buod nung naging desisyon, kung ano-ano pang pinag-uusapan ninyo. Amin yung pang pinagkukwentuhan. Today, nagbukas yung Senado ni Gatchalian na 12 sila, walang quorum. Walang quorum. Ha? Doon pa lang, sabi nga ng Senado, ng Supreme Court, void ab initio. Walang silbi sa simula pa lang. Mali na sa simula pa lang, void ab initio. Ginagaya ko lang yung mga abogado, hindi naman ako abogado, di ba? Tagabasa lang ako, mahilig lang ako mag-review, di ba? Si Morbi Amak, good day, Mr. Idol. Thank you po sa tamang ulat para sa mamamayan Pilipino. Di katulad ng iba, senador dyan na dati pa na. Si Joan, gigibayin talaga ng Malacanang na yan ang Senado dahil gusto nila na matuloy ang CONASA. Kailangan na sa pwesto sila ng dagdag na 3 taon nga ba? Mga sakim sa kapangyarihan, pero masigit na mga pangyarihan ng Panginoong Diyos, mga ganid talaga, mga oplok, sabi ni Steel Joan. Si Evangeline de Salisa, sila mga mismo, walang Senate President. Still si SP Cayetano, kaya nagpipilit dahil bababaan ang number of conviction votes dahil hindi makukuha ang 16 votes for conviction of PP Sara. Ganun na nga yun, di ba? So, anyway, naipaliwanag ko na yung gusto ko ipaliwanag. Ang natitira na lang yan ay kung sasabihin ng Korte Suprema na yung suspecha ko ay tama. In the meantime, that's all me. Ako lang yun. Inihayag na pa na kahapon ni Attorney Levy Baligod na may 14 pang umano'y dating empleyado ni ex-Congressman Zaldico na handang humarap sa investigasyon ng Senado. Dagdag pa ito sa unang 18 individual na nagpakilalang mga bagman ni Ko at nagsabing naghatid sila ng mga maletang may lamang pera sa ilang opisyal ng gobyerno kaugnay na umano'y flood control scandal. Ayon kay Baligod, isusumiti niya listahan ng 14 sa Senador Robin Padilla na kinikilala ng mga ito bilang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Sinabi rin niya na may isa pang grupo na binubuo na 7 tao na maaari rin iharap sa Senado, ngunit tinawag niyang sensitive pa ang kanilang sitwasyon. Samantala, nauna nang nahalal si Senador Erwin Turpo bilang chairperson ng komite, kapalit ni Senador Pia Cayetano, ngunit iginiit ng Cayetano plak na hindi balido ang naturang pagkakahalal. Ni si Erwin na nagsabi, di ba? Because we don't have 13. We need 13, sabi niya. Because we don't have 13. Diba? Ang lino-lino. Kaya nga wala silang Senate President, eh. Di ba? Acting nga. Eh. Mike Pitt naman na... huwag na yan. Si ano yan, eh. Di ba? pinumpirma naman Interior and Local Government Secretary John Picremulla, ni kahapon na nasa kustudiya na ng otoridad ang siyam sa 11 kaakusado sa flood control controversy sa Bulacan matapos maisyu ng arrest warrant. Sa isang ambush interview, pinangalanan ni Remulla mga naaresto na sina Cesara Rowena Cruz Discaya, Pacifico Curly Discaya II, Merge Jaron Caparaslaus, Bryce Erickson Diaz Hernandez, JP De Leon Mendoza, Norberto De Leon Santos, Juanito Coronel Mendoza, Floraline Yutuk Simbulan at Maria Roma Angeline Discaya Rimando. Namananatiling at large ang dalawa pang akusado na sina Ernesto Galang at Lawrence Pagtalunan. Ayon sa DILG, ang mga akusado ay naharap sa kasong violation of Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds through falsification of public document. Inilipat naman kahapon sa Bulacan Provincial Jail si Contractor of Pacifico Curly Discaya matapos sa mahigit siyam na buwan sa Senate custody habang naharap sa non-bailable na kaso ng graft at malversation of public funds through falsification of public documents. Si Discaya sa pong iba pa, kabilang ilang opisyal ng DPWH, ay kinasuhan dahil sa umano ng irregularidad sa 54 million peso flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Pinangunahan ni Interior Secretary John Bicremulla ang paglipat ni Discaya mula Senado papuntang Bulacan. Ayon kay Bicremulla, siyam sa 11 akusado ang naaresto na. Ayon sa abogado ni Discaya na si Attorney Cornelio Samaniego, hihilingin nila sila o hihiling sila ng piyansa at iginit na mahina umano ebidensya ng prosecution na. Dagdag pa ng abogado, handa si Discaya sa paglilitis at umano'y makikipagtulungan na siya sa mga otoridad at maglalabas pa ng mahigit 150 pangalan na posibleng sangkot sa flood control controversy matapos umano niyang maalala ang mga ito habang nakakulong. Iginit naman ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang legal na Senate President at siya ang dapat umaktong presiding officer sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang biglang press briefing sa Senado, sinabi ni Cayetano na kailangan niyang panindigan ang kanyang posisyon dahil umano sa kakulangan ng bilang ng grupong pinamunuan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian para baguhin ang rules ng impeachment court. Iginit din niya na may mga illegal umanong pagbabago sa rules at sa sesyon ng Senado at igigit niya ang kanyang posisyon habang inihintay ang desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa kanya, nagpadala na siya ng liham kay Senate Secretary Jose Luis Montales upang matiyak na tuloy ang impeachment calendar at hindi maantala ang proseso. Sa ilalim ng schedule, nakatakdang ilabas ang notice of pre-trial sa June 9 na magsisimula ng pre-trial proceedings. Iginit naman ni Gatchalian na siya ang mamumuno sa impeachment trial bilang acting Senate President at maaaring kailanganing muling sumumpa ang mga senator judge sa ilalim ng kanyang liderato. And finally, sinabi ni Senador Robin Padilla na karapatan ng gobyerno na imbestigahan siya kauden ng obstruction of justice na may kinalaman sa umano'y pagtulong niya kay Senador Ronald Bato de la Rosa na makalabas ng Senate premises habang may umiiral na warrant mula sa International Criminal Court. Noong Mayo, sinabi ni Justice Secretary Frederick Bida na iniimbestigahan ng Department of Justice ang posibleng pananagutan ni Padilla. Kit naman ang Senador, hindi niya tinulungan si de la Rosa kundi nakisakay lang ito palabas ng Senado noong May 14. Nauna rin nagsampa ng reklamo ang Tindig Pilipinas at ilang human rights group laban kay Padilla at iba pang dahil sa insidente. Si De La Rosa ay may arrest warrant dahil sa umano'y indirect co-perpetrator sa crimes against humanity kaugnay ng mga pagpatay mula July 2016 hanggang April 2018. Noong May 11, tinangkang ipatapad ang warrant sa Senado. Ngunit nakalabas siya ng gusali noong May 14 matapos ang ilang araw ng pagkakulong sa protective custody ng mataas ng nakapulungan. Edwin Melissa, unti-unti nang nabubulok ang Pilipinas, kaawa-awa. Ay nako. Anyway, wala na tayong oras. Kita-kita na lang tayo ulit bukas. Susunod po ang Buhay at Batas ni Attorney Nicky De Vega at Attorney Carlo Nicolás. Kila po ang susunod na palatuntunan pagkatapos ng inyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito pa rin sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DJRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all! Peace! Bye-bye muna ako! I gotta go! I'll see you tomorrow! Bye-bye guys! Bye-bye! See you tomorrow!
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
1: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa
1: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Magandang umaga, Pilipinas! Ito po ang Buhay at Batas, ang programang nagsasanib ng samot-sari mukha ng buhay at iba't ibang aspeto ng batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
4: Kamusta mga katropa? It's June 9. 2026, Hunyo na po. At I think marami sa mga public school students ay nagsimula na yata kahapon, no, ng pasok. At kasi sabi ko, wow, alam mo, paiba-iba eh, no? Nag-iba-iba. Kasi ito talaga yung panahon, maski tayo noon.
1: Ito talaga.
4: Hunyo talaga ang mga pasukan natin. Kaso, nagkaroon na yung mga K-12, so nagkaroon ng adjustments. But right now, inano nga ng gobyerno, ng DepEd na yung sa public school, di ba? Ay babalik tayo sa June calendar.
1: Eh, mga June bride, tuloy pa rin ba yan? Dati di ba June bride?
4: Hindi ko lang alam mo kasi yung konsepto ng June bride, yung mga mahilig magpakasal ng June, western ano yan, influence, kasi sa atin po alam ng lahat, June ay tag-ulan na po.
1: Oo, bakit naman, di ba?
4: Di ba, sa atin tag-ulan, kasi po sa ibang mga bansa, no, I think ang summer nila is July, July, August, ganyan, tapos yung June parang painit pa lang.
1: So, painit na. Mainit, kakagaling pa lang ng spring, medyo ayos yung weather.
4: Eh tayo, tag-ulan na, ayan na, di ba?
1: Mag-schedule ng kasal ngayon, maski
4: imagine mo, kasal, tapos ano, yung mga bisita mo, nahihirapan kasi nga may baha. Di ba? Ganyan yan eh. Alala ko yung kapatid ko, kinasal niya ng July. May bagyo.
1: Ay, oo. Di ba wala pang pasok, nag-declare ang
4: walang pasok yung gobyerno. Buti na lang, kaibigan ko yung judge. Sabi ko, uy, sige na. Sayang na eh, kasi nakabook na yung makakaitan, di ba? Alam mo naman, di naman basta-basta lang ganun kadali mag-organize din, no? Tsaka may mga cost involved. But anyway, mga katropa, kamusta po kayo? Don't forget to like, follow, and subscribe po sa aming YouTube, Facebook, TikTok, at Instagram. At malay nyo, meron kayong matutunan doon sa ating mga short episodes kasi kami po tuwing Martes ay isang oras lang po, no? At once a week po kami, so alam ko nabibitin kayo.
1: Sabi ko mga Attorney Nikki, kung meron silang tanong, tingnan muna nila yung ating mga social media pages kasi malamang sa hindi ang sagot na yun eh. Pero kung hindi man, we will still answer, di ba?
4: Tsaka mga maiksi lang naman yon, so hindi nyo naman kailangan manood ng isang oras. Usually, lalo nga kung TikTok nga po, wala pang under 1 minute, nagbibigay po kami ng legal advice. So, pasensya na po dun sa iba na syempre, mas gusto nila na mas mahaba yung sagot or mas all-encompassing sa lahat ng sitwasyon. Pero kasi pag TikTok, kasi alam nyo naman, kayo rin naman, naiinip ta kayo pag lumampas na yan ng 1 minute, di ba?
1: So,
4: may mga ganun tayong payo. At kung meron po kayong problema na maaari po naming tugunan, magtungo po kayo sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas at magpadala po kayo ng private message or sumali ho kayo dito, lumahok po kayo dito at aming babasahin, basta iksian nyo lang ang tanong.
1: Yes.
4: At syempre, first honor ang ating katropang si Rick Orasyon. Good morning mga kabuhay at batas at sa inyong dalawa, Attorney Carlo Nicolas and Attorney Nikki De Vega.
1: Good morning,
4: Rick. Good morning, Rick. Alam mo, hindi kompleto ang Buhay at Batas pag wala si Rick, eh, no? Diba? Okay, simulan natin. May katanungan dito si Joshua. Magandang hapon po. Pagpatay na po

0: Ang mangyayari po yan kasi nagkaroon na po ng kaso yan, no? At sabi ng Korte Suprema, ang mag-a-apply po ang Article 214 in relation to 216 ng ating Family Code po, na kung saan ang substitute parental authority mapupunta po, may hierarchy yon, tatlo yon. Yung una, surviving grandparent. Okay? Pangalawa, kung wala naman surviving grandparent, the oldest brother or sister ng babae. At kung wala rin, yung pangatlo, sino yung may actual custody sa bata.
1: Yes.
0: So napansin nyo po, wala dun sa listahan yung ama. So balit, sabi naman ng Korte Suprema sa isang kaso, kung yung ama naman ang actual custodian, eh may chance siya. May chance kasi po may dadaan ng hierarchy yan. At syempre, i-assess din ng korte kung kanino yung sa best interest of the child. So ibig sabihin, sorry boys, no, hindi automatic sa inyo mapupunta yung custody ng bata kung namatay yung ma o yung kanyang ina, o illegitimate child. Meron pong listahan sa Family Code, may listahan doon. Yes, okay. Sige, pakibasa Attorney Carlo dito ang tanong naman ni Lovely.
1: Sabi ni Lovely ganito, hello po Attorney, may tatanong lang po ako. Kasal po kami ng asawa ko, may trabaho siya ngunit hindi siya nagbibigay ng sustento sa akin. Pero sa kabit at anak ng kabit niya ay nagbibigay po siya. Pwede ko po ba siyang makasuhan? Oh, pwede siyang makasuhan, Lovely. Pero dun muna tayo sa less contentious yung petition for support. Alam mo, may anak kayo ni nung anong asawa mo at kasal kayo. Ikaw dapat bilang asawa, may entitlement ka na masuportahan. Kung may anak rin kayo, meron din siyang entitlement na masuportahan. Yung kabit nga, walang karapatan yun sa suporta pero nabibigyan. So mag-file ka muna or mag-demand ka muna ng support. Letter, liha mo, sa messenger. Pagkatapos nun, kung hindi umubra yun, kailangan mo nang sumangguni sa isang abogado at mag-file ng petition for support. Pag hindi pa rin talaga umubra ito, sukdulan na pwede mo siyang sampahan ng kaso ng violence against women and children, ng paglabag ng RA 9262.
0: Okay, nag-comment dito si Rick Orasyon. Attorney, ang Land of Promise na Mindanao was hit by 7.8 magnitude earthquake, particularly sa Jensen. Oo nga, no,
1: Rick. Alam mo, Rick, napabuntonghin nga ako na nabasa ko yung message mo. Grabe, 7.8.
0: Hindi, tsaka ano, talagang nakita ko yung video. Alala pa yung ano, siguro Rick, magkaedaran tayo. Naalala niyo yung 90s? Ah, bata pa ba si Rick? Ah, okay. Noong 90s po, yung grabbing earthquake, no, na yung sa Baguio, tapos pati tayo sa Maynila na hagip. Asan ka ba noong earthquake na yun, Attorney Carlo? Noong 90s noon?
1: Siyempre.
0: Sa school ka?
1: Oo, pero ano kasi noon eh, hindi 7.8 noon, parang mas mababa. Alala ko 6.8 noon eh.
0: Pero so, grabe yung lakas noon. Ako naman, nandun po ako sa dentista, sa Green Hills. Buti na lang, nakapila pa lang ako sa dentista. Imagine mo kung ikaw yung nakasalang sa dentista. Pinapastahan ka tapos nakabukas yung bibig mo. Ako buti nakapila ako. Tapos sabi ko, nagulat ako, bakit ganun? Parang humahampas na yung pinto. Ay nako, alam mo ba kami talagang, syempre, ano eh, iba kasi yung wala naman kami upuan nun eh. Di ba yung mayroong protocol sa ganyan? Ang naging instinct namin kasi wala naman lamesa, di ba, ano yun eh, dentista eh, nakapila kami doon. Nako, takbuhan po kami kasi nasa Green Hills po yun, sa third floor. Takbuhan kami. Buti nga hindi ako nahulugan ng ano, merong nahulog na konkreto. Kaya nga sabi nga nila, hindi rin maganda tumatakbo. But still, no, talagang tumakbo kami noon hanggang lumabas sa open area. Pero I know, no, marami talagang grabe pagka-earthquake. No? Ang kinakatakot ko, Attorney Carlo, syempre pag nasa office, sa building, anong gagawin mo? But anyway, buti na lang marami pong at least mga naligtas. No? Kasi sabi nila, nangyari raw po ito. Nakita ko nga, meron ako nakita yung sa school.
1: School, oh. Sabi mo pa naman, di ba, first day ng school.
0: Buti na lang po, parang yung oras na yun, parang nagpa-flag ceremony sila sa school, wala sila sa loob. So mas naano sila na maging safe ba? At nag-comment dito si Pins de Guzman, sabi niya, good morning po attorney. Good morning, Pins.
1: Good morning.
0: At si Jaime Samoya Bernante, sabi niya, pray for Mindanao, bangon Mindanao. Good morning, Attorney Nikki, Attorney Carlo. Ano ba nangyari sa ating bansa? Oo nga, ang hirap talaga no, pagka mga earthquake, ganyan. Talagang buti na lang, tumutulong, marami tumutulong, no? Kasi parte rin po ako ng Philippine Red Cross. So talagang ano po talaga, nagre-rescue at sumugod kaagad na marami ring LGUs na nagpaabot ng tulong. No, sana, yun nga, maganda tayo pag Pilipino tayo, tulong-tulong. If we can set aside our differences at talagang tumulong tayo, bumangon, no? Sa ganitong klase.

0: Isa ko na. Okay, so Attorney Carlo, may tanong dito si Mark. Good morning, Attorney. Pwede po ba magka-warrant o magkaroon ng criminal case ang hindi pagbayad sa nakuhang bagay dahil sa nawalan kami ng trabaho o kita? Ang halaga ng nakuha namin ay 15,000. Pinadalhan na po kami ng text na may warrant ang misis ko ng estafa. Nako Mark, kwento ko siya. Ganito yan, no? Ang daming ganyan.
1: Modus yan.
0: Ang alam mo, ito kasi mga collection agency. Huwag niyo pong gagawin yan.
1: Oo.
0: Kasi unang-una, no, wala naman nakukulong sa hindi pagbabayad ng utang. At syempre, ibang usapan ang estafa. Ang estafa naman po, hindi naman porket hindi niyo lang nabayaran yung utang. Lalo na sa sitwasyon ni Mark Attorney Carlo na nawalan ng trabaho. Hindi naman estafa yon. Ang estafa po, yung sa simula pa lang, yun na plano mo.
1: Oo, kailangan
0: nangandaya,
1: po,
0: may deceit.
1: Meron pong mapatunayan na merong ebidensya ng panluloko.
0: May panlulokong involved. Ito wala naman, wala na ng trabaho. Subalit, alam natin yan. Common knowledge, may ibang collection agencies nag-iimbento ng kesyo may warrant of arrest.
1: Eh, ngayon po sa AI, kahit sabihin nyo lang kay AI, gagawan po yun ng template na warrant, baka yun yung pinadala at pinicturan.
0: So,
1: lang.
0: Hindi, malamang sa hindi, eh.
1: Hindi totoo yan?
0: Hindi totoo yan.
1: Malabo yan?
0: Okay, ito namang mga collection agencies, daanin na lang po natin sa tama. Meron naman pong small claims court. So doon na lang, wag na po yung parang mag-iimbento pa. Alam po namin yan ni Attorney Carlo, sapagkat meron dati, ginagamit pa yung pangalan namin. Iba, alam mo yung Attorney?
1: Oo,
0: ginagamit pa yung pangalan na kesyo si Attorney Nikki, ganyan. Didemanda ka. Diba nga, alam ng mga katropa natin to eh. Ni ano, meron nagpapanggap na Attorney Nikki. Buti nga may nag-email sa akin. So tawagan do yung number, di tinawagan ko. Sabi ko ganyan, "Hello, pwede makausap si Attorney Nikki?" Sabi niya, "Eto nga to." Eh, ganyan, tapos nagalit pa, nabayaran utang. Alam mo talaga, sorry, nasa TV tayo, minura ko talaga. Minura ko na, ako si Attorney Nikki. Alam mo, talagang gagamitin nila para lang mang, kumbaga alam ko hindi tamang hindi magbayad ng utang. So, balit wag naman po nang gigipit at nanluloko. Ibang usapan yun. Kaya nga sabi nila, di ba, we are a country of laws, not of men. Ibig sabihin, we should not take the law into our own hands. Di ba? Delikado po kasi yan eh. Maraming salbahe dyan. Kaya mas maganda, follow natin yung process. Kung gusto, i-demanda po sa small claims. Huwag naman po yung nananakot at nag-iimbento sa ganyan. Okay. Eto, Attorney Carlo, pakibasa. May tanong dito si RJ.
1: Galing kay RJ. Hi po. Hingi lang po sana ng kaunting tulong regarding po sa nangyari sa amin. Bale, yung pamangkin ko po, kinuha na siya ng biological mom niya sa amin, pero kami po ng lola niya nagpalaki sa bata. May karapatan po ba kami sa custody ng bata? Maraming salamat po. Oto, RJ, malamang wala. Wala kayong karapatan. Tandaan natin, sabi mo biological mom. Ibig sabihin, hindi kayo kasal ng nanay. And nabanggit ko nga kanina, karapatan lang ng ama, ng biological father, is visitation rights. Medyo mas swerte na yung sitwasyon mo nung nagkaroon ka ng opportunity na palakihin yung anak mo. Pero at the end of the day, yung nanay yung merong karapatan para magka-custody sa kanya. At kung kukunin niya yun, at any given point in time, karapatan niya yun bilang biological mother ng batang illegitimate child.
0: Ayun. Ito pala may tanong si Pins. Attorney, paano po pag di nakadalo sa unang hearing sa barangay? Dahil pinabedrest ako ng doc kasi nag-preterm labor po ako dahil buntis ako. Ano pong dapat gawin? May medical certificate din po ako na ibibigay ko sakali. Oh, walang problema yun, Vince. Hindi naman po mahigpit sa barangay. Tsaka totoo naman pinabedrest ka. Alam po rin yan, dati pinabedrest din ako nung nagbubuntis ako. So, ano mo yan, ipapresent mo lang sa barangay. Magkakaroon naman ng pangalawang patawag. No?
1: I think,
0: as far as I can remember, Attorney Carlo, sa tatlong patawag yun, tapos pag walang naging settlement, saka di ba mag-i-issue ng certificate to file action yung barangay.
1: At saka best gawin dyan, magpadala ka na ng representative doon. Pa-inquire mo kung kailan yung susunod. Kasi kailangan din maalaman ng barangay na, ano, na hindi ka nakadalo dahil nga sa sitwasyon mo.
0: Tsaka ito, as I said, hindi po lahat ng kaso ay dumadaan sa barangay. Diba kung hindi naman kayo same city nakatira nung kayong opposing parties o kaya halimbawa it involves a crime punishable by imprisonment of exceeding 1 year, hindi na rin kailangan po magpabarangay yan. So, hindi po automatic lahat po ng problema nasa barangay. At bumabati si Billy Bronson Chua. Good morning, classmate. Classmate mo sa Rotary.
1: Classmate,
0: isang magandang umaga sa'yo.
1: Sa'yo.
0: Billy. Grabe, alam mo, ano na eh, June, ano na, June 9. Iniisip ko, grabe. Ano na
1: No,
0: yun
1: it
0: eh.
1: has been more than 10 years nung time na nagpresidente tayo, classmate Billy, di ba? 2015 ako.
0: Wow, ganun na
1: Ganun
0: ta.
1: ang
0: Ganun
1: katagal.
0: katanda,
1: Oh,
0: ganun na
1: no.
0: katagal. Ano pag ang sarap pa minsan mag nagbabalik ta na. Pag wala akong magawa, mahilig akong magmuni-muni. Nung bata ako, ganyan pa rin ako. Pagka iniisip mo, ano, kahit 5 years ago, malaki ang diferensya noon, 5 years, sa health mo or sa energy.
1: Oo, grabe no, no,
0: Kasi
1: no.
0: kung sabihin mo,
1: Maski
0: 5 years
1: anong
0: ago,
1: superman ka, no? Maski anong pwede mong gawin.
0: di ba, o lalo na 10 years ago.
1: Oo.
0: Kaya nga sabi ko, dapat nga i-cherish yung every moment. Kasi yun nga sabi nila, yung mga kayang bumiyahe, kayang mag-enjoy na. Kasi ang hirap naman na bumabiyahe na may mga karamdaman. Yun yung sinasabi ko sa iyo eh. Pagka, ano, sabi ko, oh, biyahe tayo, ano tayo? Sabi, oh, magastos. Pero sabi ko, anong gusto mo? Hintayin pa natin, nungugudugod na. O kaya, ang daming bawal. Ang sarap kayong bumiyahe nang walang bawal. Yung tipong kahit ano pwede mong kainin. O
1: Oo.
0: hindi sasakit yung paa mo dahil may sagout. Di ba? Yung mga ganyan ba? So, ba't ba ako napunta doon sa Indadenral?
1: Looking back, sabi
0: Looking
1: mo.
0: back, pagbabalik ta na. At si Kremi Bueno, bumabati. Hi, Kremi! Tagal na kitang hindi na rinig. Good morning. Yan, pada.
1: Okay.
0: Okay, Attorney
1: Tatanungin ko
0: Carlo.
1: lang ni Bayona. Attorney, ask ko lang po. Pwede po bang pa-register ang isang tao kung matagal nang patay? Wala daw po kasing record sa munisipyo.
0: Ayan, oo. Nagawa na natin yan.
1: Oo.
0: Pwede po. Halimbawa po, meron kayo ano na, let's say, kamag-anak. Kasi common po kasi dati, walang record.
1: Tama.
0: Dahil hindi naman po computerized dati.
1: Yung pinaka-recent nga po na ipinaayos po namin ang nangyari po doon, naglipat sila ng, ano, ng isang opisina. Naiiwan rin nawala yung record po nung pumanaw doon sa ospital. So, nangyari po doon, syempre, hindi na file na register. Pero pwede pa po yun. At siguro, parang 8 years na yata po nakalipas ever since pumanaw yung, ano, yung nangangailangan ng record na yon. So, yun.
0: So, may tinatawag po tayong late registration. So, pwede itong late registration ng birth certificate,
1: Pwede.
0: ng death certificate. Meron lang mga kailangan dyan. Siyempre, may mga pruweba, di ba? At mga dokumento na hihingin sa local civil registrar.
1: Oo.
0: So, kahit po patay na po, let's say, no, yung kailangan mo kuhanan ng birth certificate yung tatay mo kasi may mga kailangang requirements, no? May ganyan. Yung talagang kailangan birth certificate
1: Di ba
0: ng...
1: meron na tayong ginawa?
0: Oo. So, kahit patay na po, pwede po kayo magtungo doon kung saan usually pinanganak
1: Yun yung talaga yung
0: yung
1: pinakamabilis.
0: city. Sa local civil registrar, mag-apply po kayo ng late registration at maaari pong mag-grant yun. Kasi may akala nila pagpatay na, wala na talaga. E paano yun? Hinihingi ka ng birth certificate ng taong yumaon na wala namang record. Di ba? Parang chicken and egg. So, buti meron pong mga remedyo na ganyan. Okay.
1: Okay. Sige, tanong naman galing kay Nelson, Attorney, good PM. Ganda po ng paliwanag nyo kung kailangan ba ng notaryadong absolute deed of sale. So, kung sa kontrata naman po na paupahan, pwede po bang hindi notaryado basta may pirma po at witness? Tama po ba? Tama, Nelson. Hindi naman kailangan i-notarize ang isang contract of lease. Maliban na lamang kung gusto mo itong iparehistro at gawing real right. Meron po kasi tayong tinatawag na contract of lease na pwedeng gawing real right. Ano po ibig sabihin nito? Yung contract of lease po ay over 1 year po, yung haba po yung period ng paupahan po. At pangalawa, gusto nyo pong ipatatak sa likuran ng titulo, ng title, para syempre sigurado kayo na hindi pwedeng ibenta or hindi
0: Pero hindi necessary
1: ma-dispose.
0: maganyan, di
1: O
0: ba?
1: yun lang
0: Hindi.
1: yung paraan. So kung tanong mo, kailangan bang notaryado ang contract of lease or paupahan, hindi po siya kailangan inotaryo.
0: Okay. Ah, sabi ni classmate mo, masakit na ang tuhod. Eh. Mukhang relate ka, eh, no? pero, oh, ganyan talaga, eh, no? Pagka tumatanda, ang dami ng... Yung, ako nga, alam niyo ho, di ba dati parang kumakainom ka ng kape, wala lang. Ngayon, parang nagle-lesson na ako kasi paminsan parang pag naa-acid ako. Ganun pala pag matanda rin, ho, pag nasa stress. Yung acid, sabi ko, dati kahit anong gawin ko, ano yung acid?
1: Pwede mo
0: Acid na
1: kainin,
0: yan.
1: no?
0: Kahit
1: Pwede.
0: anong kain. Sabi ko, ang dami na palang ano eh, kailangan bawal-bawal pag may edad-edad na. Okay, Attorney Carlo. Babasahin ko naman dito ang tanong ni Roms. Good afternoon, Attorney. Tanong ko lang sana kung ano ang pwedeng ikaso sa pagbebenta ng gamit ng iba at ano po kayang pwede nilang gawin. Pa-advice naman po. Salamat po. Ibenta ang gamit ng iba at ang presumption ko ay walang permission yun. o galing nakaw, no?
1: Oh.
0: Meron po tayong tinatawag na Presidential Decree 1612 or Anti-Fencing Law. Ano po yun? So anybody who has in his possession, who sells, or even bumili.
1: Pati yung bumili po.
0: Pati bumili.
1: May sabit po dyan.
0: Nang isang bagay na alam naman niya na galing sa nakaw, ay makakasuhan po nitong anti-fencing law.
1: At medyo mataas po yung penalty.
0: Oo, umaabot po hanggang 20 years na pagkakakulong. Grabe ho, ang taas ng penalty doon. So, mag-ingat po tayo na lalo na, kasi ipiniprevent niya yung mga iba, alam naman na nakaw, tapos binibenta nila.
1: Ang example po siguro na pwede maging reclusion temporal kung bumili po kayo ng laptop na medyo mamahalin. At yung laptop na yun ay nakaw. Kasi base po sa halaga yung penalty po
0: yes.
1: ay ipapataw ng batas. Kung laptop to po na mahalin, reclusion temporal po yun.
0: Imagine mo, nagbenta ka lang ng nakaw or bumili ka, alam mo naman nakaw, mapipreso ka. Yan na naman yung, alam mo yung palagi nagpa-flash sa utak ko yun, tipong nasa preso ka. Pare, ba't ka nandito? Pare, murder eh. Ikaw, bumili kasi ako ng gamit na nakaw. Di ba? Parang ano, pero ganun po. Kasi I think this was during the 70s yata yung PD 1612. Parang nauso po talaga yung ganun. Di ba? Alam mo naman yung mga iba na pipitikin yung ano mo, yung side mirror. Kasi bibenta. Ayan, kaya mag-ingat po kayo, kayo mga nasa Banawe, alam ko yan ha.
1: Hindi naman na, ito naman o. Oh.
0: Hindi, may kilala.
1: Alam ko yan, inilagyan niya po ng marka sa likuran.
0: Oo.
1: Meron pong engraving doon ng kanyang plate number. Eh, ano yun.
0: Anyway, basahin ko dito. Ayan, ay, bumabati si Farah Ramos. Hello po, Pipi Carlo, Pipi Nikki. Good morning. Hi, si Farah Ramos
1: po. Morning, Press.
0: Incoming president sa Rotary Club of Mandaluyong Uptown at may-ari po ng Farah Models. How are you and see you later?
1: Yes.
0: Ayan. Sige, nasa na ba tayo dito? Okay?
1: O, tanong galing kay Suzette. Hello po, attorney. Ask ko lang po kung anong pwedeng gawin. Nawala po kasi ang deed of sale ng lupa namin at hindi na po namin makita. Ano po ang gagawin namin? Sana po masagot niyo. Salamat po and God bless.
0: Mm. So, Suzette, ikaw muna.
1: Siyempre, pag nawala yun, ang unang-unang pinakamainam na gawin, punta dun sa pinagbilan mo. Malay mo, pwede niyo mapagkasunduan. Kasi alam niyo, ang isang deed of sale, notaryado ito, di ba? Now, first step, kung meron sana siyang kopya, malamang sana meron siya or naitago niya, pupunta kayo dun sa notaryo na nag-issue, nag-notaryo ng deed of sale, pwede kayong mangin ng certified true copy na yun. At kahit hindi yun original, yung certified true copy na yun ay pwedeng gamitin kung gusto mo iparehistro at palipat yung titulo sa pangalan mo. Now, kung hindi naman siya notaryado, punta ka ulit sa seller, ito yung gagawin mo, baka pwede magpapirma ka ng bago kasi nawala eh. Pero kung hindi participative yung seller, ano ibig sabihin nito? Ayaw makipag-usap, hindi mo makontak. Ang natitira na lang na kailangan mong gawing hakbang ay mag-file na isa. Ang ginagawa mo, pinipilit mo yung seller na mag-comply dun sa obligasyon niya na ibenta sa yung property at syempre kasama dun i-transfer yung titulo. Now, since wala kang proof na meron kang wala kang deed of sale, na wala nga, dun sa korte na yon pwedeng maayos yon, pwedeng mag-iutos ng korte na pumirma ng bago, pwedeng i-order yung seller na pumirma rin ng bago, at the end of the day, meron ka pa rin mga remedyo kahit na nawala yung deed of sale mo.
0: Hirap talaga, Attorney Carlo, na pag nawawala ng mga dokumento. Kaya ako, very organized ako.
1: Oo nga.
0: Meron akong per folder.
1: Mm-hmm.
0: Talagang iniingatan ko kasi ang hirap, di ba? Ang diwara, may ganyan pa. Diba? Dahil
1: may
0: nawala.
1: Wala. May mga naalala ko, pinakamahirap na mangyari, mawala ang wallet.
0: Mm.
1: More than anything, syempre yung pera na nasa loob nun. Pero beyond that, yung mga IDs, yung ATM.
0: Credit card, ATM.
1: Credit card pa lang, tatawagan mo sa isa-isang mga banko. Yung ATM, gagawa ka ng affidavit of loss, pupunta ka sa banko.
0: Lisensya.
1: Ayun, pati yung lisensya.
0: Di bang hassle yan? Yung
1: mga... ingatan
0: yung... Nawalan ka na ba ng wallet?
1: Oo naman, nawalan na. Pero nung bata pa ako, so wala pang lisensya nun, wala pa rin ATM, wala pang pera eh. So wallet lang nawala.
0: Okay
1: lang nun.
0: Ako hindi pa ako nawawalan sa wallet. Maingat talaga ako eh. Alam mo yon, pag nakikita niyo po ako naglalakad, pasensya, maingat po talaga ako, suspicious ako. Ako yung tipong parang kala mo ho-hold upin palagi. So, yakap-yakap yung bag.
1: Oh,
0: diba? Kasi mga girls, alam niyo po kasi 'di ba uso yung mga riding in tandem na hihilain yung bag mo.
1: Oo. Oh.
0: I-snatch. Kaya ako talaga nakadikit sa akin para hindi niya yan mahila kung pinag-iisipan man niya.
1: Hmm.
0: Tsaka sabi ko, turo ko rin sa mga anak, ako. Yeah, ang hirap po sa inyo mga guys, mga napsak. Ay nako, huwag na huwag kayo nananapsak na ganyan. Lalaslasin
1: sa
0: niya.
1: Likuran,
0: lalaslasin sa likod. Oo, oh, ang daling kunin. Talagang, or kung magnapsak kayo nasa harap, nakaganyan. Kasi mahirap nang ma-hold up o manakawan. Okay, ba't pa ka pinag-uusapan ko yung pag-hold up dyan?
1: Hindi, nawala kasi. Tapos sinabi ko yung nawalang wallet eh.
0: Ito pala nawalang deed of sale eh, no?
1: Oo.
0: Mm-mm.
1: Okay, tanong galing kay Violet, attorney. Kung public land ba ang lupa, kung saan na nakatira ang aking ama, may karapatan ba siya sa lupa? Ang kapatid niya kasi ay nagki-claim sa lupa dahil tapat na ruin ang lupa niya. Lote at kalsada naman yung pagitan. Sino po bang may karapatan sa lupa? O Violet, meron tayong tinatawag na acquisitive prescription sa ating civil code. Yung acquisitive prescription, ibig sabihin, kung nanirahan ka in good faith sa isang lugar, ibig sabihin ng good faith, wala kang alam na ibang may-ari, at yung paninirahan mo, 10 years or more, pero 10 years na requirement ng ating civil code, sa'yo na yun. Merong proseso na susundin para i-apply yung lupa at mapasayo under acquisitive prescription. Kung naman, public land ito, tapos pinuntahan mo siya, eh, nag-occupy ko doon 30 years, pero meron kang alam na may nag-claim na iba, 30 years yung kailangan lumagpas bago mapasayo yung property na yun via acquisitive prescription. Violet, nakadepende kung yung tatay mo ay 10 years nang naninirahan nun kasi mukha namang good faith eh. Kung yung claim naman ng kapatid ng tatay mo na may-ari ng lote sa tabir, sabi mo sa tabir, di ba? Ay within those 10-year period na nakatira yung tatay mo doon, nagki-claim na siya, kung mapapatunayan niya to, kailangan 30 years or more. Pero since tatay mo doon siya nakatira, malamang same din sa inyo na yun under acquisitive prescription. Hopefully, 10 years and in good faith. Diba? Good luck.
0: Pero take note ha, hindi po lahat pwedeng ma-acquire by ganyan. No?
1: Public land ito.
0: Public agricultural land. Mm. No? Hindi po lahat ng
1: klase
0: ng hupay pwede mong i-acquire.
1: Mga bundok, forest, mga mineral lands, di po kasama. Mga ilog, di po kasama po yun sa
0: naman.
1: Public land.
0: Diba? Sarap naman magkaroon. Parang gusto ko tuloy bumili ng ilog.
1: Ano mabili ng ilog?
0: Alala, ewan ko. Relate syempre yung mga kabataan. Dati po kasi parang alam mo yon yung pagbata ka, parang excited ka lumangoy sa ilog.
1: Oo.
0: Diba? Kasi wala naman, lalo na, hindi naman ka mayaman nun. So, syempre, alam mo, punta sa mga beach all the time. So, yung mga ilog-ilog lang eh, no? Diba?
1: Alala niya. Ang gatdam eh. Dati naliligo ko.
0: Talugo?
1: Oo. Alala ko yon pero ano yan?
0: Doon? Oo. May ganun pala?
1: Meron dati nun.
0: O ako nun sa ilog. Tapos ang ganda kasi parang hindi pa ganun kalalim, pero may mga ilog na malalim doon. Nalunod nga ako dati sa ilog ng bata ko. Ano ba naman yan? But anyway, mga katropa, it's 9:30 at kailangan po namin magpatalastas. Huwag pong aalis, babalik ang buhay at batas.
2: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang ng mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
3: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Kami ang inyong abogado ng masa.
6: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
5: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
6: Nang
5: Ang Buhay at Batas.
6: Libreng payo ng abogado.
5: Solusyon sa problema mo.
6: Dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Ang Buhay at Batas, every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Nagbabalik po ang Buhay at Batas. Kami po ang inyong abogado ng masa. Ako po si Atty. Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas.
0: At kasalukuyan po naming sinasagot ang mga katanungan na pinadala nyo via private message sa Facebook page ng Ang Buhay at Batas. At pwede rin po dito online mag-live comment. At meron ditong pagbati si Jasper Kitikit. Maganda umaga sa ating magigiting na Atty. Nikki De Vega at Atty. Crisanto Carlo Nicolas. God bless you both. God bless you all support. Ayan.
1: Hi, Jasper.
0: Okay.
1: Ito, basahin ko ito nung galing kay Angelique. Medyo interesting to, kakaiba. Good evening po, attorney. Tanong ko lang po, paano po magsampa ng cyber libel po? Kasi po, pinost po ako sa Facebook at nilagyan po po ng music na pangpatay po.
0: Unang-una, Angelique.
1: Post lang ha, walang nabanggit ng...
0: Unang-una, Angelique. Gusto ko malaman, ano ba ang kantang pangpatay?
1: Oo nga eh.
0: Diba? Yung parang natawa ako sa parang, nag-isip tuloy ako, pero may naisip ako. Pero hindi naman necessarily pangpatay yun. Pero sa naririnig ko lang palagi, yung maala-ala.
1: Hindi naman ano yung...
0: O kaya...
1: Hindi naman ano
0: yung... Hindi sa nila kasi yung...
1: Maraming mga kanta na
0: pero,
1: multi-purpose
0: actually,
1: eh.
0: Depende
1: sa expression.
0: Pag love yun okay. So, napaisip talaga, ano ba yung kantang pangpatay? Na tipong, syempre, parang na-offend dito si Angelique na pinost yung picture and then nagpatugtog ng ganun. Meron ba? Meron ba parang national anthem na
1: wala,
0: pangpatay?
1: Wala. Meron yung ano eh. Alam ko, classical music yung funeral march na ginawa ni Bunod. Pero,
0: ano naman? Social naman yan?
1: Social yun.
0: Pero sino ba papatugtog ng classical music sa Burol?
1: Tawag sa kanya funeral march. Yun yung title ng kanta. Baka yun siguro.
0: At saka parang, wala na, Atty. Carlo, ano pagpupunta ako ng Burol, di ba? Wala namang background music eh.
1: Depende nga sa emosyon na gusto mong palabasin
0: diba?
1: Or i-highlight dun sa...
0: Pero alam ko, baka yun yung funeral march, yung pagka ano, yung dadalhin na sa ililibing na. Tapos di ba may mga tao naglalakad, tapos paminsan may banda yun.
1: Pero ano ganun. Kasing dedicated na kanta, nasabihin mo eh, pangpatay na music eh. Pero ganito Angelique, sige sagutin natin yung tanong mo. Regardless of the music, ang pinaparusahan kasi ng cyber libel ay printed words, nakalathalang salita. Nakalagay dun sa cyber libel, merong paratang na act, omission, condition, or status, krimen or hindi, natotoo man o hindi, na nakakapahiya, kailangan may paratang. Now, kung pinost lang yung, kunyari, picture mo, assume ko lang picture mo, pinost. O kung may mga salita man doon, hindi to tungkol sa krimen na ginawa mo, hindi accusation sa'yo, may pinost, tas may music sa background, baka hindi to pumasa ng cyber libel eh. Baka hindi talaga, kasi yung pag-interpret sa kanta, personal yun eh. Kung ito
0: no.
1: Masaya o hindi, may nakakagalit o hindi. Whereas, pag cyber libel ang pinag-uusapan natin, dapat malinaw na paninira. Wala nang dadaan na interpretasyon. So, yun ang sabi ng Supreme Court. Sa, yung merong example, merong nag-post na, uy, mukha mo. Diba? Sa iba, yung mukha mo, sabihin na pangit, masama, maganda, hindi. May interpretasyon, sabi ng Korte Suprema. So, nung pinost yung ganitong klaseng salita or sentence, mukha mo, hindi sinabi ng, ang sabi ng Korte Suprema, hindi automatic itong libelous. Kasi kailangan mo mag-interpret. Ganun din sa music.
0: Mm-hmm.
1: O, diba?
0: Kasi ang hirap, no, talagang obvious mo ang inaasar siya.
1: Oo.
0: Diba? Inaasar siya. E di asarin mo rin. Diba? Ako... Alam mo, ang hirap rin makipag-asaran sa social media, no? Sanay ako, alam niyo po, tayo, no? Nung panahon, asaran, barkada, talagang words, face-to-face yan, di ba? Kasi magaling ako mang asar dati, nung bata ako. Panalo ako sa ganyan. Di ba, masama yung parang contest pa kayo, nang-aasaran ko sinong unang mapikon. Di ba? Ako hindi ako pikon. Pikon ka ba? Parang pikon. Ikaw siguro yung tipong batang pikon. Yung mga aasarin, tas napipikon.
1: Hindi lang ako inaasar kasi, ano eh, mabait ako eh. Likeable ako eh.
0: Eh, sheltered ka kasi yung lugar nyo ganun kayo, yung mga mababait. Eh, ako kaya, naku.
1: Sa probinsya kasi, dati, siguro up to now, mas parang mas ano, mas gentle yung mga bata dun eh.
0: So, amin talaga araw-araw asaran eh. Ang
1: bullying dun sa eskwela natin, mababait yung mga tao, walang nangaasar. Wala rin ng pukuchar, mga alam mo yung nagdidimi ng itsura ng tao.
0: Wala naman, yung katuwaang asaran lang kami. No? Pero walang physical, hindi ganun na. Hindi mo clear ha, baka sabihin nyo, yung mga tawanan lang, yung tamang tawanan lang.
1: So,
0: diba?
1: Ganun po kami sa probinsya.
0: Mas mabait ba kayo doon? Malay natin, hindi. Okay. Nasaan na tayo dito?
1: O, tanong galing kay Alice. Ay, hindi pala kay Jackie. Sige, si Jackie raw. Sabi niya, fishing victim attorney. Nabigay ang details ng card, pero walang OTP na naganap. Same day na na-block at na-close namin agad ang account. Minutes lang ang pagitan after na-charge. Tapos ang bank sinabi po na authentic ang transaction. May pag-asa po ba na ma-waive ito? Ano po ang mga hakbang na dapat gawin sa ganitong senaryo? Salamat po.
0: Ingat po tayo, no? Kasi dahil nga sa mga online banking, eh talagang meron mga ano dyan, mga hackers. Ito, ingat kayo kasi marami rin yung nagpapadala ng text. Tapos click this link. Your points will expire. Ako talaga, hindi po talaga ako yung mga nagki-click ng link. Kasi nakakatakot yun, Attorney Carlo eh. Yung meron talaga raw, may kakilala ako, parang medyo nalimas yung marami niyang ano, kasi na-access yung kanyang mga data. But anyway, Attorney Carlo, paano ba naman sa ganyan sitwasyon na walang OTP, tapos nireport naman niya, blinak niya, pero na-charge pa rin daw.
1: Ganito, depende Jackie, kasi ang tinitinan palagi sa ganitong sitwasyon ay negligence ng depositor eh. Kasi yung banko, meron siyang standard of diligence. Yung obligasyon niya na proteksyonan yung account mo. Pero yung account holder rin naman, hindi naman pwedeng padalos-dalos. Now, yung mga banko, pansin po natin, lalo pong umiting, dumadami po yung mga text messages na kalagay, beware of scammers, mga phishing, do not give your OTP, your credit card details, at kung ano man, text po yun at email, pati na rin sa Viber, kung ano po, messaging apps, tuloy-tuloy po yung mga banko. Now, Jackie, depending nga kung merong negligence sa yung part. Kasi kung naging negligent ka in any way, kung saan ito ay naging dahilan kung bakit nabigay yung pera o na-release yung pera dun sa credit card mo, ay hindi magiging liable yung banko nito. Kasi yung negligence mo dapat ang maging punong dulo o dahilan kung bakit nawala yung account niyo. Pero kung wala namang negligence sa side mo, tapos as soon as nalaman mo yung ganitong transaction, tumawag ka ulit sa banko, ay hindi ka dapat ma-charge doon. Ang kagandahan naman kasi sa mga credit cards at sa mga banko na to, once mapatunayan nila na hindi legitimate yung charge, example, sa Pilipinas ka, pero yung binili mo sa Hong Kong o sa Estados Unidos, sa US, obvious naman na fraudulent yun.
0: So, ako, nireport ko, may nangyari sa akin ganun dati, like ilang years ago, parang may charge na sa Amerika. Mm-hmm. Eh, nandito muna ako sa Pilipinas.
1: Ayun.
0: So, inano ko, dinispute ko yon, tapos na-resolve naman.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, wala naman silang ano. Pero ito kasi parang sa bank transaction yata ito. OTP eh.
1: Details ng card daw eh.
0: Ah, okay. So, mag-iingat po kayo sa mga ganyan. May kilala nga ako eh. Kilala nga ako, abogado na ano dyan eh.
1: So, ano po ba yun?
0: Na-loko rin. Abogado yun ah. Eh, kasi naman.
1: Abogado rin po. So, ganito lang po yung rule. Simple lang po. Pag kayo po ay ang dahilan, yung negligence nyo po, kapabayan nyo po ang dahilan kung bakit may lumabas o may nawalang pera po sa account ninyo, maghuhugas kami po yung banko dyan at may legitimate na po siyang defense, which is hindi po sila may kasalanan kundi po yung kliyente, yung depositor nila.
0: Okay, may tanong naman si Alice. Good evening po, ask ko lang po, paano malaman kung tunay po na police ang kausap ko? Simple lang, Alice.
1: Mahirap ko.
0: Dali, simple lang.
1: Eh, paano naka undercover?
0: Malalaman pulis yan.
1: Kung nasa ilalim
0: ng tulay.
1: Sabi na nga.
0: Yung po eh. Nakakaasar ka.
1: Cordy.
0: Siyempre hindi gets ng mga bata yan. Nung panahon po, may kanta po. Ano yan? May pulis sa ilalim ng tulay.
1: Pero di natin ilabas siya na sa ilalim ng tulay.
0: I don't know why. Tawag, sinira mo joke ko, nakaasar ako sa'yo. Anyway, pero seriously speaking, di ba? Ito depende to kasi medyo namamayagpag na yung kumbaga merong campaign ang PNP kasi nauuso na marami nagpapanggap na police through text or call tapos ang hihingi ng pera or say ginagamit kunwari ng ngongolekta. So ayon po sa payo rin po, meron po tayong tatag na PNP Cybercrime Division.
1: Actually nga...
0: Pwede po kayong mag-report doon, pwede rin po kayong magtanong doon.
1: Ang rule talaga, pag meron sa inyo nanghihingi ng pera, kahit hindi police, kahit kamag-anak ninyo, puntahan yung personal, huwag po kayong magpapadala kung kaya lang. Kasi nga po, diba sa AI, meron mga deepfakes, pwede na mag-invent, mag-copy ng boses ng tao. Delikado na pang sitwasyon ngayon.
0: Alala ko, may pinsan ako nang utang sa akin eh. Mm. Gusto mong papadala sa GCash. Tinawagan ako ng video call. O, ikaw ba? Nangungutang ka ba sa akin? Ah, ako ba? O, sige.
1: Ayun, pwede yung video call siguro.
0: Pero may iba, parang baka na dadaya na niya. But anyway, wala pong polis manghihingi ng pera, okay? So, kung nanghihingi ng pera yan, hindi polis yan.
1: Mm-hmm.
0: Or dirty cup yan.
1: Kung nangungulekta sa'yo, dahil sa isang utang, sa isang hindi private lending agency, hindi rin po polis yun. Hindi po totoo yun. Yun po ay scam at pamimeresyo po ng tawag po unfair collection practices sa mga lending.
0: So, pwede po kayo mag-ano dyan, mag-kumontak sa PNP Cybercrime Division. Mm. Or kung iba, hindi naman ganon, let's say may nagpakilalang polis sa'yo, kasi ginaganyan ka, meron po mga regional offices ng mga polis. Maaari kung pumunta po kayo doon, i-verify ninyo kung polis ba ito.
1: At krimen po na magpanggap, ha? Krimen po na
0: magpanggap. Oo, may crime yun.
1: Yung paggamit ng kanilang uniforme, tapos magpapanggap, may criminal liability na katumbas po yun.
0: Pero basta nasa ilalim ng tulay, polis. Ang tagal ko lang hindi kinanta yung kantang yun. Parang kinakanta namin nung bata kami nun.
1: Oo naman.
0: Diba? Ewan, kinakanta nyo pa ba yan sa elementary? Kinakanta namin yan eh. May pulis sa ilalim ng tulay. Oh, di ba? Oh, game, next question. Question ni Marisol.
1: Galing kay Marisol. Hi, attorney. Can I ask a question? Help po. I just learned that a marriage of 25 years is null and void since no one officiated according to the law. It was just signed, then registered. Now planning to make it legal or valid by getting married in church. Are we doing it right? I hope, attorney, you can help me.
0: Ah, English, Marisol. Pa-English tayo dyan. Ito po ang sabi sa family code, di ba? Essential requisite po yung marriage ceremony.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan meron talaga naging ceremonies. Hindi pwedeng pirma lang. Mm-hmm. Tapos na yun, yun na yun. Pag absence po niyan, that is void.
1: Mm.
0: Absence, okay? Pero sabi, kung meron lang parang irregularity, let's say, wala palang authority.
1: Nagpanggap lang na pare. Nagpanggap. Pero pag kayong nagpakasali, akala niyo pare.
0: Akala niyo pare, o isa sa inyo, alam na pare siya. Parang irregularity lang ba? Hindi to ground mapawalang visa ang kasal. Pero kung total absence of a marriage ceremony.
1: Yung ceremony po, hindi po kailangan mag-arbo. Ha? Pwedeng sa kwarto lang, pwedeng nandun yung officiating officer, kinakasal kayong dalawa.
0: Oo.
1: Ganun kasimple is sufficient po under the...
0: Pero kung wala talaga attorney card, that is void ab initio.
1: Yung parang may papel na nagpirmahan na lang kayo, final na sa civil registrar, yun po yung void yun.
0: Ngayon, kung gusto mo, itama mo. Makasal kayo. At hindi necessary sa church. Again, pwede magkasal ang mayor, di ba? Pwede magkasal ang judge. So, pwedeng hindi kailangan na nasa, ano kayo, nasa church. O kaya isang bonggang wedding.
1: Pero 25 kaya, naman eh. Di ba may mga 25 year anniversary? O di, ano na rin?
0: Ang hirap tang... Ang mahal po kaya magpakasal ngayon.
1: Oo nga, million na yata po eh.
0: Grabe. Di ba parang kasi ang dami, ang gastos yung gown pa lang. Tapos kada ulo, tapos yung sa hotel, tapos pictures, ang dami ang gastos, may giveaways ka pa.
1: Mm-hmm.
0: Parang ang balita ko, parang hindi bababa ng 1 million magpakasal. Ngayon na, medyo mag-arbo, may konting pa hotel ka dyan.
1: Hindi, alam mo, hindi pa nila na-factor in dun yung ginagastos nila bago yung kasal. Kasi meron mga rehearsal, tapos may mga damit na bibilhin. Tapos yung pagpunta-punta sa mga lugar para maghanap ng venue, yun, may gastos involved din po yun. Malaki po yun.
0: Why? Ayoko na mga gano'n. Kasi paminsan, ito aminin nyo, may mga iba sa inyong ganyan. Inimbita na nga, nagre-reklamo pa sa pagkain, sa ano. Yan ang hindi ko ginagawa. Pag halimbawa, kasi pa-think, alam ko yan eh, pag ikaw inimbita sa isang hotel o isang kasal, hindi ba baba na 1,000 ang bayad ng ano sa iyo?
1: Yung host yung nag-imbita sa iyo.
0: Kasi ngayon ang mga hotel, mga kanya, 2,500 yan kada ulo. Oh, so kung baga imagine lahat, ikaw, nagastos sa kung hindi mo gusto yung food, eh di huwag mo kainin. Ugali ko kasi yun, hindi ako mahilig magreklamo kasi.
1: Yes.
0: Kung baga, subo ginastosan na nga lang ako.
1: Nag-stress sa iyo rin yun, yung ganun magreklamo. Kung baga, counter blessings, enjoy life.
0: Kasi hindi, alam ko yung attorney Carlo, kasi ako, hindi ako kumakain ng manok. Hindi rin ako mahilig sa isda.
1: Matahimik, nga. Si attorney Nikki po ganito, tumatahimik na lang po siya. Kunwari, naimbita siya sa isang lugar at ang pagkain lang po ay isda at manok. hindi na siya magre-reklamo noon. Kumbaga tubig na lang inumin niya kung may konting...
0: Pag nakita niyo yan, kanin.
1: Ayun.
0: Kanin na lang kinakaya. O kaya actually, nagtanda na ako, normally pag bago may event, huwag rin po kayo ma-offend pag hindi ako malakas kumain. Kumakain po talaga ako before. Kasi, na ilang beses na nangyari sa Attorney Carlo na ang handa ay chicken at saka fish na hindi ko naman kinakain.
1: Gutom na gutom ka.
0: Tapos gutom na gutom ako, grabe.
1: Wala akong magawa.
0: Talagang alam mo yun. Tapos wala man lang tinapay. Mm-hmm. Edi talagang, nako, kinain ko na lang yung kanin, di ba? Yung kanin. Eh, hindi rin po kasi, yung sabaw hindi ko naman malagay kasi hindi ako, nadidiri po ako sa manok eh. So, hindi talaga. So, talagang sabi ko, oh, sige, kakain na lang ako bago. Total, diba, hindi naman obligasyon ng host na talagang pakainin ako or busugin ako. So, ganyan po. Huwag kayong ma-offend ha, dahil kumain na po ako, ibig sabihin nun. Okay.
1: Tanong galing kay Rosalie. Nag-resign na po kasi husband ko last May 12, 2026. Hindi na siya nag-render ng 30 days dahil nalaman po namin na yung SSS at PhilHealth niya hindi nahulugan buong 2025 to present. Pa, mahaba to ah. May last pay siya makukuha this May 30. Ask ko lang po, may 13th month pa po ba siyang makukuha?
0: Ang daming kwento, no? Tapos yung tanong niya lang kung may 13th month. Alam mo, actually, kahit tanggalin niyo yung mga kwento dito ni Rosalie na nangyari, ang tanong lang, may 13th month ba siyang makukuha?
1: So nag-resign siya. Tapos may 13th month pa siya makukuha. Pwedeng 2 sentences lang po yan.
0: Alam niyo po, ito, basta nakapagtrabaho kayo ng isang buwan sa isang kumpanya, entitled po kayo sa 13th month pay. Pero prorated. Baka kasi alam mo nung bago rin ako empleyado, medyo eng-eng ako. Parang kala kong, uy, 1 month. Hindi po pala. Ang 13th month pay mo, ikakalkula ang kinita mo mula January hanggang end of the year, kung halimbawa katulad nito, hanggang May 12 kasi nag-resign siya, May 12, iko-compute po yung basic pay mo at divided by 12. Yun po yung prorated mong 13-month pay. Baka kasi umaasa ka na parang, wow, 1 month. Hindi, okay. Prorated yan. So kahit ano pa yung story mo dito, Rosalie, ang haba kasi meron na hindi nag-render,
1: hindi nabayaran SS.
0: Wala po ko nalaman yun. Iba pang mga violations ng kumpanya po yun. In the same way, ikaw, iba pa violation mo. Alam mo, actually po, ang empleyado under the labor code must tender resignation at least 30 days. Hindi yung pwedeng, ayoko na, bye. Alis ka na bukas.
1: Otherwise, pwede po maging held liable for damages.
0: Yes, civil damages. Kasi nga naman, di ba, kailangan mga proper turnover. Tsaka wag naman ganun, di ba? In the same way, ayaw mo naman na you're fired, tapos bukas wala ka ng trabaho. Di ba? Parang nasira yung buhay mo. Hindi mo kasi na-foresee. Wala kang pera, wala kang ganun.
1: Parang quits
0: na ganun sa ganun sa employer. Na kailangan kasi tumatakbo ng smooth tapos biglang wala ka na. Eh, kailangan din naman na proper turnover doon.
1: Okay. Tanong galing kay Renz. Good PM po, attorney. Pwede po bang tanggalan ng karapatan yung nanay sa anak ng hindi ng sustento tapos ngayon gusto niyang kunin ng bata? Ano po ang dapat gawin, attorney?
0: Renz, hindi ganun kadali, no?
1: Oo, actually, parang lumalabas, illegitimate pa yung child.
0: Sure po, illegitimate. So, nanay may parental authority.
1: So, yung illegitimate na nanay, hindi siya nagsuporta. Tapos, hindi lumaki sa kanya. Pero ngayon, gusto niya kunin yung bata.
0: Hindi po ganun kadaling magpatanggal ng parental authority, ha? Talagang sa jurisprudence o sa korte ng or sa kaso ng Supreme Court, sa sobrang sukdulan po yung mga nangyayari sa yung adik yung nanay na sobrang napabayaan yung bata, ganun natatanggalan ng parental authority yung nanay. So yung hindi lamang pagbigay ng suporta, hindi po yan ground para magtanggal ng parental authority. Okay, basahin ko yung tanong ni Fe. Sir, tanong lang po, paano po kung ayaw po magtrabaho ang tatay po ng mga bata? Kaya naman po niya magtrabaho, kailangan ko po ang payo niyo. Unang-una, Fe, hindi natin pwede makumpel, no, ang isang tao na magtrabaho. Kumbaga, kasama sa kalayaan niya yon na mamili. O, kaso...
1: Ayaw magtrabaho.
0: Kaso...
1: Ang hirap naman ito. O, hindi pwede makumpel yung tatay na magtrabaho. O, ikaw na ako.
0: Ganito yan. So, let's say, kasi support to, I think, yung sa support sa bata. Eto kayo mga, yung mga batuga na ayaw magtrabaho. Fine, medyo makakaligtas kayo ngayon sa support. Subalit, pwede po kasi manghina reimbursement yung third party na pumunan muna sa support. May ganun po tayong provision sa family code, okay? At pangalawa, kung sinasadya ng lalaki hindi magtrabaho para i-control ang finances mo, in a sense, nagipitin ka, na economic abuse, maaaring mahulog yan doon.
1: Pero mahirap patunayan.
0: I know.
1: Kasi naman, Alam mo, may idea.
0: Dapat ba sa tingin nyo meron tayong batas na
1: anti-batugan
0: law?
1: Diba?
0: Ang hirap. Pero wala po tayong ganun eh. Kaya alam mo pala ikaw sinasabi sa mga kakausap ko mga batang kababaihan. Sabi ko, alam mo, you think twice before you get married or you think twice kung magbo-boyfriend kayo. Isa sa rule rin sa akin, sabi ng nanay at tatay ko. Wag na wag kang mag-aasawa ng batugan o tamad. Yan ang number talaga. Sabi ng tatay ko, di bali ng hindi mayaman, di bali ng hindi pogi, basta masipag. Kasi mas malayo mararating nyo. Aanhin mo ang pogi niya, batugan naman siya, wala siyang ginawa, manood lang ng TV. Oh, hindi kayo magiging masaya dyan. Hindi po na pagkakakitaan yung, buti ko na pagkakakitaan yung gandang lalaki niya. Eh, hindi naman.
1: Eh, si Fepa, malamang kasal siya dun sa tatay, di ba? Or yung sa sitwasyon na to, kasal yung tatay dun sa nanay. Pwede pa mangi yung batugan na tatay ng suporta dun sa nanay kung gainfully employed.
0: Alam mo, hirap talaga.
1: Ang hirap na sitwasyon.
0: May kilala akong ganyan, asawa niya batugan. Wala raw ginawa, kundi, sorry baka may tamaan sa inyo. Hindi nagtatrabaho, siya yung nagtatrabaho, walang ginawa po kundi mag-video games. Video o, diba? Games. Video games pa talaga. Sabi ko nga eh...
1: Baka naman naglilinis ng bahay kasi po...
0: Hindi rin eh.
1: Meron naman tinatawag na yung trabaho sa bahay.
0: Yung house husband. Alam mo po, nauso na pala ganun.
1: Yung trabaho sa
0: house husband.
1: Pwede naman yun.
0: That hindi, is, kung hindi na nga, nag-video
1: equal
0: games,
1: po yun, ha,
0: hindi man na naglilinis.
1: Family ko.
0: Oo, hindi man na naglilinis ang bahay, hindi nagluluto, o di ba?
1: Nagluluto, naglilinis, naglalaba. Pero gusto niya sa bahay lang. Diba?
0: May house husband eh, no? May ganun, may kilala rin akong ganun. Masaya naman siya. Kaya masabi ko, maganda rin na wala sanang stigma. Di ba? Kung ganun, ano, na mas yung babae nagtatrabaho, okay lang naman yun. Tapos yung lalaki nag-aasikaso sa bahay.
1: Pero ang alaga ng mga bata.
0: Yes. Okay. May tanong dito si Jerome. May ka-live-in po ako pero nilayasan po niya kami. Iniwan po niya tatlong anak namin sa akin. Ano pong pwede kong gawin? Ganto Jerome, no? Kasi magka-live-in.
1: Ano? Tapos hindi siya, wala siya.
0: Baliktad naman to. Ang nagpabaya ay yung nanay. Diba? Ano pwedeng gawin?
1: Pwede siya mag-file ng kaso for support para dun sa mga anak na iniwan sa kanya.
0: Pwede yun.
1: Oo.
0: At ito pa. Pwede mong kasuhan yung ka-live-in mo ng VAWC. Alam niyo po, ang VAWC RA 926 ay Violence Against Women and Their Children. Meron na pong kaso umabot sa Supreme Court na yung tatay ang nag-file sa Supreme Court, kinakasuhan on behalf of the child, kinakasuhan yung nanay. Kasi po, oo, yung ganyan, kung hindi pagsuporta, pag-abandon na, yung mga ganyan, maari din po maging perpetrator ang babae. Siya yung nanay. At kanyang, kumbaga, nagko-commit siya ng violence laban sa kanyang batang anak. Okay.
1: Diba? Pero yun nga lang, suporta ang gusto mo eh. Pag pinakulong mo, walang magbibigay sa'yo ng suporta. Yung mga ganitong
0: sitwasyon
1: ang kailangan yung tingnan eh. Ano ba yung bottom line? Ano ba yung dahilan niyo sa pagdedemanda?
0: Ito may tanong naman dito si Cheryl. Gandang gabi po ma'am sir. Nagtatanong na po sana ako. Pwede po ba iparevoke ang SPA pinagawa na may kasama deed of sale without money involved?
1: Oo, pwede itong iparevoke. Eh, ang requirements sa pagpaparevoke ng isang special power of attorney ay kung ito ay pinablish mo, ninathala mo, kailangan yung revocation o pamamaraan ng pagtanggal mo ng authority dun sa agent in appoint mo by publication. Right?
0: Kung pero kung hindi naman ganun.
1: Kung hindi naman, pwede mo itong i-revoke.
0: Yeah, you can revoke it anytime. Kung hindi man pwedeng yung parang okay, mapipilitan ka. So,
1: mas maganda siguro, for your safety, kung may kasamang deed of sale ito, ay itatak mo yung revocation ng document ng dokumento dun sa titulo mismo. Kasi yung dokumento na to pwedeng maipasa at gamitin dahilan para mailipat yung titulo sa iba.
0: Alright, mga katropa, it's already almost 10 o'clock at kailangan na po namin magpaalam. Kung kayo po ay nabitin, magtungo po kayo sa aming Facebook, YouTube, TikTok at Instagram at like, follow and subscribe po. Muli po kaming inyong abogado ng masa. Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carl Nicolas.
0: Para sa
7: Ang Buhay at Batas.
8: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
9: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
10: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
12: BBC News with Danielle Jaworowiecka. Iran and Israel say they've halted attacks against each other after they exchanged fire for the first time since agreeing a truce in April. President Trump told the BBC he told Israel's prime minister to use common sense. The International Criminal Court has suspended its chief prosecutor, Karim Khan, with immediate effect. Mr. Khan stepped aside from his role a year ago following allegations of sexual misconduct, which he denies. The artificial intelligence company OpenAI has announced plans to raise money on the stock market for the first time. Reuters news agency says it's targeting a value of up to $1 trillion. It's the third tech giant to announce plans this month to go public alongside Anthropic and SpaceX. One of Africa's leading football referees, the Somalian Omar Artan, has been denied entry to the United States to officiate at the Men's World Cup. The head of America's World Cup task force accused Mr. Artan of talking to some very terrible people. Russia's energy ministry has acknowledged that several regions in the south are experiencing what it calls temporary disruptions to fuel supplies. It blamed an increase in aerial attacks by Ukraine. A federal judge in the United States has blocked a $100,000 annual fee imposed by the Trump administration for prized H-1B high-skilled worker visas. Donald Trump has nominated the acting Attorney General, Todd Blanche, to take on the role permanently. Mr. Blanche defended the president in a range of cases, including Mr. Trump's alleged attempts to overturn the result of the 2020 election. Hungarian legislators have voted unanimously to reduce their incomes and allowances as the new prime minister seeks to reduce costs and end corruption. The UN has warned that the world's oceans are under severe levels of stress. The report's lead author said the next decade would be decisive and called for coordinated global action. BBC News.
13: You're listening to the news from the BBC.
14: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hello! Hi! Hi there! Hey! Hi! Hi! Hi there! Everyone! It's RJ Patrol time! Spoken in dollar tayo. On a Tuesday, June 9, 2026, RJ Patrol signing on! Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Andito na po, RJ Patrol. Kumusta yung mga kababayan natin dyan? Mga katropa natin dyan? Kumusta buhay-buhay? O balibalita? O, pero sa Mindanao, ha? Pray for Mindanao. O, medyo talagang good to know na walang reported casualty so far. Kasi po, it happened, yung 7.8 magnitude na lindol kahapon, happened past 7 lang po na umaga. First day of classes. So, mostly dun sa mga schools, nagkakandak sila ng flag raising ceremony. So, walang nasa loob ng classroom nung magkaroon ng ganun. Oh, yes. So, too good. Mabuti na lamang po. Oh, at saka isa pa yung pinag-aralan natin, palagi na pag-aaralan natin na what to do during earthquake ay malamang sa malamang medyo nag-sink in naman yan sa mga isip ng ating utak ng ating mga kababayan. Ano po? So, let's pray for recovery doon sa mga infrastructure na nasira. May mga nasira infrastructure. May mga naipadala sa atin na sinasabing nagkaroon ng damages dyan. Sa Davao mismo, yung hometown ko, ang tinumbok agad ng kwento. Panabo City, may business establishment na nag-collapse. So, naiisip ko lang po mga ka-RJ Patrol, every time na siguro if we have a project for a building or house, siguro maganda ipa-evaluate, ipa-assess sa isang accredited, licensed engineer para masabi ng engineer, yung safety features will always be considered para matibay yung ating mga building. It can withstand siguro in the future, hindi natin masabi. Kasi tayo ay bilang Kristiyano ay kuminsan ay umaasa lamang po sa biyaya ng Panginoon. So, kaya't minsan, para si Batman, magpipray na lang tayo after paggawa tayo ng bahay. Oh. Dito sa Metro Manila, nakikita nyo, dyan sa mga highly congested areas, dito sa may Araneta, dyan sa may tabi ng creek sa E. Rodriguez, aba, tagtatatlong palapag.

0: Bueno Mano Report. Senate President Cayetano nakipagpulong sa mga kawani ng Senado. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Nakipagpulong si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga miyembro ng sandigan ng mga empleyado nagkakaisa sa adikain ng Demokratikong Organisasyon o Senado, kung saan pinag-usapan sa pagpupulong ang mga hinaing ng mga rank and file na kawani ng Senado na aniyay na ipit sa banggaan ng Senate President at ng kabilang panig bago ang pagpupulong na una nang binigyan din ni Cayetano na prioridad niyang protektahan ang mga kawani ng Senado mula sa panggigipit at wala siyang balak na i-pressure ang mga ito na pumanig sa kanya kundi sa katotohanan at sa institusyon. Dumalo nga sa pagpupulong mga opisyal ng Senado na mula sa kanilang Pangulo na si Rosel Eugenio, Vice President Cara Hernandez, Secretary Maria Cristina Poblete, Treasurer Jocelyn Tumarong, Sergeant-at-Arms Auditor Romnick de los Reyes, Board of Directors na sina Johnny Galliano, Kralis Galang, Pedro Samaniego, Engineer Raul Cedo, at itong si Meba Gakutan, ang mga committee officers na sina Aile Sanchez, Alfred Emilias, Miss Larry Bauson at samahan ng at ugnayan ng mga casual at contractual na nagseserbisyo sa Senado na ang kanilang Pangulo na si Jensen Barcelona. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat, acronym Senado. Balik siya? Nagbabalik siya? Oh, another report. Senator Erwin Tulfo, formal na nagsampa ng kaso laban sa 18 former bodyguard ni ex-Congressman Saldico. Nagbabalik sa report si Jojo Sikat. Jo.
1: Formal nang magsampa itong si Senator Erwin Tulfo ng kasong grave oral defamation laban kina Bernard Gumpan, Roosevelt Wopan at Benny Bulontate. Ito yung 3 sa 18 ex-bodyguard na nag-akusa sa kanya na sangkot siya sa kickback scheme mula sa flood control corruption at human trafficking. Inihain ni Tulfo ang kaso sa Pasay City Prosecutor's Office kahapon ng hapon kasamang kanyang abogado na si Attorney Jovito Barate. Ang pagsasampa ng kaso ni Tulfo ay matapos ang pagpupulong ng Senate Blue Ribbon Committee hearing kung saan inimbitahan din ang 18 ex-bodyguards kunit di sila dumalo sa kabila ng ilang beses sa pag-imbita sa kanila. Nakatakda pa rin na imbitahan sa susunod na pagdinig ang dating 18 bodyguard ni dating Congressman Saldico para malinawan at may pagpatuloy ang kanilang paglalahad ng katiwalian sa flood control project na itinadawit ang ilang opisyal ng pamahalaan. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Anyway, maraming nangyayari. Oh, at ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano na sabi nga dalawa-dalawa. Dalawa-dalawa yung talagang dalawa-dalawa yung talagang grupo diyan. Parang hati-hati. May boundary sa gitna, ano po. Hindi sila nagkakaintindihan. Ibig sabihin, hindi sila nagkakaisa. May kanya-kanyang agenda, siyempre. Nalalapit na yung 2028, siyempre. So, aasahan natin. Ang mga politiko talaga, usually, maagap. May kasabihan kasi, daig ng maagap ang masipag. Di ba? Uy, sino ba yung tumatawag na duwag si ano? Tito Soto. Senator Tito Soto, tinawag na duwag. Agree ba kayo doon, mga ka-RJ Patrol, tinawag na duwag ni former ni Kiko Barsaga, civilian na kasi, former congressman

0: Kiko Barsaga. Tinawag na duwag ni former Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga si Senator Tito Soto. Aniya, pinangalanan na ni Pasig City Mayor Vico Soto si former House Speaker Martin Romualdez na sakot sa flood control scandal. At dahil sa revelasyon na ito, binansagan ni Kiko Barsaga si Senator Soto na duwag sa kanilang pamilya. Sabi niya, Mayor Vico Soto named Romualdez in the flood control scandal. Mukhang si Tito Soto na lang talaga yung duwag sa pamilya nila. Duwag, ha? Medyo masakit pakinggan yan. Ano? Sa amin sa probinsya, napakasakit pakinggan yung tawagin kang duwag. Kaya po, ina-uphold namin yung talagang old school na hindi kami papatawag na duwag. Pati sa responsibilidad, kung maaari, hindi kami pwedeng tawagin ng aming, halimbawa, tao lang tayo. May mga ano tayo, naging responsibilidad sa labas ng ating, sa legal na pamamaraan. Napunta sa illicit na pamamaraan o lifestyle. Hindi tayo papatawag na duwag. Kailangan harapin natin lahat yan. Lalo na sa away o kaya itong mga illicit, mga katiwalian. Kumari, ang legacy ng tatay natin, huwag nating pabayaang masira yung ating pangalan. Dahil lamang sa vested interest para magkamal ng salapi, yung sinasabi. Sabi ni Pasig City Mayor Vico Soto, si dating Speaker Romualdez, dapat daw managot sa pambansang anomalya sa 350 billion pesos flood control projects. Sa kanyang 2025 State of the City Address, Soka. Taas ang sinabi ni Vico Soto, karamihan sa ating mga Pilipino ay gustong makitang maparusahan ang mga pinakasalarin mula kay Martin Romualdez hanggang sa mga opisyal at kontratista ng DPWH na direktang nag-uugnay kay Romualdez sa iba pang mga opisyal at kilalang kontratista. Idiniin ni Mayor Vico Soto ang kanyang paninindigan kasunod ng pag-aresto sa kontrobersyal na kontratistang si Curly Discaya. Sinabi niya na bukod kay Romualdez at sa nagbitiw na si Ako Bicol Party List Representative Saldico, ang pamilya Discaya ang nakakulimbat ng pinakamalaking halaga mula sa nasabing anomalya. Binigyan din ni Soto na ang issue ay lumalagpas sa isang sektor lamang. Nagbabalas siya na sinasamantala ng mga masasamang isip ang isang sirang sistema at hinimok ang publiko na aktibong tuligsain at huwag nang tanggaping normal ang malawakang korupsyon. Dahil dito nangako ang lokal na pamahalaan, LGU ng Pasig, sa dalawang pangunahing hakbang ang pagtulong sa mga pambansang investigasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ebidensya at ang pagpapalalim ng mga reforma laban sa korupsyon sa antas ng kanilang mga barangay. Mayor Vico Soto named Romualdez in the flood control scandal. Mukhang si Tito Soto na lang talaga ang duwag sa kanilang pamilya. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Si Kiko Barsaga nagsabi niyan. May laman lahat. Actually, si Kiko Barsaga, hindi naman natin masabing abnormal, ano? Doon sa pagkakatingin, pagkakakilala sa kanya dyan sa House of Representatives, na abnormal siya. Congressman Miao Miao. Pero sa totoo lang, may laman yung mga ano niya. May malasakit pa siya. Nakikita natin sa kanyang mga post. Yung kanyang mga post ay pagbubukas sa ating mga isipan at yung pananaw natin. Nakikita natin na may isang tao or isa, dalawa, tatlo, apat sila. Sila ni Lian Leviste, sino yung mga Gen Z dyan sa House of Representatives na talagang naka-focus para sa kapakanan ng mas nakakarami. Si Jaime Samoya Bernante, Bangon, Mindanao, Tindog. Good morning, RJ Patrol. Morning, Sir Angelo. Sige nga, Kongreso at Senado, magpakita kayo ng gilas ngayon sa nangyari sa Lindol sa Mindanao. Oo nga. Di ba kahapon, in-adjourn ni Erwin Tulfo yung consultative meeting lang pala yun. Hindi pala isang hearing yun ng tinatawag niyang Blue Ribbon Committee. Sabi naman ni Shirley Uy ang Red Ribbon Committee. Ginawa niyang alibi po yung nangyari sa Mindanao para i-adjourn ng mas maaga. At para pakita siya sa media na nagsasampa siya ng kaso laban sa tatlo mula doon sa 18 dating sundalong Marines. Dahil tatlo lang yung nagbanggit sa kanyang pangalan. So, na nag-deliver ng maleta. 6? 7? Maleta? Sipin nyo na lang yun. Ilan yun? To the tune of almost 200 million? Aba, mahina tayo sa arithmetic. 150 million. But that is really a lot of money. Hi, Ma'am Ina Gray. Good afternoon, Sir Angelo Almonte. Thank you, Ma'am Ina Gray, for your support sa RJ Patrol. Tuloy lang tayong magmasid, magsuri, mag-aral kung ano yung mga nagaganap sa paligid. Alam po ninyo itong mga ginagawa ng Speaker of the House. Oh. Mas pogi yung pumalit sa akin. May pumalit sa akin bigla sa screen. Ano? Anyway, si idol po natin yan, si Senator Christopher Bongo. Oh. Kumusta na kayo sa inyong mga panunod, pagmamasid sa mga nagaganap? Mayroong may lumabas na boses. Chismisan Committee, sabi ni Ma'am Ina Gray. Oh. Alam po nangyari doon sa committee ni Erwin Tulfo kahapon. Nauwi sa consultative meeting. Tapos, humingi yung unang resource person niya, si NBI Director Melvin Matibag, na parang isang exclusive closed door meeting. Chismisan nga, Ma'am Ina Gray. Ano kaya yung mga napag-usapan nila doon? Siyempre, abogado si Melvin Matibag. At saka, tagal na niya sa politika. Vice chairman siya ng PDP Laban, if I may mention. Di po ba siya yung naging deputy ni Secretary Cusi? Alfonso Cusi. Napala. Department of Energy. Good morning, Shirley Uy Ang. Good morning sa'yo. Thank you for your support dito sa RJ Patrol. Opo, Melvin Matibag was very popular na naging, actually, kaalyado ni Tatay Digong ito dati. Alam na, kasi alam mo sa kalakaran ng politika, alam po ninyo, tayo-tayo lang nag-uusap dito. Yung mga nagpolitiko at pinalad, mapasama dyan sa Senado or sa Kongreso, kapag hindi ka kumapit sa palayok, ay wala kang yung mga rewards, incentives, mga pabaon na ang lalaki. Biro mo, mag-break lang kayo ng Christmas break, 2 million pesos. Di po ba? Napag-alaman po natin na kapag hindi ka nakisama sa yung majority,
1: yung nakakarami or may maraming hawak na pondo, yung budget, ay ano ka? Medyo outcast ka. Napansin po ba ninyo? Pati Makabayan Block na Makabayan Block. Hindi po Kamatayan Block ha. Iba yung nagsasabi nun. Yung Makabayan Block po. Dati eh, parang naninindigan sila na parang no take. Parang ugali ko. No take policy daw sila noon. Pero nang makita nilang ano, naghihirap sila bilang mga kongresista dahil nga hindi sila nakasingkaw, tawag dun, nakasingkaw dyan sa majority or sino yung may hawak ng banga, palayok. Eh, maghihirap kayo. Pa, kung tapunan lang kayo ng konting budget para kung meron kayong project, pero paiikutin kayo at pa butas pa lang karayo ang dadaanan ninyo. Pero kapag kahit na dati ay kalaban ka, pag sampa mo, nakita mo yung majority, yung halimbawa Speaker of the House o kaya Senate President, andun. Eh, ano ka na? Padala ka na ng sulat. Bata mo ako, sir. Sir, bata mo ako. O, kitam. Bibigyan sila ng malalaking budget. Dati yung Makabayan Block, ayaw na ayaw, kunyari, na ano, parang kunyari ay yung idealismo ng kanilang supremo, si Joma, nung buhay pa si Joma Season, ay sinusunod nila. Pero nakita nila eh, nakita nila. Ito ang reality. So, nababanggit ko lang si Director Melvin Matibag. Nasa kabilang bakod po yan. Pero nung makita niya, aba, nagbukas ng balon na pwede ka magsalok itong Malacanang. Eh dito na kami. Pwede pala kami makisalok kahit dati kaming kalaban. Pati yung wife pala niya ay kongresista sa kanilang distrito dyan sa Batangas. Batangas pa, Laguna. Somewhere there, sa south. Eh, siyempre, makisama na tayo. Oh, tumaya na tayo. Sumingkaw na tayo. Para yung Bihaya ay siksikliglig umaapaw. Siyempre. Yun, nababanggit lang natin. So, siya yung ano, parang siya naging consultant ni Senator Erwin Tulfo doon sa yung pag-uusap kahapon. Usapan lang man, chismis. Sabi nga ni Ma'am Inagre, chismisan lang eh, pambansang chismisan. So baka siya yung nagbangka doon. At ilan lang ba doon sa grupo nila, Sherwin Gatsalian ng abogado? Kiko Pangilinan lang. Oh. So siguro, baka nag-exchange notes yung dalawa. Melvin Matibag. Oh. Dating talagang ano talaga yan, kilalang nasa linya ng political party, Melvin Matibag. Na-interview ko yan nung nasa ibang channel pa ako eh. Oh, si Melvin. Oy, si Ate Bing andyan oh. Si Ate Bing dyan, Ate Zumba Queen dyan sa Davao City. Si Pepe Iglesias Bermejo is watching. Thank you. Thank you for watching and your support. Update mo kami kung may anything na magkakats ng attention kaugnay sa Lindol dyan sa Davao. Nakasentro dun sa may gitna ng General Santos Sarangani Islands kahapon. Oo. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Sir Angelo, makatao ba ang sinasabi ni Senator Rafi Tulfo sa mga 18 Marines na mga kargador lang? Ang sakit yun sa karaniwang Pilipino. Eh, hindi naman masakit yun, Jaime Samoya Bernante. Ha? Alam mo, ako, kahit na yung janitor, laki ng ang janitor ko sa aking departamento. Yun, taga-dala ng kape ko. Taga-masahin ang balikat ko. ano yun, hindi namin nilalang yun dahil marangal na trabaho po yan, Jaime. Kung kargador yung mga yan, dating kargador daw, eh, dapat ipagmalaki pa rin dahil marangal na trabaho. Kaysa naman, sino ba nagsasabi nung itong si Senator Raffy Tulfo, ang dami naglabasan, puro mga sa Bisaya pa mga malisyosong ano, post sa social media. Oh, nilabas yung baho nitong magkapatid na Raffy Tulfo at Erwin Tulfo sa social media. Sobrang babaero. Kaya nilang mag-tip ng hanggang 300,000. Hindi pa nila ginagalaw yung babae. Basta lang sumama sa kanila. O mag-show sa kanila ng hubot-hubad. Di ba? Sino ang mas marangal? Yung kargador ba? O yung sinasabing nabigyan ng ano, mali-maletan sa lapi pag nanakaw sa kabangbayan? Di ba? Si Ma'am Ina Gray came to the rescue. Arrogancy of Tulfo won't take him anywhere. Kasi nga, yan ang sinasabi sa akin simula nung pumaimbulog ako dito sa Radio Patrol. I became the director, news director. Sabi, bakit ikaw, kung ikaw ang nagpo-programa, hindi ka nagmumura, hindi ka... Sabi ko, yun ang in-establish nila na personality, iba naman yung sa akin. So, sa professionalism lang tayo, huwag tayo ng bardagulang, ano, garapal ko dialogue para lang makumbinsi ang publiko. At saka isa pa, hindi naman tayo nag-ambisyon magpolitiko. Anyway, first break sa ating Tuesday episode. Oras in punto alas 10:30 ng umaga.
2: Natapat ang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DCRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido.
4: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: RJ Patrol.
1: Alas 10:32 na po ng umaga dito sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Ang sabi, sobrang yabang ano po. Sobrang mayabang ang mga Tulfo kung magsalita. Kasi alam po ninyo sa probinsya, laking probinsya po kami. Yung mga Tulfo, ang pagkakaintindi ko, taga Mindanao din po yan. Kasi once upon a time, magkasama kami ni Erwin Tulfo sa ABS-CBN. Ano po? Ang tawagan namin, bye. Ibig sabihin mga ano kami, nagsasalita kami ng Cebuano. Tapos, yun. May kasabihan na kailangan matapang ka daw. Pag komentarista ka, may tapang ka. Bakit? Matapang sa salita. Sa amin kasi, pag barking dogs, seldom bites eh. Pag sumobrang ingay ng isang tao, di namin pinapansin kasi usually, may kasama nervous yan, kaya nagtatalak yan eh. Kaya hindi yan talagang dapat katakutan yung mga ganun. May report, Senator Bongo, nagpahayag ng taus-pusong pakikiramay sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Kasabay ng panawagan na LGUs na agarang magsagawa ng assessment sa mga apektadong gusali. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
8: Nagpahayag si Senator Christopher Bongo ng kanyang taus-pusong pakikiramay sa lahat ng kanyang kapwa Mindanawan na tinamaan na napakalakas na 7.8 magnitude na lindol. Nakikidalamhati siguro sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay at patuloy ang kanyang pananalangin para sa agarang paggaling ng mga nasugatan. Nananawagan din ang senador sa mga local government unit na magsagawa ng agarang assessment sa lahat ng apektadong gusali at mga istruktura para sa kaligtasan ng mga kababayan na dapat na pangunahing prioridad upang maiwasan ang karagdagang pinsala. Kasabay nito, maapila si Senator Go sa maahensya ng national government na maglatag ng mabilis na intervention para sa mga nawala ng kabuhayan, lalo na ang mga ordinaryong manggagawa sa mga establishmento na pansamantalang nagsara dahil sa pinsala. Kailangan na niyang gawin ang lahat na makakaya sa lalong madaling panahon mula sa agarang panumbalik na kuryente at daloy ng trapiko sa mga nasirang daan hanggang sa pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang nawala ng tirahan at kabuhayan at pagpapatibay ng koordinasyon sa relief at recovery operation. Iginit pa ng itong si Senator Go na laging bukas ang kanyang tanggapan at handa siyang kasama itong malasakit team na maghatid ng tulong sa abot ng kanilang makakaya. Nananawagan din ang mababata sa buong sambayan ng Pilipino na magkaisang lahat alang-alang sa mga kababayan na lubos na nangangailangan ng tulong dahil nga sa epekto ng hagupit ng lindol. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Good morning, Sir Angelo. Ay si Harvey Morales. Thank you, Harvey, sa iyong suporta dito sa RJ Patrol. Magkakaalaman ngayon, mga ka-RJ Patrol, itong mga opisyal ng ating gobyerno, kung may agarang ano, pagtalima man lang o pagpunta sa Mindanao. Kasi po, di po ba yung may regional ano, mga mentality sa politika? Halimbawa kapag tumakbo kang kung ano mayor halimbawa for that matter, tapos may mga barangay na hindi ka pinapanalo doon, tapos nagkaroon ng dilubyo at or kalamidad, mangangailangan sila, di ba? Last priority mo sila dahil hindi ka nila pinanalo doon sa lugar na yun. Ganyan din ngayon, oh, yung mga panawagang ganyan na ginagawa ni Senator Bongo at ni Jaime Samoya Bernante. Oh, tingnan nga kung ano may mga ano panahon na ninyo, may mga tutulong ba dito sa mga nasa Imperial Manila? Yung mga taga Manila. Dahil alam po ninyo, baluarte po 'yan pag Mindanao, baluarte ng mga Duterte 'yan. So, kakaalaman kung meron bang concrete ano action talaga ating gobyerno. Di po ba, halos ilang paso yung bagong Pilipinas lineup dyan sa Mindanao nung 2025 midterm elections. Medyo masaklap yung sinapit ng mga kapartido ni President Bongbong Marcos. Tingnan natin kung meron ba silang tatawid ba sila para magkaroon ng yung pantay-pantay na pag makikita natin kung pantay-pantay ba ang magiging pagtrato ng ating gobyerno o kaya yung mga nasa poder ng kapangyarihan sa ating gobyerno. Dapat pakita kayo. Or yung mga nag-iisip na dapat siguro suyuin yung taga Mindanao para kumambi sa kanila, ito na ang pagkakataon ninyo. On the other hand, ha? Pumunta na kayo doon, magparamdam at mag-abot ng mga tulong na dapat maibigay sa inyong mga taga Mindanao. Para pag national elective position ang tatakbuhan niyo sa 2028, at least may name recall na kayo doon. Kasi ang pinakamalambot na party na yung sa puso ng isang tao ay kung sa gitna ng halimbawa matinding kalamidad o sakit o problema may dumating na tulong mula sa isang kaibigan o kakilala or opisyal ng gobyerno, hindi yan makakalimutan po. Hindi po yan makakalimutan. Kaya teka. Hindi yan kakalimutan ng ating mga kababayan, siyempre. Naalala ko yung panahon na medyo napakaraming yung mga kilusang komunista diyan sa Bicol region. Mayroong isang taga Libmanan na Camarines Sur na tumakbong gobernador ng Camarines Sur na ang balwa ang Camsur ay baluarte ng mga Villafuerte. Pero itong dating mayor ng Libmanan na sa pangalang Jose Bulaong, mayor ay naging popular sa yung mga bulubunduking lugar. Lahat ng mga may burol ng patay, dinadalhanin ng corona at mga abuloy, hindi siya kinalimutan dahil sa panahon ng pagluluksa at hirap ng pighati ng isang tao, dumating ka at nakiramay at nagbigay ka pa ng tulong. Kaunting tulong man yan ay napakalaking bagay. Hindi ka makakalimutan. Yun ang naging Yun ang naging factor o formula niya para maging gobernador ng Camarines Sur sometime early 1990s. Andiyan po ako Nung magkaroon ng dilubyo at umapaw yung Naga River, nagkakaroon ng fluvial parade ng nagkaroon ng matinding kalamidad dyan, sobrang taas ng baha, yan sa Camarines Sur. Ako po nag-cover niyan. Tumira po ako sa Kapitolyo ng Pili, Camarines Sur. Alos yan linggo, mahigit akong nag-cover sa matinding kalamidad dyan sa Camarines Sur. Isa pang report, suporta sa Girl Scouting Movement, pinalakas ng pamahalang lokal ng Binyan. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
9: Pinalakas pahang advokasya para sa kapakanan at paghubog ng kabataang kababaihan matapos magsagawa ng courtesy visit at membership campaign ang mga kinatawan ng Girl Scout sa pamunuan ng lungsod ng Binyan. Mainit na tinanggap ni na Mayor Rajel Alonte at Vice Mayor Dada Reyes ang delegasyon bilang pagpapakita ng suporta sa patuloy ng pagpapalawak ng Girl Scouting Movement sa komunidad. Ayon sa opisyal ng organisasyon na pinamumunuan ni former Laguna Vice Governor Atty. Karen Agapay, mahalagang katuwang ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang naglalayong hubugin ang mga batang babae upang maging matatag, may malasakit sa kapwa, may tiwala sa sarili at handang gumanap bilang mga susunod na leader ng bansa. Binigyang din din na ang Girl Scouting ay hindi lamang nakatuon sa mga aktibidad at pagkamit ng mga buds, kundi sa paglilinang ng mabuting pagkatao, kakayahan sa pamumuno, volunteerismo at pagmamahal sa bayan. Sa tulong ng mga lokal na lider at iba pang katuwang na institusyon, inaasahang mas marami pang kabataang babae ang maabot ng mga programa ng scouting na magbibigay sa kanila ng pagkakataong maging produktibong miyembro ng lipunan. Nagpasalamat naman ang organisasyon kina Mayor Alonte at Vice Mayor Reyes sa kanilang suporta at pakikisasalayuning makapagbigay ng mas ligtas, inklusibo at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat batang babae sa komunidad. Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Kapangalan ko yung ano, Jel Alonte, Mayor ng Binyang. Kulang nila ng M para Almonte, at saka Angel siya. Kulang ng O para Tukayo talaga kami, Angelo. Anyway, nababanggit ko yung Camarines Sur, oh. Naging gobernador dun si Governor Jose Bulaong. Dahil dun sa kanyang malasakit sa panahon ng pighati, pagluluksa ng mga kababayan niya diyan sa Camarines Sur. Nung nag-cover po ako diyan, halos madedmahin ng gobyerno yung Camarines Sur. Kasi may nakasabay na nagkaroon ng kalamidad, binaha din ang yung Camarines Sur. Ang kasabay niya ay Oriental Mindoro, kung hindi ako nagkakamali. Kaagad pinadalhan ng choppers, rubber boats, Navy frogmen, at saka mga relief goods yung Oriental Mindoro. Kasi kapartido, ito masakit. Ito ang common sense. At, ito yung tinutumbok ng aking komentaryo. Ano po? Pag hindi ka kakampi, waitlisted ka. Chance number 10. Pagkapartido at kakampi ka, or naging factor ka para ipanalo yung isang kandidato na nakaupo ngayon, eh siyempre, babalikan ka nila at bibigyan ka nila ng mga incentive, mga rewards. Yun po nangyari noon. Umiiyak itong pagdating ko po sa Pili, Camarines Sur. Umiiyak itong gobernador sa kanyang kapitolyo. Walang pinadalang kahit isang rubber boat. Rescue equipments. Lubog sa baha talaga buong Camarines Sur noon. Bumaba nga po yung Learjet na sinakyan ko. Chartered flight po yun ng ABS-CBN. 9-seater Learjet. Walang pinapayagang bumaba sa Pili Airport. Yun lang. Dahil sa matinding visibility. Agusto yun eh. Agusta. Yung mga top of the line. So pinayagan. Bumaba ako doon. Naghanap ako ng way para makapunta sa Kapitolyo para makapanayam ko yung gobernador. Umiiyak po yung gobernador noon. Ang ginawa ko, dahil that was the time na nakabit po ako sa defense, sa Department of National Defense. Chairman of the board po ako ng press corps, kaya ang dali kong nakausap via teleconference ang Secretary of National Defense. Walang dilit iba kundi si former General Renato de Villa, Secretary Renato de Villa. On the spot, medyo niliglig ko siya. Sinabi kong bakit less priority ang Camarines Sur sa pagpapadala ng relief at saka mga rescue boats. On national television, national radio, nag-uusap kami. Do siyempre, sabihin niya, no, that's not true. So, nagpadala siya. Alos sumagulgul sa harapan ko yung dating gobernador kasi kahit anong gawin niya, hindi siya napadalhan. Mag-iisang linggo na walang rescue na nanggaling sa national government. Nang tinanong ko, bakit po? Hindi pala siya kapartido.
1: ng nooy presidente Fidel Valdez Ramos. Nationalist People's Coalition pala siya. Pero naging gobernador. Tinalo niya na na-slay niya yung giant doon, ano po, mga Villafuerte. Ang namamayagpag doon ay yung author ng libro ng economy ni, ano, ni the late President Cory Aquino. Walang dilit iba kundi si Luis Villafuerte, the late governor dati. Tapos lahat ng termino doon, puro Villafuerte ang may hawak. Nasingitan ng isang Jose Bulaong that time na nakapanayam ko personally. At as a matter of fact, after doon nung dagdatingan yung mga rescue boats at saka Navy frogmen at saka mga C-130 planes na may dalang relief, eh nakita niya yung impact nung ginawa kong teleconference sa national government. So, invest na ano, pina-check out niya ako sa aking, nakabook ako sa isang hotel noon diyan sa Naga City. Sabi niya, dito ka na VIP, ano, guest ka namin dito sa Kapitolyo. Binigyan niya ako ng VIP room doon sa Kapitolyo. Halos sa mahigit 1 linggo yata ako doon nagbabad. Nagko-cover ng mga yung mga underwater, lubog sa tubig ng mga lugar sa Camarines Sur. Yung maalala ko. Kaya nababanggit ko po yung, kung hindi ka nakasingkaw sa kung sino yung may hawak ng banga, banga ng kaba ng bayan, ay sorry ka na lang. Baka chance number 5 ka. Kahit anong sulat mo at lahat ng alos magpatira pa ka pa dyan, eh kapag talagang kalabang ka sa politika, kalabang ka sa yung prinsipyo nila, yung mga takbo ng kanilang ano, yung mga diskarte nila, eh hindi ka nakikisayaw, nakikisabay. Chance number 5, number 10 ka para mabigyan ng tulong, incentive o budgets for your ano, for your ano, improvement and existence. Di po ba? Yan po'y kalakaran sa politika. Kaya sabi ko nga, yung nangyari dyan sa Mindanao, ito na yung pagkakataon. Kung gusto nyo yung may nafo-force nyo, mayroon kayong ano, foresight. Nakikita nyo na lapit na lang ng 2028 elections. Kung national elected position yung tatakbuhin nyo, ngayon na, magpadala na, kayo mismo magdala doon ng mga tulong sa mga nasalanta ng nagdaang lindol, 7.8 magnitude sa Mindanao. At hindi kayo kakalimutan ng mga tao doon. At sigurado, kahit papaano, may name recall. Di po ba? Naalala po ninyo yung kalakaran sa boat buying? Di po ba, ano yung masasabi ng isang botante na nabigyan ng 500 pesos na walang maayos na ano, source of income diyan sa mga probinsya? Nagtatanim lang ng kamote, kumakain ng bagoong, o kaya makiki-ani lang sa pag may panahon ng anihan, o kaya anihan ng mais, o kaya gulay, o kaya ano, para lang may pampakain sa kanilang ano, pamilya. Nabigyan mo panahon ng kampanya ng 500 pesos. Iboboto ka niya. Dahil sasabihin niyo at the end of the day, sabi niya, buti pa si congressman or si kagawad or si senador nagbigay ng 500 pesos. Nakabili kami ng ano, sardinas. Di po ba big deal yung sardinas sa probinsya? At sinasabi ng mga nutritionist, napakagandang source ng omega-3 at saka calcium ba? Sardinas po. katapat po ng mamahaling salmon, salmon, sabi nga sa Ingles. Yung katapat niya, sardinas lang pala, nasa lata. Yung may shower, ligo, o ano ba yung mga pangalan sardinas yan? Yung limang singko, o di ba? O yung mga dati, rose bowl, yung mga tatak. Nandiyan pala yung source of ano. Minsan minamata natin na panahon ng mga kalamidad, yung relief pack na binibigay, noodle, sardinas, bigas, o, yun, sabon, toiletries. Di ba minamata natin? Sardinas na naman, nangangamoy sardinas na kami. Sa probinsya po yun. O, alimbawa, pwede ka na magtayo ng mini grocery sa dami ng relief packs na nakuha mo na puro sardinas, ay, dapat magpasalamat ka. Yan pala ay napakagandang source ng omega-3 para sa puso, sa ikagaganda na yung katawan, nutrition. Pack pala yan ng nutrition. So, huwag po nating ano, baliwalain yung mga relief. Yun, binabanggit na na-mobilize ba yung mga relief distribution centers ng DSWD? Dapat kasi lumabas ang presidente at manawagan sa kanyang mga nasasakupan. Hindi yung nabalita lang, nagpatawag ng closed door cabinet emergency meeting, pero ano nangyari? Meron ba nakarating? Dapat si Ate Bing dyan sa Davao, eh magbigay ng update sa atin baka mamaya. Nagdadaldal tayo dito. Yung pala, eh tumugon din naman pala. Eh baka naman, charity begins at home, eh baka yung mga taga Davao lang din. Yung mga nagdala ng tulong at relief para mabawasan man lang yung pighati ng mga tinamaan ng kalamidad dyan sa Mindanao. Oop! Si Carcelo Lagmay, may logika ang iyong mga argumento. Kuya Celo, Celo Lagmay ang ating pinagpipitaga ng tatay, lolo sa pamamahayag. Yan ang talagang nirerespeto natin. Si Carcelo Lagmay. Hindi matatawaran yung mga yung nagawa ni Carcelo sa larangan ng pamamahayag, public service. At one time, naging cabinet secretary, si Carcelo. Saludo po kami sa inyo, Carcelo. Carcelo. Nababanggit ko lang yung yung practicality, common sense. Kapag, anong palagay, pag hindi ka kakampi, malabo kang maabot kahit pa maglupasay ka dyan. Kaya, makisakay ka na lang. Nabanggit ko ba na yung may mga kakilala tayo na tumakbo, party list congressman. Eh di pag pinalad naman, nanalo, aba, bata mo ako. Ganun kaagad ang tawag sa Speaker of the House. Kita mo, nagdagdag ng isang bahay, nakapagpatayo ng isa pang bahay. Yung mga sasakyan niya, yung dadalawa, naging lima. Papangalanan ko ba, Carcelo? Hindi na pinalad nung magpapa-re-elect. Magpapa-re-elect sa kanyang posisyon dyan sa Kongreso kasi yung pala mga supporter niya, ay nung makaupo siya, kinalimutan niya. Nagkamal siya ng matinding mga biyaya nung nakiangkas siya sa bandwagon ng majority dyan sa kamara. Eh pero ang problema, kinalimutan niya, inuna niya yung sarili niya kasi nga eh, medyo struggling pa po siya noon eh. Biro mo, nakapagpatayo ng isa pang bahay, Quezon City, ang mahal dito. Tapos yung mga SUV niya eh, mula sa dalawa, naging lima, ganun. So, yun, kinalimutan yung kanyang mga ano supporters. Eh nung mag-bid siya for re-election, talo na. Dalawa yan na nakasama ko sa network. Nakaisang ano lang, nakaisang termino lang dyan sa Camera de Representantes. Yung una, kung mababanggit ko lang, ay kinarir po niya yung pagkontra sa direksyon nung may poder dyan sa Camera. Kinontra niya, parang kinarir niya yung pagiging komentarista. Yun. Hindi siya binigyan ng biyaya. Hindi siya nabigyan ng mga para sa project niya. Ganon yan eh. So nakita nung pangalawa, ganon yung kalakaran sa politika eh. Kaya yung pangalawa, pinalad po na makapasok din dyan sa kampo ng mga buhaya. Siyempre, ano ka agad? Sumipsip ka agad sa kung sino yung namumuno. Oh. Kita mo, gumanda yung buhay. Oh. Gumanda yung, yun lang. Yung pagkakamali doon, nakalimutan niya yung kanyang mga, kung sino yung sumuporta sa kanya. Naalala ko, dahil ako yung director ng news sa ABS, lahat ng correspondence ko, tinatawagan ko kapag itong mga colleagues ko ay makarating doon para mangampanya. Suportahan nyo yan, ganon, ganon. Wala naman akong hinihingi. Wala rin akong nahita. Hindi naman ako. Basta lang, dahil kasamahan natin yan, suportahan nyo. O, nanalo, naipanalo nga po. Anyway, break po ulit tayo dito sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Oras in punto alas 11 ng tanghali.

0: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: RJ Patrol. Alas 11:05 na po dito sa RJ Patrol on a Tuesday, June 9, 2026. Sabi ni Jaime Samoyo Bernante, June 11 ba, Sir Angelo, merong investigasyon po kay Senator Rodante Marcoleta? Totoo ba, Sir Angelo? To be confirmed pa yan. Alam ko nakakalendaryo nga yan na Jaime, pero hindi ko sigurado kung matutuloy. Ano po? Let's wait and see. 11, ano ngayon? 9, Thursday. Ngayong Huwebes. Hintayin natin, bibigay ng update si Jojo dyan sa mga nagaganap dyan sa Senado. Good morning po, I'm watching live now. Si Boying, si Ramiro Valentino Iglesias. Watching from Adelaide, Australia. Thank you, Boying. Andiyan na si Ate Bing mo, oh. Kanina pa, oh, Teo. Oh, si Ate Bing, oh. Oh, nagsusuot na ng knee pad niya, tsaka ano niya, para mag-zumba. Oh. Hindi mo talaga, yan, ano talaga yan? I-push mo yan, ganun. I-push mo yan. Zumba Queen of Davao City, yung ate mo. Oh. Talaga namang ano yan, very religious in terms of, three times a week ba o once a week lang? Three times a week muna yan, Ate Bing, at para ano, magkaroon ng very sexy na figure. Ano po? Tsaka ano, okay yung mga niluluto mo dyan, sinishare mong niluluto. Alright, sino ba itong mga to? Ang daming mga nagpapadala dito, ano po? Oh, alright, okay. May mga breaking na naman ba? May mga breaking? Sino ba yung nakasuhan ng ano? Sedition, inciting to sedition. Retired Major General Romeo Pokis, ano po? Saludo siya sa mga nangyayari. At lalo na yung sinasabing dadami pa yung maninindigan at tatayo para ilabas yung katotohanan kaugnay ng flood control projects. Anomalous, scandalous, much corruption.

0: may kasabihan tayo, universal saying na two, three witnesses to attest to one incident or one evidence, it becomes true. Hindi naman preponderance of evidence to. Criminal jurisprudence yung pinag-uusapan dito. Napakatindi kasing plunder cases dito. We are talking of trillion pesos na nawala sa kaba ng bayan. So ito ngayon, sinasabi ni retired Major General Romy Pokis na merong bagong 14 na tawag niya Fearless 14 at Valiant 7. Uy, ilalabas nila pagkatapos pa ng Brave 18. Oh, sige, push ninyo yan. Yan din ang sagot natin. Push nyo yan para lumabas kung mapanindigan natin na in pursuit of accountability and justice. Justice para sa taong bayan. Sa post ni General Pokis, sila sa Brave 18, yung ex-Marines na 18, antayin nila yung Fearless 14. Parang titulo ng pelikulang Chinese, ha? Yung mga kung fu movies, Fearless 14. Dahil daw mas malawak ang kanilang nalalaman at kumpleto ang kanilang ebidensya. Aba, sino ba nanginginig ngayon? Meron ba nanginginig dyan? Si Tito Soto, tinawag ng duwag ni Kiko Barsaga. Sa pamilya Soto, siya lang pinakaduwag daw po. Dahil hindi niya mapangalanan si Romualdez, si former speaker, na allegedly mastermind, pinakakorrupt, mastermind, nag-commit ng plunder dyan sa maiskandalong flood control projects. Yung pamangkin lang niya ay si Mayor Vico. Ito Major General kasi ito eh, Romy Pokis. Si Mayor Vico Soto mismo nagsabi. Pero si hindi masabi yun, ha? Hindi niya masabi yun. So lumalabas, sabi ni Kiko Barsaga, Tito Soto, duwag pala, pinakaduwag sa kanilang pamilya Soto. Ito pa isang report, Senator Robin Padilla, nanawagan sa mga biktima ng lindol na agarang sumunod sa paglikas para sa kanilang kaligtasan. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Nananawagan si Senator Robin Padilla sa mga residente ng mga apektadong baybayang komunidad sa Mindanao na agad sumunod sa mga utos sa evacuation matapos itong magnitude 7.8 na lindol na tumama sa kanluran ng Sarangani at kasunod ng tsunami warning na inilabas ng mga otoridad. Binigyan din ang senador ng kaligtasan at pag-iingat ng buhay dapat na pangunahing prioridad habang tumutugon ang mga ahensya ng gobyerno, local government unit at mga humanitarian organizations sa emergency. Nananawagan na senador sa mga residente ng Sarangani, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi na manatiling alerto at sumunod sa lahat ng evacuation directive na inilalabas ng mga lokal na autoridad at disaster response agency. Nananawagan din si Padilla sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga barangay leader at community volunteer na paigtingin ang pagpapakalat ng tamang impormasyon lalo na sa malalayo at vulnerable na komunidad kung saan limitadong komunikasyon dahil ang bawat minuto ay mahalaga sa bawat buhay ng mga kababayan. Ipinahayag din nitong si Senator Padilla ang suporta sa kasalukuyang response operation ng PBOX, National Disaster Risk Reduction and Management Council, Philippine Red Cross, Armed Forces of the Philippines, Coast Guard at mga local disaster response unit na kasalukuyang nagsasagawa ng assessment, evacuation at relief preparation. Hiniling din na senador sa publiko na iwasang magpakalat na hindi napatunayan ang impormasyon at umaasa lamang sa mga opisyal dapat dito sa advisory mula sa PBOX, NDR, RMC, LGUs at iba pang autorisadong ahensya ng gobyerno.

0: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Senator Robin Padilla, sabi niya, hindi naman ako tumulong na patakasin si Senator Bato de la Rosa. Nakisakay lang siya sa kotse ko palabas ng Senado. Anyway, korte lang mag-decide kung paano mangyayari dyan. Thank you, Boying. Ramiro Valentino Iglesias. I'm watching live now. Malamig dito ngayon. It's winter in Australia. Abba. By next month, perhaps magma-migrate dyan yung son ko, si Titus, si Oji. Dyan siya titira sa Melbourne, Australia. Next month, kita ko na yung ticket July. So, winter na pala dyan, ha? So, magdadala ng winter clothes itong mga batang ito. Buong pamilya niya, nabigyan siya ng immigrant visa sa Australia. Okay. Godspeed. Godspeed. Babanggit nga si Robin Padilla. Pogi-pogi na talaga ito si Idol. Nung araw may poknat yan sa nagagawa pala, takpan yung poknat. Anyway, hindi, nagbibiro lang po tayo. Sa Brave 18, natakot namin kayo or natakot kayo, sabi niya. Antayin niyo ang Fearless 14 na kasama nila. Sasabog kayo sa mas malawak at malalim na nalalaman nila at kumpleto ang ebidensya. Alam po ninyo, tama po yun eh. Usually, yung parang scheme na parang may climax or may punchline, kumbaga, sa isang kwento or comedy or anong palabas dyan. Usually, yung pinakadulo, yun ang medyo dapat yung abangan. Dahil baka maaring mas malaking pasabog ang lalabas doon. Hindi lang Fearless 14 ang magiging testigo, kundi meron pa tinawag niyang Valiant 7 na maring tumistigo laban sa katiwalian, sa flood control, na dapat abangan ng publiko. Mga kargador, ha, sabi niya. pinunan niya yung binabanggit ni Rafi Tulfo, Senator Rafi Tulfo, ng mga dating kargador lang. Alam po ninyo, nung ako'y sumabak sa martial arts, natagalan po ako dyan dahil naging instant celebrity. No? Manalo ako ng mga ilang competition. Ang kantyaw sa akin, dahil parang sabi nila academically gifted. Dahil gold medalist, valedictorian ako from elementary to high school, ganun po. Bakit daw ako sumabak dyan sa martial arts? Karate was the most popular then. 1970, nandyan ako. Sabi, para lang yan sa mga kargador, karpintero, mga mason, mga construction worker, o kaya mga istibador ng pantalan, yung mga na-involve sa boxing, di ba? Martial arts, basagan ang muka. Bakit daw ako sumabak dyan? Gusto ko lang po matutunan kasi gusto ko lang magkaroon ng self-defense skills. Pero isipin mo, gulat na kulat sila nung ako'y chief instructor na po. Kung magsalita ako, sabi nila, parang masteral to. Hindi ito, ganito ang ini-expect ng mga tao. Pag umaharap ako sa YMCA, nagsasalita ako. Sabi nila, bakit ang galing nito magsalita? Di ba mga karatista, yung galing sa construction? Yung mga galing sa kargador? Yan ang babanggit ni Rafi Tulfo galing sa pagiging kargador daw itong mga 18 dating Marines. Hindi naman sa paglalait yun. Siguro, real talk. Sabihin natin. Kaya nga minsan sabi nung isang testigo na dumanas sila ng sakit ng loob. Pero mo, kung totoong merong sinasabing binigyan sila ng 5,000,000 piso ni former anak kalusugan party list Mike Defensor, Congressman Mike Defensor, 5 million daw para tumistigo laban sa mga involved sa corruption sa flood control projects. O yung mali-maletang yan na mali-maletang puno ng salapi na dineliver sa napakaraming mga personalidad na napangalan na nila doon sa initial hearing sa Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano. O nga po, di po ba ang yung isa nagkasakit yung kapatid kung meron daw silang kahit hundreds of thousands, sana na ipagamot daw po niya nang maayos yung kapatid. Ikinamatay po yung sakit na cancer. Meron dyan na sinasabing nagugutom yung pamilya. Dahil po, outcast na sila eh. Hindi na sila pwedeng lumantad sa publiko simulat sa pool noong inilabas sila ni Attorney Levy Baligod na nanumpa para mag-testify, tumistigo laban doon sa mga para pangalanan. Tumistigo para pangalanan yung mga sila yung naging maleta gang o bagman ng dating Congressman Saldico. Napanood ko yung isang video ha. Aba, sinasakay sa chopper. 2, 3, 4 na tao yung nagbubuhat sa maleta. Grabe naman kayo. Eh kung totoong puro salapi yung laman noon, kinakarga ng 4 para ikamada sa cargo compartment ng chopper. Ay talaga naman. Nakakalula. Oo. Nakakalula po yun. Oo. So, yun nga yung sinasabi natin. Na, inubos yung pera ng taong bayan doon. Para lang ganun gawin nila sa corruption nila sa flood control. Oo. 5,000, more than 5,000 flood control projects. Sabi ni President Bongbong noong 2024 SONA niya. Pagkatapos ng SONA, bumagyo. Nakita yung lumalangoy yung mga kababayan natin dun sa mga in-identify niya na in place yung flood control projects na mga yun. Na wala pala. Kalikasan na mismo, yung kalikasan, yung ating Panginoon na mismo nag-expose sa kasinungalingang binanggit doon ng presidente. Kung may kasalanan man siya na iniabot lang yung speech niya doon, wala siyang direct involvement, sabi natin, doon sa yung Finlander na pera ng bayan, ibinulsa instead na gastusin dun sa mga proyektong kukontra sa dilubyo ng mga bagyo at pagbaha. Paano na lang yan? So, isipin mo yung nakakalula, kita mo, parang mahirap na ngayon gumugulong na yung investigation sa Blue Ribbon Committee. Parang hindi mo pwedeng sabihin fiction yan, katang-isip lang yan. Palagayin nyo ba ganun? At itong mga nagte-testify na halos maluha sa kanilang pagsasabi, palagayin nagdadrama lang po yan. Kaya dapat sa atin mga kababayan, mga ka-RJ Patrol, mag-obserba, pero tayo ay mag-aral at saka magsuri. May mga namamatay sa ano, sa bagyo, yung sa mga baha. Manhid na ba yung ating gobyerno? Manhid na ba yung mga ano, yung mga tao para lang sila magkamal ng ano, matitinding kayamanan? Hindi bali nang may mga namamatay. Di po ba napaka sama ng magiging karma noon? May namamatay dahil sa kanilang kagagawan. Kaya manood tayo at hintayin natin. Hintayin natin yung magiging wait for the fearless 14. Aba, wait for the fearless 14. It can be recalled. Mismong si Attorney Levy Baligod nag-announce kahapon na may mga additional witnesses who may appear to support the previous allegations of the group called the Brave 18. Silang dalawa ni General Pokis, sumusuporta si General Romy Pokis naman. With Brave 18, you were scared. Wait for the fearless 14 who are with them. Hindi, parang ano, parang ano, trailer ng isang pelikula, makapigil hininga. Makapigil hininga talaga. Actually, nung unang hearing lang, marami nang nagpigil ng hininga noon. Hindi po ba? Wala man lang kakurap-kurap na nagsasalita itong 18 doon sa hearing ni Senator Pia at Senator Marcoleta. Yung portion doon na talagang makapigil hininga nung nanonood ako, ay nung yung out of allegations lang, first account, first hand account nung isang ex-marine nagsabi nung nagdala sila ng mali-maletang pera, 2022 pa lamang, dun sa bahay ni President Bongbong Marcos sa Paway, Ilocos Norte. Di ba? Yung ate, si Senator Ate Manang Aimee Marcos, na pamilyar doon sa lugar na yon. Kinross examine niya, parang in exchange notes niya, kung ano yung hitsura ng yung compound, yung bahay doon sa Paway, Ilocos Norte. At lahat po ay kinonfirm noong nagsasalitang dating Marines. Meron pa nga daw silang selfie ni presidential son Sandro Marcos. Lahat yan ay gugulong, papagulungin talaga at hintayin natin. Kung yung June 11 ay magkakatotoo, di abangan natin ngayong Huwebes. Dahil lahat po ng mga nagsasabi, yung mga legal luminaries, ang talagang lehitimo na pwedeng sabihin natin kampo na nagkaroon ng butuhan para ihalal bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano ay yung majority of 13 votes ng buong komposisyon ng mga senador dyan sa Senado. So, yun nga po. Sabi nga, the possibility of other witnesses who may appear in the coming days was also mentioned. Meron pang Valiant 7, Fearless 14, Valiant 7. Cargador? Sabi nga, cargador ha? Attorney Baligod said that if the testimony of the 18 former soldiers is not believed, he is ready to provide the names of 14 other former Marines who are also alleged former employees of Saldico to hear their stories as well. These statements came as the clash between two camps continues regarding allegations of the alleged delivery of suitcases of money to several personalities connected to flood control projects. Meanwhile, those implicated in the allegations have strongly denied the charges against them. Itanggi nyo. Itanggi nyo. Hanggang sa huli, siyempre, kakaalaman yan. Kung sino mamamayani at sino ang nagsasabi ng totoo. Break ulit tayo dito sa ating Tuesday episode. Oras in punto alas 11:30 ng tanghali.
2: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
3: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
2: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
3: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
4: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: RJ Patrol. Alas 11:32 na po dito sa ating Tuesday episode ng RJ Patrol. Yung ating word for the day. Nabanggit ko na ba? Word for the day for today's episode is coward. Ino ba banggit na duwag sa Pamilya Soto? Sabi ni Kiko Barsaga. Coward. Coward, duwag sa Tagalog. Spelled C-O-W-A-R-D. A coward is a noun referring to a person who lacks the courage to face danger, pain, or difficult situation. It describes someone whose actions are driven by fear rather than a sense of duty or bravery. Oh, pag ano, pag wala kang lakas ng loob, coward ka. A coward is easily intimidated and shrinks away from doing what is difficult, risky, or morally necessary out of fear. The term typically carries a disapproving tone. Yo, masakit pakinggan, ano? Masakit pakinggan tawagin kang coward. Duwag. Oh. Yung mga synonyms ng coward, common synonyms for coward for a word coward include wimp. He's a wimp. He's a weakling. He's a craven. He's a poltroon. Faint heart. Yung pinakadulo, chicken. chicken ka. You're a chicken. Yellow. Yan napapanood na naririnig natin sa ano eh. Naririnig natin sa mga kanta, lyrics ng kanta, you're a chicken pag ano duwag. Yung the word coward comes from old French coward, C-O-U-A-R-D. Pag Latin naman, coda, or meaning tail, buntot. It paints a vivid picture of a frightened animal putting its tail between its hind legs to flee. Di po ba, mga aso, pag wala sa bahay nyo, tapos hinarang ng mga aso na nasa bakuran, nasa tabi ng bakuran nila yung mga aso, di po ba yung usual reaction ng aso na hindi taga roon, tatakbo yung buntot nasa ilalim ng, napapagitna ng kanyang paa sa hulihan. Bahag, yung bumahag daw, sabi niya, ibinahag niya yung kanyang buntot. When you abandon your people or your team, it's a cowardly act. Coward ba ang tawag ni Senator Rodante Marcoleta kay Chisi Scudero? Parang hindi ah. Naalala po niyo nung maging 12 itong kampo ni Tito Soto, Ping Lacson. Dahil tumawid si Senator Chisi Scudero. Anong napanood natin? Nagsalita sa social media si Senator Rodante Marcoleta, hindi niya tinawag na coward si Chisi Scudero. Abandoning his team. Tinawag niya itong Judas. Wala na daw mas Judas pa sa isang kasamahan mo na hinudas mo. Hinudas kayo. Well, kanya-kanya po yung ano, kanya-kanya po yung adjective ano po. Oo. Na Judas not pay. Di ba may mga pag kikita mo yung POJ, mga yun ang mamasada POJ. Minsan pagpasok mo, no, nagko-commute pa ako. May sticker sila sa loob eh. May poster sila sa loob ng jeep. God knows who does not pay. Who does, pero ang who does, na spelled W-H-O-D-O-E-S, two words, ay hindi yun ang wording. Judas na J-U-D-A-S. God knows Judas, not pay. Alam mo, ang galing ng mga Pinoy kasi gumawa ng mga ganong mga salita. Kasi nauuso po yung, di ba sa mga probinsya, kapag jeepney lang dala mo, ako kasi dati POJ jeepney driver po ako dati. Kasi operator po ng jeepney POJ siyang units ang tatay ko when I was in college already. Pero I see to it na hindi ako maggaganon-ganon kamay para tumanggap ng pamasahe, bayad sa pamasahe. Meron po akong ini-employ na konduktor kahit na POJ yun. Yung taga-singil. Taga-singil. Bayad po, ganun. So, hindi ako natatakasan. Di po ba? Meron po kasing nagwa 1-2-3 sa pamasahe, di po ba? Halimbawa, punong-puno, si Senyas na sasabit na lang sa istribo, paparahan mo kasi kawawa. Halimbawa, umuulan o ano. Hindi mo alam kung may pambayad ba yon pamasahe o hindi. Minsan, pag kurbada mo, bumagal yung takbo mo, bigla lang tatalon. Yan ang 1-2-3 sa pamasahe. Diyan nag-a-apply yung poster mo sa loob ng jeepney na God knows who does not pay. Si Judas. Hindi nagbabayad si Judas. Eh, si Senator Chis Escudero, tinawag ni Senator Dante Marcoleta na Judas ng kanilang grupo. Ah, may balibalita pa na parang maging 13 sila. Eh, yung unang pinlote ay si, na pangalang tatawid sa kanilang kampo ay si Senator Loren Legarda na parang pinabulaanan na niya. Dahil ginokontra niya yung composition ng 12 senators sa grupo ni Ping Lacson eh, at Tito Soto. Eh, na sinasabi niyang hindi legitimate na majority. So, ang isa pa, bago natin tapusin yung kwentong may tatalon, eh, si Senator Joel Villanueva. Eh, pero hindi natin alam kasi alam po ninyo yung palasak po na po ngayon. Very common na ngayon yung AI, fake news, gumagawa na fake news. Meron mga last week pa, napanood ko, sabi nung kakampi nila ng mga mamamahayag, ha? I'm sorry, ha? Babanggitin ko lang. Doon sa group chat nakalagay, it's final. Sila ang gumawa noon na may picture doon si Senator Joel Villanueva at may parang wordings doon sa baba na ina-attribute sa kanya na parang siya nagsasalita. Nagsabi doon na, alam mo, Senator Alan Peter Cayetano, magkaibigan tayo pero yung iyong pamamalakad na parang dictatorial, ay hindi ko matanggap. Hindi naman nagsasabi yung post na yon na dahil diyan kakalas na ako sa grupo mo. Yun ang ano eh. Yun ang pinalabas na parang initial conclusion ng group chat na yon eh, na nagkataong kasama po ako doon. So binasa ko, ah, ganun ba? Pero lately may post naman na titindi paninindigan daw po ni Senator Joel Villanueva ang kanyang prinsipyo na hindi maghuhuda sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya hindi rin po natin masabi kung alin doon ang tama. Dahil very common na ngayon yung ang bilis gumawa ng fake news sa social media. O sabi ni Jaime Samoya Bernante, Sir Angelo, si Curly Discaya kakanta ulit 150 na corrupt na official. Ikakanta niya, itodo mo na, Discaya. Total, di ka naman nilagay sa protective witness programs. Kanino kaya? Blue Ribbon siya kakanta, Sir Angelo. Nabasa ko na yun eh. Na sinabang na, napabayaan sila mga Discaya, kaya kakanta na sila. Umpisa na nilang maglalaglag ng mga pangalan, no? Magdadrop ng pangalan. Shirley Uy Ang, congrats, cheese. Na-break mo record ni Judas. Hindi naman si Judas ay panlabindalawang disipulo ni Lord Jesus Christ. Sabi ni Shirley Uy Ang, antindi ng emoji mo, ah, galit ka. Ah. Congrats, cheese. Na-break mo record ni Judas. Hindi siya tinawag na coward eh. Judas. Narinig niyo ba yung ano yung reaction ni Senate President Alan Cayetano dun sa tanong ano pong pakiramdam niyo at yung kasama niyo sa grupo tumalon na sa kabila si Senator Chis Escudero. Eh sabi ni ano, eh, nalalaman ko yung pinagdadaanan ng aking mga kasama, sabi ni Senator Alan. Ikaw ba naman ay yung tatanimang ka ng mga kaso at ipapakulong? Eh, tatakutin ka, hindi ka ba naman iiyak? Literal na umiyak. Yun ang balita sa palasyo eh, sa Malacanang na may isang senador pumunta doon sa Malacanang na umiyak. Senator Chis Escudero daw po yun. Hindi naman naglupasay. Hindi naman humagulgul. Yun lang. Ang tawag sa kanya ni Marcoleta tuloy, Judas. Ang tawag naman kay Tito Soto, Duag. Paano si Ping Lacson? Duag din. Kiko Barsaga. Magkapitbahay lang kayo dyan, Dasmariñas. Alam ko, taga Cavite rin si Ping Lacson eh. Senator Ping. Ternate ba siya? Sama siya ang lugar yan. May latest development na nilabas yung news item dito pinadala. Latest development daw po, nireject ng Malacañang yung proposal ni Senator o Senate President Alan Cayetano para sa isang interim Senate leadership setup. Malacañang has rejected a proposal from former Senate President Alan Peter. Former, ah? Alan Peter. Alam mo na kung sinong gumawa nito. Kampo ng Malacañang to. Former daw eh. For an interim arrangement in the Senate, reaffirming its recognition of acting Senate President Sherwin Gatzalian as the legitimate leader of the chamber. Tama, taga Malacañang nga gumawa. Palace Press Officer Claire Castro said, the suggested system such as dual signatures and joint certifications for Senate documents would only cause confusion and disruption in the operations. Tama. Sabi ni Claire Castro said, the executive will continue dealing only with Senator Gatzalian and warned against repeating past hatsingan dito. Will continue dealing only with Gatzalian and warned against repeating past political arrangements. Muli ang kinikilala ng ehekutibo ay si Senator Sherwin Gatzalian. Walang maidudulot sa ngayon ang ganitong klaseng arrangement, sabi ni Claire Castro. Baka mangyari na naman ang nangyari dati sa House of Representatives kung saan mayroon na silang term sharing agreement na hindi tinupad kaagad ni Senator Alan Peter Cayetano. Oh, naalala natin yun. Yung may agreement sila ni Lord Velasco, Lord Alan Velasco, Senator Alan for speakership, yung term. Yung kampo ni Senate President Cayetano has been pushing for interim administrative measures with the Senate majority bloc, including joint certification for key transactions like contracts, disbursements, and personal actions. Malacañang maintained that Gatzalian's leadership is consistent with established legal precedents and said it will continue to recognize only his authority in the Senate dealings. Taga Malacañang nga po to. Anyway, mag-obserba lang po tayo mga ka-RJ Patrol. Manood tayo. Oo. Ta malalaman natin kung anong magiging kalalabasan dito. Uy, sino to? Mm-mm. Ay, naku po. Oo. May mga nagte-testify talaga na nakasama doon sa pag-deliver ng mga mali-maleta sa Ilocos Norte. Sabi itong anonymous statement, I was included by Saldico in a delivery of 5 large suitcases to the house of Bongbong Marcos and Lisa Marcos in Ilocos Norte. Sandro Marcos was at the house at the time and received them. And a few hours later, BBM and Lisa Marcos also arrived. We used an airplane-branded airtaxi.ph. We landed in Lawag City and then traveled by land to their house and we stayed overnight there. And I have photos with Bongbong Marcos and Sandro Marcos inside that house. Sino to? Well, anyway, in the future, siguro magkakaalaman kung sino itong nagsasabi. All right. Siya rin yung itong nagsasabi ng statement na these fake Blue Ribbon Committee members are so stupid that they revealed their real aim, which is for the testimony of the Brave 18 not to be aired. Matibag convinced them that the affidavit has no probative value. Ignorant, as since the BRC is not a court of law, it investigates alleged anomalies in aid of legislation, which means it is not tied down by the rules of court. Oh, yan ang sabi ni Melvin Matibag, yan ang pagkumbinsi pala niya kina Senator Erwin Tulfo. Its sole aim is to find out if the testimonies of the Brave 18 are credible. This fake BRC's sole aim is to block this from being further disseminated. Yun ang mga matitigas na padalang statement dito sa atin. Tingnan natin. In the near future, kung ano yung magiging susunod na kabanata ng ating mga sinusubaybayan na kasaysayan ng Senate Blue Ribbon Committee. Senator Alan Peter Cayetano says that there are two Senates that currently exist, the Senate of the Philippines and what he called the Senate of the Malacanang. Tama-tama yung pagkakasabi, ha? Senate of the Malacanang, ha? Nag-usurp ng authority si Senator Win, sabi ni Cayetano, because he is not really the acting Senate President. Apparently because ayaw niya pumayag, dalawa ang Senado natin ngayon. Oh, you have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. Dito sa pinatawag na press conference ni Senate President Alan Peter Cayetano. We have two Blue Ribbon Committees. Yung isa ay Committee the Absuelto. Ang kanilang main work is paano i-absuelto yung mga high official ng bansa. At yung isa na naghahanap ng katotohanan. Seeking for the truth. Yan ang sinasabi. Sabi pa ni SP Cayetano, as a nation, we have to decide if the Senate will be under the thumb of Malacanang. If it is acceptable to us na we witnessed the biggest cover-up committee hearing of our generation. Ang bigat, ano? Going against the tide, ano? Senate President Alan Peter Cayetano. Medyo nakakatakot yung kanyang posisyon, ha? Nakakatakot yung posisyon ni Alan Peter Cayetano. Di ba kayo kinakabahan? Let us join hands to pray for him siguro. For his safety. Di natin masasabi. Baka dumating sa sukdulan yung magkaroon ng desperate act. Desperadong kaisipan. At wala nang patutunguhan kundi yun na. Baka maging tawag dyan, sino bang broadcast journalist commentary? Percy Lapid. Hindi kaya? Ingat ka lang, Senate President Cayetano. At mahirap yung kinakaharap mo. Yan, kung si Percy Lapid, napakarami, sinasabi nila na hindi naman sigurado tayo, hindi pa tapos yung hearing ng kaso niya, yung pagpas lang sa kanya, kung sino talagang lalabas na may kagagawan o nasa likod nung pagpaslang sa kanya. Dahil napakarami po niyang kinalaban. Napakarami po niyang pinatutsadahan sa kanyang komentaryo. So, pwede po nating sabihin ganun. Pero dito kay Senator Alan Peter o SP, Alan Peter Cayetano, isa lang yung sinasabi niya. Yung Malacanang na ginagawang puppet yung ano, kinokontrol yung Senado. Sino ba doon ang hepe? Executive Department? Si President Bongbong Marcos, di po ba? O dito sa yung galamay niya, yung pababa, former Speaker, yung first cousin, Martin Romualdez. Sino dyan sa kanila ang may balak? Sana wag. Wag naman. To destroy Alan Peter Cayetano. Oh. Mahirap yung ginagawa ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa totoo lang. Kung nakita natin, komentarista lang yun si Percy Lapid. Pero point blank, cold blood, pinatay. Para patahimikin. Eh, ito. Oh, may isa pang ano. May isa pang komentarista na medyo mabigat. Hindi naman komentarista. Siya elected congressman ng Caloocan. Si Congressman Egay Erice, Edgar Erice. Oh. Biniran niya si Ping Lacson dito. Dahil kay Lacson nagsimula itong salitang ito. Eh, yung how can you be strong on the facts when you refuse? Oh, kasi sabi niya, be strong on the facts. Be strong on the evidence. So, sinagot siya ni Egay Erice, how can you be strong on the facts when you refuse to complete the Senate Blue Ribbon Committee report? Diba? Matibay ba? Matibay ka ba? Yun ang sabi ni Erice. Oh, sabi niya. Sabi ni Ping Lacson kasi, when you are strong on the law, pound the law. When you are strong on the facts, pound the facts. When you are weak on both, mag-Facebook live ka na lang, sabi ni Ping Lacson. Ibig sabihin, pinatutungkulan niya dito si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero parang ano eh, barking on the wrong tree or clanging cymbal, kumbaga, yung sa cymbal ng banda. Kumakalampag pero wala halos effect, di ba? Sabi ni Ege Erice, sumagot tuloy siya, how can you be strong on the facts when you refuse to invite the Bersamines despite naming them, di ba? As recipients of 8 billion pesos. Oh. How can you be strong on the facts when you refuse to complete the Blue Ribbon Report? May sense yung sinabi ni ano ni Ege Erice. Ang daming mga pinlot at saka hindi pinlot. Binanggit talaga. Sabihin na natin, pilit niyang itinatabi yung Marines, pero marami talagang mga pangalan. O tama. Ay, andyan si Titus Almonte. Is watching. Thank you for your support. Good afternoon, Sir Angelo. Sana'y maayos na ang Senado para makapagtrabaho na ng maayos. Happy Tuesday. Happy Tuesday, Titus Almonte. Charito Cabrera, Diana, akala siguro ng Tulfo Brothers, nasa broadcasting pa sila. Grabe ang mga bunganga nila. Ang haharas nilang magsalita. Harsh. Ang haharas nila magsalita. Hindi dapat magtagal ang dalawang ito sa Senado. Nakakadismaya, sabi ni Charito Cabrera Diana. Thank you, Charito Cabrera Diana. Shirley Uyang, Gatsalyan, you're nothing but a second-rate, trying hard copycat. Shirley Uyang, nanood ka nun? Pelikula ni Sharon Cuneta? Dapat si Kiko Pangilinan. Ah, hindi, kakampi nila si Kiko Pangilinan eh. Kakampi ni Senator Win Gatsalian, si Kiko Pangilinan. Dapat, siya nagsabi niya, "You are nothing but a second rate. Trying hard. Copycat." Sabi ni Shirley Uyang. Pero pinatutungkulan ni Shirley Uyang si Gatsalian. "Gatsalian, you are nothing but a second rate. Trying hard. Copycat." Thank you for your support, Shirley Uyang. Thank you. Abangan niyo at siyempre, yung binabanggit ni Jaime Samoya Bernante na si Curly Discaya na from Senate Detention Facility, dinala na sa PNPC-IDG Detention Facility. At bago yun, inagsalita siya na, sabi niya, ilalaglag ko na kayo dahil pinabayaan niyo ako, ikakanta ko kayo. Sabi niya, ilalaglag na niya ang may 150 government officials na dawit daw ayon sa kanya sa flood control scandal. Alright, thank you for watching and joining me dito sa Tuesday episode ng RJ Patrol. Ibababa na po natin ang tabing for today's episode. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

à la chocho, sa ista umaga. Magandang umaga, mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DJRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw na ng Martes, June 9, 2026. Nagtakbuhan papuntang Mindanao yung mga senador. Parehong black. SB 11 at saka original majority. Sige, OM. SB 11 at saka OM 11. 12 sila actually. SB 12 at saka OM 12. Yan. Pareho sila nagtakbuhan sa Mindanao. Pareho silang sumisip-sip sa taong bayan. Pareho nilang... Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Jun Lieno. Ako po si Ira Panganiban. At ito ang makapaksa na ating tatalakayin ngayong umaga. Isa hanggang dalawang bagyo posibleng pumasok ngayong Hunyo ayon sa PAGASA. Sirit presyo sa diesel at kerosina nakaumang ngayong Linggo. P-Box, sinabing aftershocks ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, posibleng tumagal ng ilang linggo hanggang isang buwan. Tsunami warning sa Mindanao, binawi na ng FIVOX. Senate Majority Block tutungo sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Blue Ribbon Meeting sinuspinde ni Senador Tulpo dahil sa Mindanao earthquake. Meeting lang daw ho yun, ha? Hindi daw ho yun hearing. Panukala ni Cayetano na interim Senate Serap, pinasura ng Malacanang. Sabing apat pang dating empleyado ni Zaldico, handang tumistigo sa Senado ayon kay Attorney Levy Baligod. Early Discaya.

si Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Good morning Mark Mallorca. Roxanne Costo, gandang umaga po Sir Ira V. Panganiban. Good morning Roxanne. Mark Mallorca, Ira, Idol Ira, pwede po ba manawagan? Nag-aalala kasi ako sa mga ka-FB ko na dilawan kakampik, kakampings. Tahimik sila sa desisyon ng Sandigan Bayan sa ill-gotten wealth ng mga Marcos. Baka kung ano na nangyari sa kanila. Hindi sila natutuwa, that's for sure. Doon sa stand-up sa Senado, ah, hindi rin kayo umiimik sa desisyon ng Sandigan Bayan doon sa Marcos ill-gotten wealth. Mga dati ka Marcos supporters na kinumpiska yung kayamanan at ari-arian katulad ng pamilya ko. Tatay ko empleyado ng government station noong araw. Well, at Ambassador Roberto S. Benedicto na kilalang nakadikit kay Pangulong Marcos. Parang may kinulimbat ng PCGG na kayamanan ng ama ko dahil pinaghinala ang ill-gotten wealth. Eh kung yung punot dulo dismiss ng kaso, paano? Yun sa mga pinaghinalaan lang. Wala na yun, okay na yun. Okay na tayo, okay na chip, okay na kayo. Diba? Thank you na lang kayo, ganun. Ganun na yun. Kasi talaga. Siguro Dolores, good morning Sir Ira V. Panganiban, kape-kape, galing sa Japan. Good morning Siguro Dolores. Ang southwest monsoon o hanging habagat ang nakaka-apekto sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Ang Ilocos Region, Batanes, Babayan Islands at Zambales ay magiging maulap na may kalat-kalat na pagulan, kulog at kidlat dahil sa easterlies. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bagyang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pagulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang araw ay sumikat kaninang alas 5.26 ng umaga, lulubog mamaya ang alas 6.24 ng gabi. 58 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Steel John, good morning Sir Ira P. Steel John, done like and share. Salamat Steel John, gayaan si Steel John. Mr. Rasputin, hello, I am over here, Boss Idol Ira Sang. Good morning, Pedro. Na, tapos na ito. Ayon sa PAGASA, ang inaasahang may isa hanggang dalawang bagyo ang inaasahan na ng Hunyo na maaaring tumama sa Bicol Region o Eastern Visayas bago makaapekto sa Luzon. Nauna nang dumaan ang Typhoon Esther noong nakaraang linggo na lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Noong Sabado, sinabi rin ng PAGASA na maaari pang magbago ang direksyon ng mga susunod na bagyo. Sa kasalukuyan, wala pang bagyo na namomonitor sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy namang magdadala ng ulan ang southwest monsoon na sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon na makakaranas din ng localized thunderstorms sa natitirang bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila.

sa mga nagbabantay ng exchange rate. Ang exchange rate natin ngayong umaga, 61 pesos and 67 centavos. 61, 67 po tayo ngayong umaga. Yan ang halaga ng dolyar kapag binangga sa piso. Mabuti na yung alam ninyo, di ba? Mabuti na yung alam kaysa sa hindi alam, di ba? Yan ho tayo. Yan ang presyo ng dolyar sa piso. 61.67. Si Anjo Perez, magandang umaga. Good morning, Chief Anjo.

Tataas. Ito, ang balitang to medyo masakit. Tataas ang halaga ng presyo ng produktong petrolyo. Magpapatupad ang panibagong oil price adjustments. Ang mga kumpanya ng langis sa ngayong Martes, June 9, ayon sa Department of Energy. Batay sa anunsyo ng Energy Department, inaasahan ng mga sumusunod na galaw sa presyo. Ang diesel ay maaaring tumaas ang presyo mula 3 pesos and 77 centavos. Ang gasolina may rollback na 1 peso and 70 centavos o pwedeng magtaas ng presyo ng 30 centimos. Depende sa naging kalakaran nitong over the weekend. Ang kerosina ay 6.10 hanggang 8.10 ang taas presyo. Ha? Ang mga oil companies tungkol sa eksaktong implementasyon ng adjustments ayon sa Department of Energy, ang mga pagbabago ay maaaring mag-iba depende sa kumpanya ng langis sa mapapatupad ng price movement.

natin. Alamin na natin. Oh, ha? Ito na. Ang pagtaas. May pagtaas na 8 pesos and 10 centavos per liter sa kerosina, 5 pesos and 77 centavos per liter para sa diesel, at 30 centimos kada litro para sa gasolina. Yan ang fuel price adjustment. 8 pesos 10 centavos per liter increase sa kerosene, 5 pesos 77 centavos per liter increase sa diesel, at 30 centavos per liter increase sa gasolina. Yan. Yan yung magiging oil price adjustments natin para ngayong linggong ito. Yo. Diba? Okay na kayo? Masakit na loob nyo?

balita naman na tungkol sa naganap na lindol sa Sarangani, sa Mindanao. Mabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX na ang mga aftershocks matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani ay maaaring tumagal na ilang linggo o kahit umabot ng isang buwan. Ayon kay FIVOX Science Research Specialist Winchell Sevilla, patuloy na makakaranas sa mga apektadong lugar ng maraming aftershocks. Karamihan ay mahina, ngunit posible pa rin ang mas malakas. Sa kasalukuyan, ang pinakamalakas na record na aftershock base sa kanilang automatic solution na ay magnitude 6.7 ani Sevilla. As of 11 a.m. na kahapon, umabot na sa 138 aftershocks ang naitala ng ahensya. Pinawi naman ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang tsunami warning na inilabas matapos ang magnitude 7.8 offshore Sarangani earthquake noong Lunes, June 8. Inanunsyo ang kanselasyon bantang alas 3:19 kahapon ng hapon matapos maobserbahan na maliit lamang na pagbabago sa sea level kasunod ang pagdating ng unang alon. Nauna rito naglabas ng tsunami warning para sa mga baybayin lugar sa Sarangani, Basilan, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay na nagdulot ng agarang evacuation sa mga apektadong komunidad. Ayon sa FIVOX, ang tsunami waves ay naitala mula 7:42 a.m. hanggang 8:45 a.m. sa iba't ibang monitoring stations, kabilang ang Maasim at Kiamba sa Sarangani, Kalamansig sa Sultan Kudarat, Mati City, Zamboanga City at Tandag City. Ang pinakamataas na wave height ay naitala sa Kiamba na 1.48 meters, habang ang iba ay nasa pagitan ng 0.09 hanggang 0.84 meters. Pagkatapos ng halos 2 oras ng monitoring, sinabi ng ahensya na nananatiling maliit ang sea level disturbances kaya ligtas ng bawi ng warning. Gayunpaman, nagpaalala ang FIVOX sa publiko na manatiling alerto sa mga aftershocks at mga natural na babala ng tsunami tulad ng malakas na lindol, biglang pagtaas o pagbaba ng dagat at kakaibang malalakas na tunog mula sa karagatan.

Samantala, kagad na naiulat o iniulat ang casualty damage to properties matapos ang magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao Lunes ng umaga. Ayon kay Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Mariano, minomonitor at binavalidate ang mga casualty. Iniulat din ang power supply interruptions at communication issues. Ang mas pinaka-apektadong rehiyon ay ang Soksarjen, Davao Region, Sambuanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region in Masa Mindanao. Nagpapatuloy naman ang paglilikas sa mga apektadong coastal areas. Pinayuhan naman ang publiko na umiwas at na bumalik at pumasok sa kanilang bahay, lalo na't merong tanda ng pinsala, high-rise buildings at banta ng aftershocks. Itinaas naman ang full red alert status sa operation center. Sa operation center, National Interagency Coordinating Cell, response clusters at mga iba't ibang agencies. Inaasahan naman na bibisitahin ng mga opisyal ng OCD at Department of National Defense ang mga apektadong lugar sa Mindanao. May ilang residente sa General Santos City ang nagulat ng pinsala sa loob ng kanilang bahay. Bumagsak ng mga appliances, televisions, cabinets, computers at iba pang household items nang tumama ang malakas na pagyanig. Napinsala rin at simbahan at gusali kung saan mayroong fast food chain. Yun yung sa video, yung Jollibee building. Bumagsak naman ang power supply sa ilang bahagi ng lungsod habang may ilang lugar naman ang nakaranas ng water service disruptions. Naapektuhan din ang mobile at internet signals. May ilang motorsiklo naman ang natumba ayon sa ulat. May ilang istruktura ang nakitang umuga habang may bahagi ng infrastruktura apektado ng lindol sa Davao City. Sa Davao City National High School, may ilang estudyante naman ang napaulat na nahimatay sa gitna ng panic dahil sa lindol. Nag-anunsyo naman ang lokal na pamahalaan ng suspensyon ng klase sa umaga at trabaho sa tanggapan ng gobyerno para masiguro ang kaligtasan ng publiko habang nagsasagawa ng assessment. Naramdaman naman ang matinding daloy ng trapiko sa lansangan. Sa kabilang dako, ipinahagi ng Philippine Red Cross ang larawan na napis sa ng istruktura ng KCC Mall. May kabuang 17 Red Cross volunteers sa aktibo habang kaagad namang dineploy ang mga ambulansya sa North Cotabato, South Cotabato at Gingoog City para tumulong sa mga apektadong komunidad. Sa North Cotabato National High School, nagbigay ng tulong ang mga responders sa 4 estudyante na nakaranas ng hyperventilation kasunod ng malakas na lindol. Minomonitor naman ng Philippine Red Cross ang mga opisya, ospital at komunidad sa mga apektadong lugar.

0: Iniyak naman ng Department of Budget and Management na nananatiling available ang Quick Response Funds o QRFs ng lahat ng QRF assistant agencies at maaaring agad na gamitin para suportahan ang nagpapatuloy ng disaster response and relief operations sa bunsod ng malakas sa paglindol at nakakaapekto sa Sarangani at kalapit lugar. Patuloy naman na mahigpit na pakikipag-ugnayan ng DBM sa mga kinakukulang ahensya at nakahanda na iproseso ang anumang request para sa quick release fund replacement na maaaring isumite upang masiguro na magpapatuloy ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Para sa pagtugon sa malakas na pagyanig sa Sarangani, nananatiling available ang umiiral na QRF resources para sa agarang deployment ng mga concerned agencies habang nananatili namang handa ang DBM para magbigay ng kinakailangang budgetary support kapag kinakailangan. Sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa press briefing sa Malacanang na sapat ang pondo ng pamahalaan upang tugunan ang anumang pangangailangan ng mga mamamayan na apektado ng malakas na paglindol sa Kamindanawan, particular na ani Castro ang Quick Response Fund na maaaring magamit sa pagbibigay ng relief goods, pagpapatayo ng evacuation centers, pagsasagawa ng search and rescue at retrieval operations at pagbibigay ng emergency medical assistance. Ayon kay Castro, nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga concerned government agencies para umaksyon sa pangailangan ng ating mga kababayan na tinamaan ng malakas na pagyanig. Kailangan anyang tumugon dito ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno sa gitna ng pagtutok ng Pangulo sa sitwasyon sa Mindanao. Wala pang itinaktang petsa kung kailan pupunta ang Pangulo sa naapektuhang lugar ng pagyanig. Ayon kay Castro, hindi talaga ginagawa ng Presidente, lalo't abala pa ang mga ahensya sa kani-kanilang gawain upang matulungan ang mga biktima ng pagyanig. Ang OCD B Bar nagpadala ng RDA NA team sa Sarangani para palakasin ang earthquake response. Ulat mula kay Romel Madrigal. Romel, good morning.
1: Agad na nag-deploy ang Office of the Civil Defense Bangsamoro Autonomous Region at Bangsamoro ready ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team sa Region 7 upang palakasin ang Disaster Response Operation matapos yanigin ng Multitude 7.8 na lindol ang maasim Sarangani at ang mga karating na lugar. Inatasan ang mga tauhan na tumulong sa mabilis na pagtukoy ng lawak ng pinsala, pangangailangan ng mga apektadong komunidad at koordinasyon ng mga hakbang sa pagtugon sa sakuna. Nakatuon din ang kanilang misyon sa pagsuporta sa mga local government units at iba't ibang response cluster ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC7. Ayon sa OCD Bar, mahalaga ang agarang assessment upang matiyak na naaabot ng tulong ang mga pamilyang naapektuhan at upang mapabilis ang pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol. Patuloy naman ang pakipag-ugnay ng ahensya sa iba pang national at regional government agencies upang mapalakas ang monitoring, relief operation at paghatid ng kinakailangang ayuda sa mga residente. Sa gitna ng banta ng mga aftershocks at iba pang posibleng epekto ng kalamidad, tiniyak ng OCD Bar na nakahanda ang kanilang mga response teams upang magbigay ng agarang suporta at mapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad sa mga apektadong lugar. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Legal mula sa Southern Luzon, samantala Senador Lacson nanawagan na tigil muna ang usapin sa politika at tututukan ang tulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ang ulat mula kay Jojo Sikat. Jojo, good morning.
2: Nananawagan itong si Senador Pampiloping Lacson na tigil muna sa mga usaping politika sa Senado at ito ang pansin sa panalangin at pagbibigay ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Gayet ni Lacson, dapat nakatuon ang atensyon sa dinaranas na hirap ng mga Pilipino sa Katimugan matapos sa sakuna kung saan tumataas ang bilang ng mga nasawi sa lindol at dapat tulungan ang pamilya at magpaabot ng pakikiramay. Magugunita na naunang nanawagan sina Acting Senate President at Pro Tempore Sherwin Gatchalian at Senate President Alan Peter Cayetano na mag-focus muna sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao at isang tabi ang usapin sa politika. Magugunita na sinabi ni Gatchalian na maagang tinapos kahapon ang organizational meeting ng Blue Ribbon Committee upang makapagplano ang Senado kung paano agarang makakapagpadala ng tulong sa mga apektado ng lindol. Sinunda naman agad ito ng press conference ni Senate President Cayetano kung saan nanawagan din na isang tabi ang usapin sa politika at mag-focus sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao Region. Naganap ang malakas na lindol nitong Lunes na umaga sa offshore Sarangani dahilan upang maglabas ng tsunami alert ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ayon nga sa Office of the Civil Defense, umabot na sa 19 bilang ng mga nasawi sa lindol hanggang nitong Lunes ng gabi. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Jojo Sikat mula sa Senado. Edwin Melisa, mahiya naman kayo PNP AFP sa constitutional loyalty, hindi sa tao. Wala na tayo asahan sa NBI, nabulok na. Hi, Ms. Amoya Bernante. Morning, MRP. Morning, Sir Ira. Late Mandao, nakahabol pa din. Present. Bangon, Mindanao. Si Brad Bong Pakundo. Boss Ira, ano sa palagay mo nangyari kahapon sa Senado? Di ba ginagawa tayong tanga ng mga damuho na yan? Manaloob ni Brad Bong Pakundo. Sinabi ni Senator Edwin Tulfo, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, na maaaring tumungo ang mga miyembro ng majority bloc sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao upang makita at matugunan ang pangangailangan ng mga biktima. Dagdag niya, sinuspindi ang Blue Ribbon Committee organizational meeting bilang paggalang sa mga naapektuhan. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, dapat maging prioridad ng pamahalaan ang pagliligtas ng buhay at agarang pagdugon sa mga ulat ng pinsala, pagkaantala ng serbisyo at tsunami warning. Hiniling din niya sa DepEd na unahin ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral kasama ang agarang structural assessment ng mga pag-aaralan at pagbibigay ng psychosocial support. Ayon naman kay Senator Alan Peter Cayetano, dapat magkaisa at manalangin para sa mga apektadong komunidad. Sinabi rin ni Senator JB Ejercito na kahit nasa hearing na apektuhan sila ng balita ng lindol, kaya pinuto lang pagdinig upang makapag-monitor ng tulong. Samantala, nagpahayag ng pakikiramay si Senador Lito Lapid sa mga residente ng South Cotabato, Sarangani, General Santos City, Barm, Obangsamoro, Zamboanga Peninsula at Davao Region at narawagan ng panalangin para sa kaligtasan ng lahat. Oh, sandali. Si Evangeline De Salisa, good morning Sir Ira. Si Romeo Ochoa, good morning. Si Evangeline De Salisa, wow ha, feeling concerned. Si win-loss. Standby, Chona Yu, magbabalik ang Morning Report Pilipinas. Pagkatapos sa ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8:30 na po, unang umaga.
3: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
4: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
3: San ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
4: Si Kuya Ricky
3: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
4: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
3: Basta Radyo Bandido.
5: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Alas 8.32 na po ng umaga, nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas. Sa inyong paboritong istasyon ng radyo, sa AM Band, ng DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag po ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type na nyo po ang keywords, DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report Pilipinas. Mamidang nanonood, teka, unahin na muna natin itong mga nagmamadaling mga ulat. At si Pangulong Marcos magpapatawag ng situation briefing para alamin ang lawak ng pinsala ng lindol sa Sarangani. May ulat si Chona Yu live mula sa Zoom. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Puno ang schedule ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay dahil sa magpapatawag ng situation briefing si Pangulong Marcos dito sa Palasyo ng Malacañang para alamin ang lawak ng pinsala ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani. Una rito, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na pag-aaralan muna ni Pangulong Marcos kung kasamang isususpende ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Sa ngayon ay suspended until further notice ang pasok sa eskwela sa lahat ng antas sa mga lugar na apektado ng lindol. Base sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense, umabot na sa 37 katao ang nasawi dahil sa lindol. Pero bago ang situation briefing, pangunahan muna ni Pangulong Marcos ang selebrasyon ng 128th Philippine Navy Anniversary sa Roas Boulevard sa Manila ngayong alas 9 ng umaga. At mamayang hapon naman ay magkakaroon din ng meeting si Pangulong Marcos para naman sa paghahanda sa 49th ASEAN Summit na gaganapin dito sa bansa sa Nobyembre. At ang regular press briefing kay Palace Press Officer Claire Castro ay mamayang alauna ng hapon dito rin po yan sa Palasyo ng Malacañang.
0: Sige. At tutuwan ko yung Mindanao. Wala akong ano eh. Hindi ko alam kung ano nangyayari doon.
1: Oo, kasi wala pa namang sinasabi ang Malacañang kung pupunta doon si Pangulong Marcos. Pero ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, ayaw kasi ni Pangulong Marcos na maabala yung ginagawang search and rescue and retrieval operations. Kasi nga naman, pagpupunta doon si Pangulo, syempre kailangan asikasuhin. So madadivert yung attention ng mga government officials. So mas makabubuti na hayaan na lang muna sila doon magtrabaho at magpatawag na lang siya ng situation briefing ngayong araw dito sa Palasyo ng Malacañang.
0: Typically, ganoon naman si si President Bongbong. Hindi siya nagmamadaling dumating. Kasi totoo naman, di ba? Kung dadating siya doon, yung resources na dapat nandun sa rescue relief and
1: retrieval.
0: Retrieval. Mapupunta sa kanya eh. I-store
1: totoo.
0: Ko siya.
1: Totoo.
0: I can understand the policy.
1: Diba? Ayaw niya makipagsabayan sa mga ganun. Kapag unang araw kung ano man ang sakuna, hindi siya talaga sasabay doon sa mga rescue team. Magpapahuli siya muna. Hayaan muna yung mga government agencies na magtrabaho.
0: Pero pinaka-importante kasi yung pagdating niya is yung recovery operations na eh. Diba? Yung rebuilding. Mm-hmm. Kasi lagi natin nakakalimutan yun eh. Busy tayo sa pagbibigay ng ayuda, pagbibigay ng mga food packs. Diba? Yung bahay ni ay nag-iba yung bahay. Pag nakapagbigay na tayo ng food packs, uuwi na tayo eh.
1: Mm-hmm. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi niya iiwan ang Mindanao para sa rehabilitasyon. Yung DPWH ay inutusan na rin niya na siguraduhin na yung mga ruta na dadaanan ng mga rescue team ay dapat madaling madaanan yan at maabutan ng tulong.
0: Sige, antabayan na natin yan. Abangan ko yung press briefing mamaya. Maraming salamat, Chona. Good morning.
1: Magandang umaga mula rito sa Palasyo ng Malacañang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacañang. Sura ng Malacañang ang panukala ni dating Senate President Adan Peter Cayetano para sa isang interim leadership arrangement sa Senado. Muling inulit ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacañang na tanging ang kinikilala lamang ng executive branch ay si Acting Senate President Sherwin Gatchalian bilang lehitimong leader ng Senado. para kay Castro sa ngayon ay walang may dudulot na magandang ganitong klaseng arrangement. Sa ulat, itinutulak ng kampo ni Cayetano ang posibleng interim administrative arrangement sa bagong Senate Majority Group na pinangungunahan ni Gatchalian. Kabilang sa mga panukalang adopsyon ng isang dual signatory o joint certification mechanism para sa mga voucher, check, disbursement, contract, personal actions at iba pang documents na kailangan para sa patuloy na operasyon ng Senado at ng impeachment court. Nahalala si Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Natatayo ring acting Senate President. Nangyari ang pagbabago sa liderato ng Senado matapos magkaroon ng quorum dahil sa paglipat ni Senator Chichi Escudero sa solid block 11 na lumutang sa Senado, kaya naging 12 ang dating minority habang 11 na lang ang grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kailangan pa nila ng isang senador upang maging 13 ang bilang at maging lehitimo Senate President si Gatchalian. Hindi naman kinilala ni Cayetano ang palit lideratong ginawa ng Senate Minority Block matapos ang pagsipot ni Senator Chichi Escudero sa Senado sa plenary session noong June 3. Sa Facebook Live ni Cayetano nitong Miyerkules, tinawag niyang illegal ang pudit ang ginawa ng mga kasapi ng minorya dahil dito nagbabala si Castro na ang setup ay maaaring maging salamin ng nakaraang political agreement sa kalaunan ay naging kontrobersyal. Ang tinutukoy ni Castro ay nasirang term sharing agreement bilang House Speaker sa pagitan ni Cayetano at dating tagigpatero sa Representative at Madrinduque Representative Lord Alan Velasco. Samantala, muling inulit naman ng Malacanang na ang eleksyon ni Gatchalian bilang acting Senate President ay consistent sa kasalukuyang jurisprudence kasama ng Abellino Cuenco Doctrine na may president na in-apply ng Senado. Kaya nga sinabi ni Castro na makikitungo lamang ang ehekutibo kay Gatchalian pagdating sa mga usapin ng Senate leadership at o opisyal na komunikasyon. Senate President Alan, iginiit na dalawa na ang Senado ngayon, ang Senate of the Philippines at ang Senate of Malacanang. May ulat si Jojo Sikat. Jojo, good morning.
2: Tahas ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na dalawa ang Senado, na ngayon ang isa ay ang Senate of the Philippines at isa naman ay ang Senate of the Malacanang. Tila ang pinatutukuyan ni Cayetano ay ang bagong liderato ng Senado na pinangungunahan ni Acting Senate President at Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Magugunita na nagpahayag ang palasyo na ang kanilang kinikilalang legal na liderato ng Senado ay ang pinamumunuan ni Senador Gatchalian at maging ang Kamara ay kinikilala ang paksyon nitong si Gatchalian. Kahapon ay nagsumite din kay Attorney Renato Bantog ang itinalagang Senate Secretary ni Gatchalian ng manifestation itong Kamara kaugnay sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment, at si Attorney Bantog din ang pinadalhan ng Kamara ng imbitasyon para sa pagpupulong ng Kamara ukol sa State of the Nation Address sa darating na Hulyo. Aminado si Cayetano sa pagkilala ng Malacanang sa paksyon ni Gatchalian, subalit hindi aniya siya atras dahil para sa kanya, siya ang nananatiling legal na Senate President hanggat walang 13 miyembro ang bagong liderato ng Senado na base aniya sa pinaiiral sa konstitusyon. Kapag makabuo ng 13, handaan niya si Cayetano na bumaba sa pwesto. Kaugnay nito, tinawag naman ni Senate President Cayetano na Committee de Absuelto ang isinagawang consultative meeting kahapon ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulpo.
3: Apparently, because ayaw na pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So yung Senate of Malacanang had a hearing kanina and you have two Blue Ribbon Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto, na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa, at yung isa naman na seeking the truth.
2: So, ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Jojo Sikat mula sa Senado. Samantala, si Representative Luistro iginit na hindi maaaring magkaroon ng 2 pinuno ang Senado. Nag-uulat si Jong Manlapas. Jong, magandang umaga.
4: Iginiit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jeremy Luistro na hindi maaaring magkaroon ng 2 Senate President, 2 Senate Secretary at 2 Clerk of Court ang Senado habang nagpapatuloy ang usapin sa liderato ng mataas na kapulungan. Ayon kay Luistro, walang provision sa konstitusyon para sa isang interim administration kung saan sabay na mamumuno ang magkatunggaling kampo sa Senado. Binigyan din niya na iisa lamang ang maaaring kilalaning leader ng Senado alinsunod sa itinadhana ng saligang batas. Sinabi rin ni Luistro na kinikilala ng 11 miyembro ng House Prosecution Panel ang kasalukuyang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian alinsunod sa paninindigan ng liderato ng Kamara de Representantes. Sa kabila nito, nilinaw ng lead prosecutor na hindi dapat maantala ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dahil lamang sa usapin ng liderato sa Senado. Anya, malinaw ang mandato ng konstitusyon na isagawa ang impeachment trial forthwith o agad at ang mahalaga ay maituloy ang paglilitis at makapaglabas ng hatol na maaring conviction o acquittal. Patuloy naman naghahanda ang House Prosecution Panel para sa nakatakdang free trial conference at impeachment proceeding sa mga susunod na linggo. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandino TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jong Malapas mula sa Kamara de Representantes. Still, Joan, ano nangyari kahapon, Sir Ira? Pumunta naman ng 18 soldiers. Bakit parang di pinapasok at hinahanapan o kailangan muna ng QR code pa at ayaw lang ba nila harapin o pakitang tao lang ang kunwari imbitasyon sa kanila? Maya't maya, tinapos na din ang mga uplok na namuno kahapon sa Senado. Evangeline De Salisa, nakakaiyak ang ginagawa ng Malacanang. Pakialam mo, Luistro. Comment lang ako doon, ha? Kasi sinasabi ng... nila Gatchalian, nila Lacson, nila Soto, na sila yung nire-recognize ng Malacanang, sila yung nire-recognize ng Kamara de Representantes, sila yung nire-recognize ng Integrated Bar of the Philippines, sila yung Pag po natin kalimutan itong isang simpleng fact na ito, sabi sa Konstitusyon, ang Senado ay maaring magtatag, magtalaga ng sarili nilang liderato labas ng impluensya ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan o kung anumang institusyon. Sila mismo ang mag-e-elect ng sarili nilang pamunuan o liderato. That, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay simple. Di ba? Walang saysay na sabihin nilang sila ay suportado na ng Integrated Bar of the Philippines, sila ay suportado na ng Malacanang, sila ay suportado na ng Kamara. Wala hong saysay yon. Kasi, base sa batas, pupwede silang magtalaga ng sarili nilang liderato base sa majority na choices nila. Gets nyo? Gets nyo yun? The choice of the Senate's majority of each individual house. Yung Congress, nung sinasabihan ng ilan sa mga senador na baka pwede nyo ipatala yung mga congressman ninyo na sangkot sa flood control. Anong sabi ng Congress? Bakit daming gagawin yan? May interparliamentary courtesy. Oh, ngayong may gulo sa Senado, wala nang interparliamentary courtesy. So pwede na kayong magsabi na hindi. Ang kinikilala namin si Gatchalian. Hindi si Cayetano. Wala nang kortesiya. Wala nang kilalanan na hindi namin kayo papakialaman kasi hiwalay na bahay kayo eh. 'Di ba? Wala nang ganoon. Malacanang naman, imbes na unifier, nakapagbuo, taga-gawa ng consensus builder, hindi. 'Di ba? Divider sila. Ginigiba nila yung Senado. Bakit kaya? Sa tingin nyo, bakit kaya? Yung IBP, wala yun. Opinion lang ng mga abogado yun. Ang pagsasabi ninyong may, yung IBP, nakasalang pa rin ang kanilang tapang at lakas sa desisyon ng Korte Suprema. Tandaan po ninyo, dun sa tinutukoy na Avelino versus Cuenca, sa simula pa lamang ng isyong yun, 22 dalawang senador ang nasa plenaryo. May quorum. Tumatakbo ang quorum. Nung mag-i-speech, privilege speech si Cuenca, tumayo si Abellino at umalis kasama ang siyam na iba pang mga senador. Sampu umalis. Ilan ang natira? 12. Hindi ho pinutol yung sesyon. Ang ginawa ng grupo nila Cuenca, itinuloy yung sesyon. Therefore, may quorum na nung nag-walk out. Nung nag-walk out sila Abellino, may quorum na. So, kaya nagpalit ng desisyon. Ang unang desisyon ng Korte Suprema, mas kaya gusto ko si Korte Suprema eh. Ang unang desisyon nila was, hindi kami makikialam dyan. Dismissed. Wala kaming pakialam dyan. Problema ninyong mga senador yan. Diba? Ang pangalawang desisyon, nung inapila, napansin ng Korte Suprema na walang mangyayari. Sabi ng Korte Suprema, o sige, desisyon na natin. Diba? O valid, may quorum. Kasi nung magbukas kayo, 22 kayo eh. Tapos nag-walk out yung 10. Nung mag-walk out yung 10, may natira yung 12, may quorum pa rin kayo. At may majority. Kasi 12, 10 yung nag-walk out. Diba? Tapos dun sa pangatlong desisyon, sinabi nila na ginawa namin itong desisyon to kasi kahit ano naman ang mangyari, kahit kung mag-e-election ulit kayo ngayon, matatalo din naman na ulit si Abellino. So, sige na, ituloy nyo na yan. Diba? Yun ho ang buod nung naging desisyon, kung ano-ano pang pinag-uusapan ninyo. Amin yung pang pinagkukwentuhan. Today, nagbukas yung Senado ni Gatchalian na 12 sila, walang quorum. Walang quorum. Ha? Doon pa lang, sabi nga ng Senado, ng Supreme Court, void ab initio. Walang silbi sa simula pa lang. Mali na sa simula pa lang, void ab initio. Ginagaya ko lang yung mga abogado, hindi naman ako abogado, di ba? Tagabasa lang ako, mahilig lang ako mag-review, di ba? Si Morbi Amak, good day, Mr. Idol. Thank you po sa tamang ulat para sa mamamayan Pilipino. Di katulad ng iba, Senador Jan, na dati pa na... Joan, gigibayin talaga ng Malacanang na yan ang Senado dahil gusto nila na matuloy ang CONASA. Kailangan na sa pwesto sila ng dagdag na 3 taon nga ba? Mga sakim sa kapangyarihan, pero masigit na mga pangyarihan ng Panginoong Diyos, mga ganit talaga, mga oplok, sabi ni Steel Joan. Si Evangeline de Salisa, sila mga mismo, walang Senate President. Still si SP Cayetano, kaya nagpipilit dahil bababaan ang number of conviction votes dahil hindi makukuha ang 16 votes for conviction of PP Sara. Ganun na nga yun, di ba? So, anyway, naipaliwanag ko na yung gusto ko ipaliwanag. Ang natitira na lang yan ay kung sasabihin ng Korte Suprema na yung suspecha ko ay tama. In the meantime, that's all me. Ako lang yun. Inihayag naman kahapon ni Attorney Levy Baligod na may 14 pang umano'y dating empleyado ni ex-Congressman Zaldico na handang humarap sa investigasyon ng Senado. Dagdag pa ito sa unang 18 individual na nagpakilala ng mga bagman ni Ko at nagsabing naghatid sila ng mga maletang may lamang pera sa ilang opisyal ng gobyerno kaugnay ng umunoy flood control scandal. Ayon kay Baligod, isusumiti niya listahan ng 14 sa Senador Robin Padilla na kinikilala ng mga ito bilang miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Sinabi rin niya na may isa pang grupo na binubuo na 7 tao na maaari rin iharap sa Senado, ngunit tinawag niyang sensitive pa ang kanilang sitwasyon. Samantala, nauna nang nahalal si Senador Erwin Turpo bilang chairperson ng komite, kapalit ni Senator Pia Cayetano, ngunit iginiit ng Cayetano black na hindi balido ang naturang pagkakahalal. Si Erwin na nagsabi, di ba? Because we don't have 13. We need 13, sabi niya. Because we don't have 13. Di ba? Ang lino-lino, kaya nga wala silang Senate President, eh, di ba? Acting nga eh. Mahigpit naman na huwag na yan. Si ano yan eh, di ba? Pinumpirma naman Interior and Local Government Secretary John Picremulla ni kahapon na nasa kustudiya na ng otoridad ang siyam sa 11 kaakusado sa flood control controversy sa Bulacan matapos maisyu ng arrest warrant. Sa isang ambush interview, pinangalanan ni Remulla mga naaresto na sina Cesara Rowena Cruz Discaya, Pacifico Curly Discaya II, Merge Jaron Caparaslaus, Bryce Erickson Diaz Hernandez, JP De Leon Mendoza, Norberto De Leon Santos, Juanito Coronel Mendoza, Floraline Yutuk Simbulan, at Maria Roma Angelina Discaya Rimando. Nananatiling at large ang dalawa pang akusado na sina Ernesto Galang at Lawrence Pagtalunan. Ayon sa DILG, ang mga akusado ay naharap sa kasong violation of Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds through falsification of public documents. Inilipat naman kahapon sa Bulacan Provincial Jail si Contractor of Pacifico Curly Discaya matapos na mahigit siyam na buwan sa Senate custody habang naharap sa non-bailable na kaso ng graft at malversation of public funds through falsification of public documents. Si Discaya sa pung iba pa, kabilang ilang opisyal ng DPWH ay kinasuhan dahil sa mga irregularidad sa 54 million peso flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Pinangunahan ni Interior Secretary John Bicremulla ang paglipat ni Discaya mula Senado papuntang Bulacan. Ayon kay Remulla, siyam sa 11 akusado ang naaresto na. Ayon sa abogado ni Discaya na si Attorney Cornelio Samaniego, hihilingin nila sila o hihiling sila ng piyansa at iginit na mahina o manong ebidensya ng prosecution na. Dagdag pa ng abogado, handa si Discaya sa paglilitis at umano'y makikipagtulungan na siya sa mga otoridad at maglalabas pa ng mahigit 150 pangalan na posibleng sangkot sa flood control controversy matapos umano niyang maalala ang mga ito habang nakakulong. Iginit naman ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang legal na Senate President at siya ang dapat umaktong presiding officer sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang biglang press briefing sa Senado, sinabi ni Cayetano na kailangan niyang panindigan ang kanyang posisyon dahil umano sa kakulangan ng bilang ng grupong pinamunuan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian para baguhin ang rules ng impeachment court. Iginit din niya na may mga illegal umanong pagbabago sa rules at sa sesyon ng Senado at igigit niya ang kanyang posisyon habang inihintay ang desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa kanya, nagpadala na siya ng liham kay Senate Secretary Jose Luis Montales upang matiyak na tuloy ang impeachment calendar at hindi maantala ang proseso. Sa ilalim ng schedule, nakatakdang ilabas ang notice of pre-trial sa June 9 na magsisimula ng pre-trial proceedings. Iginit naman ni Gatchalian na siya ang mamumuno sa impeachment trial bilang acting Senate President at maaaring kailanganing muling sumumpa ang mga senator judge sa ilalim ng kanyang liderato. And finally, sinabi ni Senador Robin Padilla na karapatan ng gobyerno na imbestigahan siya kauden ng obstruction of justice na may kinalaman sa umano'y pagtulong niya kay Senador Ronald Bato de la Rosa na makalabas ng Senate premises habang may umiiral na warrant mula sa International Criminal Court. Noong Mayo, sinabi ni Justice Secretary Frederick Bida na iniimbestigahan ng Department of Justice ang posibleng pananagutan ni Padilla. Kahit naman ang Senador, hindi niya tinulungan si de la Rosa kundi nakisakay lang ito palabas ng Senado noong May 14. Nauna rin nagsampan ang reklamo ang Tindig Pilipinas at ilang human rights group laban kay Padilla at iba pang dahil sa insidente. Si De La Rosa ay may arrest warrant dahil sa umano'y indirect co-perpetrator sa crimes against humanity kaugnay ng mga pagpatay mula July 2016 hanggang April 2018. Noong May 11, tinangkang ipatupad ang warrant sa Senado. Ngunit nakalabas siya ng gusali noong May 14 matapos ang ilang araw ng pagkakulong sa protective custody ng mataas na kapulungan. Edwin Melissa, unti-unti nang nabubulok ang Pilipinas. Kaawa-awa. Ay, nako. Anyway, wala na tayong oras. Kita-kita na lang tayo ulit bukas. Susunod po ang Buhay at Batas ni Attorney Nicky De Vega at Attorney Carlo Nicolás. Sila po ang susunod na palatuntunan pagkatapos ng inyong Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito pa rin sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ng DJRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all! Peace! Bye-bye muna ako! I gotta go! I'll see you tomorrow! Bye-bye guys! Bye-bye! See you tomorrow!
5: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
6: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
7: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
8: BBC News with Emily Thomas. A pause in fighting between Iran and Israel appears to be holding after the biggest test so far of the ceasefire agreed in April. But violence has continued in southern Lebanon. The Israeli military has issued a new evacuation order for Tyre, including the city's Christian quarter. 20 countries have released a joint statement describing the humanitarian situation in Gaza as catastrophic and calling on Israel to allow more aid into the territory. The United States has added several major Chinese businesses to a list of companies it claims are linked to China's military. Among them are the e-commerce giant Alibaba and the electric car maker BYD. Honduras has approved a series of reforms to tackle the murder of women, including longer jail sentences. The country has the highest rate of femicide in Latin America. Ukrainian officials say Russian strikes overnight have killed at least four people in the Kharkiv region. Ukraine, meanwhile, has continued to launch strikes at Russian-occupied Crimea. Russian investigators say an explosive device has destroyed a car and killed its driver in a town close to Moscow. The identity of the driver has not yet been given. A BBC investigation has found that more than 300 Iraqi Kurdish migrants attempting to get to the UK were kidnapped in Libya last year and threatened with having their organs removed. The kidnappers demanded $5,000 each. The car manufacturer Stellantis has announced a global recall of more than a million Jeep SUVs because of fire risks. The problem relates to the wiring of the power steering. And President Trump has been booed at a basketball match in New York. He was there to watch the New York Knicks lose to the San Antonio Spurs. World News from the BBC.
9: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
10: You're listening to the news from the BBC.
11: Radio Bandido, 8:10 a.m.
12: Is for you, a show that focuses on
13: the best food and treats for your dogs,
14: the best dog places to visit,
15: the best training for dogs.
16: Hi, Coco, speak.
17: The best dog accessories and items,
18: the best dog hotels.
12: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

Maganda-maganda hapon. Araw na Martes. Ika-siyam sa buwan ng Hunyo. At syempre, dito tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudasa po, hanggang mamaya tayo, alas 6 ng gabi. At marami pa mga issue ngayon, marami mga balita, ha? Kaya dyan lang kayo. Pero siyempre, unahin muna natin, ano ba ang lagay ng panahon natin ngayon pong araw na ito ng Martes. Ang sabi ng PAGASA, Southwest Monsoon nakaapekto sa western section ng Northern Luzon. Kaya dyan po sa Ilocos Region, sa Batanes, sa Buyan Islands at Zambales, ang mararanasan dyan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Dahil yan sa Southwest Monsoon. Ang Metro Manila naman at iba pang bahagi ng ating bansa, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms. Yan, dahil po yan sa localized thunderstorms. Ang araw naman, lulubog mamaya alas 6.24 ng gabi at sisikat ulit bukas alas 5.26 ng umaga. So yun po, latest mula sa PAGASA. Wala tayong mga inaantabayan ng bagyo, low pressure area. Kaya dito na tayo sa ating mga balita. Sa mga balitaan ngayong araw ng Martes, eto na po. Ngayon po, siyempre, sinusubaybayan pa rin natin itong nangyaring lindol dyan sa Mindanao. Ay nadaragdagan po yung mga nagdagan pa nga itong mga casualty dyan . Sa ngayon po, sa latest na report ng Office of Civil Defense, kanina pong umaga, sabi nila 37 na yung patay dyan sa malakas na lindol at tuloy-tuloy pa rin yung kanilang mga search, rescue, and retrieval operations. At sinabi nito si Juni Castillo, tagpagsalita ng Office of Civil Defense, na 33 sa mga namatay ay mula dyan sa Region 12, but 4 naman ang galing sa Region 11. Umaabot naman sa 456 ang nasaktan sa Region 12, but may 4 na nawawala. 17,689 na pamilya ang apektado, o 77,186 na taong apektado dyan. Ayan po ang report ng Office of Civil Defense. Sa ngayon po, tuloy-tuloy yung kanilang mga ginagawang pagsisika para maibalik lahat, pati yung utilities. Ang sabi ng DOE, 60% na raw na naibalik yung supply ng kuryente sa mga residential area. Pero problema pa rin nila, yung tubig, hindi pa naibalik. Importante pa naman yan. Ayan, kaya ang CBCP nananawagan rin ng panalangin para dyan sa mga tinamaan ng lindol sa Mindanao. Ito pong Catholic Bishops Conference of the Philippines kanina ay giniit sa mga Pilipino na manalangin, ipagdasal, at magbigay ng tulong doon sa mga tinamaan ng magnitude 7.8 earthquake dyan sa Mindanao itong kahapon. Sa statement ng CBCP, sinabintun si ang presidente nila, itong si Lipa Archbishop Gilbert Garcera, ay nanawagan siya sa mga bishops nationwide na magkaroon ng second collection kapag araw ng Linggo sa mga misa sa June 14. At sabi niya, yan daw makakalap nila na yan sa second collection ay ipaabot naman sa Diocesan Social Action Centers o dito sa Caritas. At dito po, para suportahan itong mga emergency relief and rehabilitation efforts dyan po sa mga naapektuhang lugar na tinamaan ng lindol. At in-encourage din niya itong mga institusyon kasama na isama sa kanilang mga panalangin at sa mga faithful sa lahat ng misa sa susunod na Linggo, itong mga biktima ng lindol, yung emergency

for brothers and sisters. Their pain is our pain. Their loss is our loss. Yan po sabi nito si Archbishop Garcera. At nagpayag din ng CBCP ng pag-iisa dito sa mga pamilya nito mga natamaan ng lindol na yan. Sabi niya, sabi ng CBCP, nakikidalamhati sila sa mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay at pinananalangin sila para sa mabilis na makarecover yung mga nasaktan at manindigan in spiritual communion with all those who have been displaced sa kanilang mga bahay at livelihood. Ayan, no? Dun sa General Santos City, hanggang ngayon, sarado pa rin daw yung mga negosyo. Sarado pa rin yung mga negosyo dahil nga, siyempre, matindi yung pagyanig dun, intensity 8. Kaya siguro, inaalam pa nila kung ligtas pa yung mga establishment nila, ligtas pa ba yung mga tindahan nila dyan, pwede bang bumalik sila dyan? Kasi mahirap na. Baka yan eh, sa dami ng mga nangyayari pa mga aftershocks, baka matuluyang gumuho yan. Delikado kung sila ibabalik ka agad dyan. So dyan po sa General Santos City, inilagay na rin sa State of Calamity. Kahapon, bandang maggagabi na, no? At yan po dahil dito sa 7.8 magnitude earthquake na tumama dyan sa Maasim, Sarangani. At sabi po dito sa mga report na nakalap natin, yung declaration ay ibinigay po yan matapos itong ilang mga structures dyan ay napinsala. Kasama yung two-story supermarket dyan sa Barangay Kalumpang sa General Santos City na nag-collapse. At may mga report man, yung iba, yung mga kisami ng Holy Cross Parish Church, nag-collapse din, iba pa mga structures. May mga bahay din na nasira, nawasak. At sabi po may mga, siyempre may mga casualty rin, may mga namatay at nasaktan dyan. Pero sa ngayon, yung mga kuryente daw dyan sa lugar na tinamaan ng lindol, ay halos na ibalik na rin, sabi ng Department of Energy. Power almost fully restored dyan sa mga lugar na naapektuhan itong malakas na lindol. Dyan po sa Sarangani at sa mga kalapit na lugar. Doon sa statement nito si Energy Secretary Sharon Garin, sinabi niya na at least 4 power plants, 2 transmission lines, 4 na private distribution utilities at 8 electric cooperatives ang nakaranas ng problema kasunod nitong malakas na lindol. At kaya alinsuno daw sa utos ni PBBM, itong Energy Family ay na-activate na yung kanilang response teams para tuloy-tuloy na mag-deploy ng mga as many men and women from all over the country para tumulong na ibalik yung supply ng kuryente sa lugar. Nandiyan na yung 2 power plants na ayos na. Yung transmission ay partially restored na rin. Yung 4 na private distribution utilities at 7 electric cooperatives ay back online na sila. Kaya halos sa kumpleto na raw yan. Yan, ha? So, antabayanan pa rin natin yung mga ibang update dyan sa Lindol, sa Mindanao. Pero siyempre, nandiyan pa rin yung mga nangyayari sa Senado. Itong si Senator Sherwin Gatchalian, kanina po ipinagtanggol niya yung legality noong kanilang June 3 Senate session na kung saan siya na-elect bilang Senate President pro tempore. Yan, ha? At sabi niya, tinitingnan daw niya yung mga records dyan sa Senado at makikita doon na yung 12-member quorum ay ilang beses nang nangyari at nirecognize dun sa ilang mga nakalipas na kongreso. At sabi nitong si Senator Sherwin Gatchalian, sabi pa niya, may ilang plenary session sa pagitan ng 2008 at 2020 na 12 senador lang ang present

0: at na ideklara ang quorum kasama po yung May 2020 session na ginawa habang itong si dating senator at na ngayon incumbent party representative Leila De Lima ay under detention. So hindi raw pwedeng baguhin ang kasaysayan. Ang Senate records mismo nagpapatunay na hindi bago ang nangyaring sesyon ng June 3 at yan ay daw ay lehitimo, sabi nito si Gatsalian. So yung June 3, at yan na-elect itong si Gatsalian bilang Senate President pro tempore. Pagkatapos nga itong mag-convene ang Senado, kaya naging 12 sila kasi itong si Senator Chis Escudero lumipat sa kanila. Pero itong si Senator Alan Peter Cayetano, talagang minimaintain niya na siya pa rin ang leader ng Senado. Kung sa bagay, siya naman ni Senate President. Wala pa kasing pumapalit na Senate President. Kaya lang, ito pong 12 na nag-session, tinanggal na siya sa pwesto. Hindi na siya Senate President. Pati doon sa website ng Senado, hindi na nakalagay na Senate President siya. Wala na siyang title doon, senador na lang. So ganyan po ang ginagawa ngayon diyan, ano? Pero patuloy pa rin niyang ginagawa yung kanyang mga, sabi niya, yung mga kailangan niya, ano? May utos siya, may bago siyang mga scheduling dito sa mga tauhan ng Senado. Ito naman, sabi naman itong si Senator Bam Aquino. Itong sinasabi nitong si Senator Bam Aquino, malapit na raw sila makabuo ng 13. Ayan, ito siguro, pag nakabuo sila ng 13, wala nang mga question-question dyan. Kasi ito ang importante dyan eh. Pag nakabuo sila ng 13 na mga miyembro, doon, wala nang question dyan. Wala nang ku-question sa quorum, wala nang ku-question sa kanilang mga aksyon, at wala nang ku-question kung merong ma-elect silang Senate President. Kasi ang kailangan, para makapag-elect sila at ng isang Senate President ay 13 boto. Ayan, ha? Kaya sabi nito si Senator Bam Aquino, ayan daw soon, ha? Malapit na. Itong grupo nito si Senator Gatsalian, ha? At saka itong faction din, itong si Senator Alan Peter Cayetano, nandyan, talagang nandun pa rin sila sa power struggle nila. Simula pa last week yan, ano? Kaya pati yung mga Senate employees, pati ang publiko, naguguluhan na. Kaya maraming debate ngayon eh. Ano ba talaga ang tama? Yan ba 12 senador eh? Okay ba talaga? Pwede ba talaga mag-quorum yan? Ayun, mga pinagdidebatehan ngayon. Siyempre, talagang magka-sila ngayon eh, magkalaban. Kaya lang problema nila ngayon. Doon sa kampo nitong si Senator Alan Peter Cayetano, 10 na lang sila. Kasi ang si mga senador ngayon, 22 na lang. Nagtatago si Senator Bato de la Rosa, nakakulong ngayon si Senator Jingo Estrada. So, ano sila? 22. Naging 11-11 nga sila. Lumipat itong si Senator Chis Escudero dito sa kampo ni Senator Sherwin Gatsalian. Kaya ayun, naging 12 sila. At nung naging 12 sila, doon na sila nag-deklara na meron silang quorum. Yun, ganun ang nangyari po. Kaya ayan na, nagkaroon ngayon ng gulo dahil ayaw kilalanin nitong kampo, nitong si Senator Alan Peter Cayetano, yun nangyari na yan noong June 3. Kaya kung sakasakali at makakakuha talaga sila ng isa pa at makakabuo sila ng 13, wala na pong question dyan. Hindi na yan mako-question kung sakasakali yan, kung ano man ang mangyari. Kung yun man sa kampo ni Senator Sherwin Gatsalian, lumipat dun sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano, o yung isa dito sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano, lumipat naman doon kay Senator Sherwin Gatsalian, at least makakabuo sila parehong 13 kung sakali ano. Wala nang question diyan sa mga quorum na yan. Okay, may mga report muna tayo. Report ni Chona Yu. Itong Philippine Navy, palalakasin pa raw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alamin muna natin yung report. At Chona?
1: Inataasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Navy na higit pang palakasin ang puwersa nito sa gitna ng mga hamon sa seguridad sa rehiyon at sa West Philippine Sea. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa pagdiriwang sa ika-128 anibersaryo ng Philippine Navy, sinabi ng Pangulo na kailangang mapanatili ng bansa ang isang matatag at modernong hukbong dagat upang maprotektahan ang soberenya ng Pilipinas at ang mga interes nito sa karagatan. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na palawakin pa ang pakikipagtulungan sa mga kaalyado at friendly forces upang higit na mapalakas ang kakayahan ng sandatahang lakas. Sa naturang okasyon, pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang commissioning ng BRP Raha Lacandula na ayon sa Pangulo ay makatutulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Philippine Navy na pangalagaan ang yamang dagat ng bansa at igiit ang soberenya ng Pilipinas. Samantala, pinasalamatan din ng Pangulo ang Naval Forces Eastern Mindanao sa agarang pag-activate ng disaster response mechanisms at pag-responde sa nangyaring lindol sa Sarangani. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ayan eh, sinasabi nga ni PBBM, napaka-importante. Mayroon tayong malakas, ha? Malakas na Navy. Mayroon tayong Navy na may kakayahan para ipagtanggol ang ating bansa. Sabi po nito si PBBM, importante na palakasin itong Philippine Navy, yung kanilang capabilities para protektahan ang ating bansa, lalo na yung interest dyan sa West Philippine Sea. At doon nga, sa talumpati kanina, nitong si PBBM, sabi niya, itong modernization ng Philippine Navy ang binibigyan din niya. Na ang gobyerno daw is safeguarding economic lifelines, protecting the people, and enhancing ability to contribute to security and cooperation in the region. Mahigit sandaang taon na itong Philippine Navy. Ito raw nananatili na nagbabantay dito sa ating mga karagatan, pinagtatanggol ang ating soberenya at binibigyan proteksyon ang sambayan ng Pilipino. At yan daw, magpapatuloy na gawin ang kanilang tungkulin sa gitna nitong mga nagbabagong mga security challenges na kinakailangan ng mas malaking pagbabantay. Yan. At yung pagpapalakas sa Philippine Navy, yung isang capability niyan, ito yung nananatiling essential para maprotektahan ang interest ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea sa gitna nga nitong mas malawak na mga realities sa kasalukuyan. Okay, tuloy tayo at may report si Joe Manlapas. Itong si Vice President Sara Duterte, nakiisa dyan sa Brigada Escuela sa Baybay City, Leyte. Alamin muna natin report na yan, ha, Jong?
2: Kuya, nakiisa si Vice President Sara Duterte sa Brigada Eskwela 2026 sa Banahaw National High School sa Barangay Banahaw, Baybay City, Leyte bilang bahagi o paghahanda sa pagbubukas ng klase. Kasama mga kawanin ng Office of the Vice President Eastern Visayas Satellite Office na bahagi ang Vice Presidente ng mga gamit sa sinigaralan, cleaning materials, pintura, bagong laptop at mga pabago o pagbabago bags para sa mga mag-aaral. Nagbigay rin ng OVP ng kopya ng copy table books na first in line the Vice Presidents of the Philippines bilang karagdagan ng sanggunian ng paaralan. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Duterte ang kahalagaan ng edukasyon at hinihikayat ang mga magulang na patuloy na gawing prioridad ang pag-aaral ng kanilang mga anak dahil ito anya ang susi sa mas magandang kinabukasan ng bawat pamilya. Nagpasalamat din ang Vice Presidente sa mga guro, magulang at mga opisyal ng paaralan na nakikisa sa aktibidad bilang bahagi ng bayanihan para sa ligtas at maayos na pagbubukas ng bagong school year. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Joe Malapas. Yan yung Brigada Eskwela, importante yan ha, para matulungan natin yung mga paaralan ng mga public schools, di ba, na kasi hindi naman ganun kasapat yung pondo ng gobyerno, kaya yung pong Brigada Eskwela malaking tulong para dun sa mga kahit sa paglilinis lang ng mga paaralan para sa pagbubukas, tamang-tama, ano, maayos. Pati yung pagpipintura doon sa mga silid-aralan, lahat po ng pwedeng gawin. Napaka-importante niyan. Okay, tuloy tayo sa ating mga balita. Ito pa. Nako, ito, marami po nga ngayon alam niyo naghihigpit ng naghihigpit ngayon ang seguridad diyan sa Senado dahil marami po mga balita na mayroong mga banta diyan sa Senado. At sabi po nito si Senator Vicente Soto III, sabi niya, batay dito sa intelligence information ng National Bureau of Investigation, sinasabi na very serious yung threat dito sa security ng Senado. Itong threat daw na ito, isang sabi nito si Soto, ay clear and present danger. Kaya seryoso daw ang consideration dyan, ha? Ang kailangan gawin, seryosohin yan. Ha? Very serious daw itong intel na yan. Sabi niya, narinig daw niya sa report na yan, ha? Yung threat na yan is clear. At malino na malinaw, hindi dapat baliwalain. Kaya sabi pa niya, mingi siya ng gaano ba yan, ha? Sabi nito si Soto, very serious according to the intel. Yung pa rin ang sinasabi niya, no? Kaya yun daw pagpapatupad ng lockdown, depende na sa security measures at recommendations mula dun sa mga involved sa security plans. Yung ano mga kakailanganin dyan, ha? Importante daw yan, yan talagang masecure ang Senado. Mahigpit sila ngayon dyan, ha? Sa Senado, lahat ng sasakyan, ini-inspeksyon bago papasukin. Naglagay pa sila ng mga Constantino wire at sa paligid ng Senado para maiwasan yung para hindi sila mapasok, palakasin yung kanilang security. Pero itong NCRPO naman, National Police, itong National Capital Region Police Office, ayaw nila magkomento diyan po sa sinasabing banta sa Senado. Pero sila ay nananatili naka-heightened awareness. Yan ang sinasabi nila. Sa ngayon, sabi nitong si Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO, sa ngayon daw ay dinidefer nila sa ang official statement mula dyan sa Senate Security at sa Higher Headquarters, sabihin sa PNP, dyan sa Camp Crame. Pero tinitiyak nila na ang NCRPO ay nananatili na sa heightened situation awareness and nakahanda rin na magbigay ng suporta kung kakailanganin. Sabi niya, ito raw 239 police officers at 70 volunteers na ngayon ay nakadeploy dyan sa Senado, sa Senate vicinity for security measures dahil nga dito sa nangyayari na ngayon ng mga political tensions dyan sa Senado. Sabi po nitong si Senate President Pro Tempore, Sherwin Gatchalian, sabi niya, may mga natanggap din daw silang impormasyon. Mula dito sa NBI, katulad din yung sinasabi nitong si Senator Tito Soto. Sabi, di ba? Yan. Pero ito, may sinasabi naman itong si Senator Panfilo Lacson. Ibang klase naman ito. Maraming grupo ngayon. Kanina may grupo pa nga dyan na nananawagan. Palitan na raw. Palitan na. Ito si PBBM. Hindi pa natin makonfirm yan. At baka ito may mga ganitong sitwasyon nga. Ang sabi po kasi nito si PNP, dating PNP chief. Ngayon senador na ito. Di ba? Si Senator Panfilo Lacson. Sabi niya, yun daw frustration sa Armed Force of the Philippines, lumalawak niya dyan sa regional levels. Hanggang na doon sa mga batalyon, nandyan na. Yung sabi niya, yung independent intel, so far ngayon daw yung raw pa yan, ano, at hindi pa, kumbaga, hindi pa conclusive yan, hindi pa talagang na-verified. Pero meron daw mga ganyan report. Frustrated na raw sila dito sa overlapping national issues, kasama yung tension dyan sa Senado, yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng petrolyo, at itong flood control scandal. At sabi dun sa information, anako niya, still sketchy and raw. Sabi niya, yung level of frustration within the armed forces has reached up to battalion and regional levels. At sabi pa niya, ang armed services are closely monitoring the developments in the ongoing crisis sa national level, na dulot nga nitong iba't ibang factors, both internal and external. At sabi pa nito si Lacson, sabi niya, ito raw mga concerned armed services na yan ay na hindi lang limitado sa AFP. So ibig sabihin may iba pang pwersa. Ha? Nandiyan pa, baka nandiyan din ang PNP. Hindi lang limitado sa AFP, din nandiyan ang PNP. May Coast Guard pa. Ha? Iba pang mga armed services. Kaya ina-advise niya, itong armed services should be more discerning and not allow themselves to be misled by potential troublemakers within the Senate premises. Yan, ha? May patutsada pa dyan sa mga nangyayari sa Senado. Ito si Senator Panfilo Lacson. Pero ito namang Armed Forces of the Philippines, alam nyo ha, marami rin itong mga sinasabi. Pero mamaya, pag-uusapan po natin yan. Magbe-break muna tayo sandali ha. Oras natin, 34 minutes makalipas ang alas 4.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: And now, here's your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
5: Hello everyone. Baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
4: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudoso po. Ayan ha, at ito. Yung ating AFP, ito po ha. Sinasabi nila ngayon na sila raw ay nananatiling non-partisan. Yan daw ang kanilang stance. Tuloy-tuloy daw yan at walang makakabagbago dyan. Sabi nito si AFP Chief, si General Romeo Bronner Jr., sabi niya, ang AFP, ang military, ay aware dito sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Pero sabi niya, ang kanilang mandato ay hindi kasali, ha? Hindi diyang kasali yung political affairs. Kaya hindi raw sila nakikialam dyan. Sabi niya, nakikita raw nila yung mga nangyayari sa ating bansa. Hindi sila bulag, hindi rin sila bingi. Kaya alam daw nila kung anong nagaganap. Pero hindi naman daw mandato, hindi rin nila mandato yung makialam sa politika. Ha? Kaya sabi niya, ang AFP nananatili na dun sa kanilang paggalang, ha? At paggalaw within the bounds of democratic institutions and processes. Sa nakikita raw nila ngayon, umaandar naman ng democratic processes. Nagkakaroon ng mga hearing at sabi nga niya yung mga tao, ha, sa mga tao raw na ang nangyayari sa Senado na pagpapalit ng liderato ay yan daw isang ano, nagpapakita na gumagana ang demokrasya sa ating bansa. Kaya sabi nito si Bronner doon sa kanyang statement na sinasabi niya na sa ngayon ang AFP ay nananatili pa rin natapat sa konstitusyon. Doon naman sa tanong na sa lahat daw ng miyembro na at sa lahat daw yan ano eh talagang sinasabi ng AFP ay nakatitiyak sila na sila ay hindi sumasali, hindi sila nakikisawsaw sa politika. Yan ha. Consistently maintain that it remains focused on its mandate of safeguarding national security and staying above political discourse as it continues to support democratic institutions in the country. Yun ha. Yan ang sinasabi ngayon ng ating AFP. Kasi may mga ugong-ugong nga, katulad nito sinasabi nito si Senator Panfilo Lacson na umaabot na raw sa battalion level yung pagkadismaya nito mga sundalo. Frustrated na raw sila. Ha? Pero ito naman daw eh, hindi pa naman ito sigurado. Masyadong sketchy pa raw ito at bro. Ha? Ibig sabihin, hilaw na hilaw pa. Ito mga balita na yan. Pero sinasabi na niya. Ina-announce na niya. Okay. Tuloy tayo. May report si Jojo Sikat. O yun daw, si TESDA Secretary Benitez. Iminida sa media yung mga bagong programa ng TESDA. O ano kaya yung mga bagong programa na yan ng TESDA? Alamin nga muna natin yan, ha, Jojo?
1: Ibinida ng Technical Education Skills Development Authority o TESDA Secretary Kiko Benitez ang mga proyekto ng kagawaran para sa mga training at kabuhayan para sa ating mga kababayan, particular na sa mga nagbabalik sa bansa ng mga Overseas Philippine Workers o OFW. Sa unang inikot ni Secretary Benitez kasama media at itong si PCO Yusek Mon Ilagan ang kapewana kung saan nagsasanay ang mga trainees sa paggawa ng mga iba't ibang klase ng mga kape, tea at prop na sikat ngayon para sa pagtatayo ng negosyo at in demand sa mga nag-abroad o sa ibayong dagat. Sumunod na tinungo ng grupo itong air conditioning training kung saan mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines ang nagsasanay sa kanilang mga kapasundalo at mga sibilyan na nais matuto nga ng skills ng air conditioning. Ibinida rin ni Secretary Benitez itong bar training ng mga iba't ibang klase ng ala kung saan dating OFW sa nagsasanay na ngayon sa mga trainee upang mas maging competitive ang mga Pinoy sa larangan ng bartending, hindi lamang sa pagtatrabaho sa bansa at sa ibayong dagat, kundi para sa pagpapatayo na rin ng sariling negosyo.
2: Alumni graduate way back 2009, dati akong OFW. Tapos mas natagpuan ko po yung mas magandang career nung nagkaroon po ako ng skills noong 2009 sa TESDA. And then I joined TESDA 2016, TESDA Women's Center. maging trainer po. So nag-practice muna ako in industry and afterwards, ito na po. A decade na po in test awareness center.
1: Ikinatuwa naman ni PCO Yusek Ilagan ang improvement ng mga programa ng TESDA na malaki aniya ang magiging ambag para sa livelihood program ng mga kababayan at pag-usad na ekonomiya ng bansa.
3: Ang galing to meet ng inyong certificate, may QR code na po kayo kung saan makapakita ang inyong competencies na sinertify ng TESDA.
1: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayan, mga bagong programa ng TESDA. Maganda sa TESDA, marami silang mga libreng kurso diyan. Hindi naman mga ilang buwang kurso lang. Maganda 'to para makakuha kayong certification, yung mga in-situ, na ganyan certification. Maganda dyan, may allowance pa yun. Ha? Hindi lang yung libre, may allowance pa. Marami akong kilalang ganyan eh. Yun nga ang kumuha ng mga welding, ha? Pag-welding. May binibigay pa sa kanilang yung welding machine para talagang magamit na nila sa pagsimula ng kanilang hanap buhay. Yan, ha? Diba? Diba maganda yung mga ganun kahit papano yung ating mga gusto magtrabaho mga kababayan natin, meron silang pwedeng pagsimulan. Kasi pagkatapos nila doon, meron agad sila, may gamit na sila. Meron na silang pwedeng gamitin para makapagsimula ng kanilang hanap buhay. Yan ang maganda dyan sa TESDA. Pwede rin sila mag-abroad kasi may certification sila na NC2. Okay, ay shoutout muna dito kay Randy Santisas, ang maganda hapon. At ito naman si Jaime Samoya Bernante, sabi niya, Thursday, June 11, meron Senate hearing, team Senate President Cayetano, BRC, Pia Cayetano, at sa Senator Rodante Marcoleta. Bakit i-lockdown nyo? Magandang hapon. Ayan, kay UGM. Bakit i-lockdown nyo? Wala pa naman. Hindi pa naman magla-lockdown. Ano lang yun? Kung kakailanganin daw. Dahil may banta kasi, sabi, di ba? May mga bali-balita nga, sa June 12 daw eh. Sabay ng araw ng kalayaan. Holiday yun eh. Pero meron silang hearing dyan sa June 11. Sa Webes. Ang problema natin, dalawa kasi senado natin eh. Ang sabi nitong grupo, nitong Senator Sirwin Gatchalian, invalid daw itong ginagawa nitong grupo, nitong Senator Pia Cayetano at Senator Marcoleta. Illegal daw yan. Hindi raw obra yan dahil hindi sila ang tunay na Senate Blue Ribbon Committee. Wala daw, pati immunity, wala raw dyan. Ha? Kaya kung may sasabihin sila dyan, pwede silang makasuhan. Ayun ang sabi, di ba? Kanya-kanyang grupo yan eh. Okay, merong update ito si Chris Lucas dyan sa Lindol sa Mindanao. Alamin muna natin yung report na yan, ha? 37 na raw yung patay. Alamin natin yan, ha, Chris?
4: Iniulat ni Undersecretary Harold Cabreros ng Office of the Civil Defense na mayroon ng 37 nasawi at 456 na sagutan at 4 ang nawawala hanggang sa mga oras na ito dulot ng 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao kahapon. Sa kanyang pag-uulat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, sinabi ni Cabreros na mayroong 1,189 na kabahayan ang nasira ng lindol.
5: We already recorded 37 deaths and 456 injured. With four still missing.
4: Samantala, aabot naman sa mahigit 6,000 paaralan ang naapektuhan dahil sa pagtama nga ng lindol na nakaapekto naman sa 3.2 milyong mga mag-aaral sa rehiyon.
5: There are 1,889 total damage houses with 47 total infrastructure damage. With regards to class suspensions, there were class suspensions in four regions. And Father Sir, with regards to our search retrieval and rescue teams, we have deployed around 210 SSR personnel who conducted rescue and retrieval operations.
4: Kaugnay nito ay nagpaabot na rin ang pakikidalamhati ang ibang bansa kaugnay sa mapinsalang pagyanig. Una na dyan ang China, Japan, Canada at Estados Unidos. Ako si Chris Lucas nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Ayun ha, maraming nagpaparating ng pakikiramay. Pero mas maganda kung magpadala sila ng tulong. Ano? Sa bagay, nagdo-donate naman sila pagka may mga ganyan. Okay, tuloy pa rin tayo sa ating mga balitaan. Ito po si Senator Alan Peter Gaitano. Naglabas din po ng statement tungkol dito sa report na mayroong mga miyembro ng Senado na nakatanggap ng impormasyon mula sa NBI tungkol dyan sa sinasabing banta sa seguridad. Diyan sa Senado. Sabi po nitong si Senator Alan Peter Gaitano, sabi niya, "We have taken note of reports that certain members of the Senate receiving information from the NBI regarding an alleged threat to the institution. If the threat is credible, then every senator, every member of the secretariat, and every individual who works within these walls deserves to be informed and protected. Security is not the concern of one block. It is the concern of the entire Senate." Sabi niya. At ito, sabi po ni Senator Gaitano, "So the question are simple. Why was this information shared with some senators and not others? What is the nature of the threat? Who assess it? And what evidence? And we must be candid about the source of this threat. It did not come from the Senate's own office of the Sergeant at Arms, the office constitutionally charged with protecting this institution. It came from the NBI, and any honest accounting requires us to weigh the source carefully." At sabi pa niya, this is the same NBI whose personnel only weeks ago attempted to prevent an elected senator from performing his duties, physically assaulted the Senate employees and recklessly provoked an armed confrontation with our own Senate security inside these very grounds. An incident in which shots were fired within the home of the legislator itself. It is the same NBI whose director days ago walked into a contested committee proceedings and publicly proclaimed which faction he deemed legitimate, discarding even the appearance of neutrality in an internal dispute of a co-equal branch. And it's the same NBI now offering itself as the sole source of an unspecified threat. It refuses to disclose even the senators it claims to be protecting. A clearly partisan NBI that was itself a party to violence within these walls cannot credibly appoint itself as the guardian of our safety. Sabi po yan ni Senator Alan Peter Gaitano. Sabi pa niya, "And there is more basic question. Since when has the NBI been the lead agency on matters of national intelligence and security? Where in all of these are the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police, the institutions actually mandated to assess and respond to threats of this nature? Has this so-called intelligence been validated by the National Intelligence Coordinating Agency or by anyone in the professional intelligence community?" Ayan ang tanong ni Senator Alan Peter Gaitano. "Or are we expected to act on the unverified say-so of a single agency untested by the very bodies under whose competence this properly falls?" Ayun, ha? Ayan po ang sabi nito si Senator Alan Peter Gaitano. Medyo mahaba-haba yung statement niya dito . Pero siguro at yun na yung laman niyan, yung pinakabuod nung kanyang sinabi, kino-question niya saan nang galing itong mga bali-balita na yan, sino yung mga nasa likod niyan, sino ang pinoprotektahan diyan. Ayan ha. Kaya dun po sa huli, sabi nito si Senator Alan Peter Gaitano, sabi niya, The proper response to any threat is not panic, speculation, or maneuvering. It is productivity and prudence. Yan, ha? Ayan po sabi niya. Okay, may report muna si Jongan Lapas. Ito si Representative Abante. Ayun, nagsampa na ng cyber libel at libel doon sa laban dito kay Attorney Baligod at dito sa 18 dating tauhan ni dating congressman na Saldico. Ayan, doon ko dyan sa mali-malita. Ha, yung mga pera, yung na, nakatanggap daw siya eh. Kaya nagsampa siya ngayon ng kaso. Alamin natin report mula kay Jong Malapas. Jong?
6: Kuyang, nagsampa ng kasong cyber libel at libel si Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. laban sa abogadong si Libito Baligot at 18 dating Marines at media outlet ng DWSI 864 kaugnay ng mga legasyong tumanggap umano siya ng maletang puno ng pera. Sa reklamong iniain sa Manila Prosecutor Office, Marine itinanggi ni Abante ang mga paratang at iginiit na wala itong patayan. Anya, hindi niya kailanman nakaharap o nakatrabaho ang mga respondent at wala siyang anumang kinalaman sa sinasabing pamamahagi ng pera. Pinatikos din ng mambabatas ang pagpapakalat umano ng mga legasyon sa publiko bago ito dumaan sa tamang proseso ng investigasyon. Iginit niya ang dokumentong inilabas noon na hindi pirmado at hindi rin notaryado ng unang iharap sa media. Kinestiyon din ni Abante ang kredibilidad ng mga paratang dahil umano sa kakulangan ng detalye at ebidensya kabilang ang kawalan ng tiyak na petsa, lugar at pangyayari na magpapatunay sa sinasabing transaksyon. Dahil dito, hiniling ni Abante sa mga piskal na magsampa ng kaukulang kaso laban sa mga respondent dahil sa muli paninirang puri na nakasira sa kanyang reputasyon bilang halal na opisyal ng pamahalaan. Ako si Jong Malapas para sa DJRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. Ayun, ha? Eh, alam nyo, bagay ito si Congressman Benny Abante, ano ito eh, ha? Pastor ito eh. Matagal ko nang kilala yan eh, mga siguro 19 ano pa yan, mga 70s pa. 80s yan ha. Nakakilala ko yung mga 80s. Siya eh kasi pastor eh. Naimbita ako nung isang kaibigan dun sa kanilang ano. Ha, pastor siya ng isang Bible Baptist Church dyan sa Santa Ana. Noong mga panahon na yon. Pero hindi ko alam kung pastor pa rin siya ngayon. Ha, kasi pumasok na sa politika eh. Yung congressman na. Ha? Pero ayun nga. Ha, nakita ko. Tingnan natin kasi siyempre nagbabago naman ng mga tao eh. Anong kakilala ko siya dun nung siya ay pastor pa. Eh, okay naman siya. Hindi natin alam ngayon kung may nagbago ba, di ba? Yun naman, eh, nasa politika na nga. Iba na ang kanyang ano eh. Iba na ang dating eh, di ba? Okay, eto lang ha. Dun sa statement po nito si Senator Alan Peter Cayetano, sa huli, sabi niya, siya po ay nananalangin para sa Mindanao. Sabi niya, I pray for Mindanao. I pray that we can turn off our full attention. I pray that we can turn our full attention to the work that matters most. A safe and comfortable life for every Filipino. And I pray for what this institution was always meant to be. A secure and independent Senate of the people. Ayan po sabi nito si Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang statement. Medyo mahaba yung kanyang statement eh, kaya hindi natin mabasa lahat eh. Ha? Ilang pahina rin ito eh. Yan. Ha, ilang pahina rin yan, kaya mahirap din basahin eh. Ito naman, ito namang grupo nitong si Senator Win Gatchalian. Ito pong sinasabi niyang majority block daw sila ngayon eh. Eh kanina po, nagkasundo raw sila na yung kanilang isang buwang sweldo. Oh, malaki-laki rin to ha. Ilan sila? 12. Magkano ba sweldo ng isang senador ngayon? Nasa mahigit 300,000 eh. O ilagay na lang natin sa 300,000. Huwag na eh. Marami pa kasi yung mga iba-ibang mga natatanggap eh. Bukod doon sa kanilang basic salary. Salary grade 31 sila eh. So mahigit 300,000 yan. Pero sarado na lang natin sa 300,000. Eh, 12 yan. Ha? Diba? Ang dami nito. Ha? Malaki-laki itong maidodonate nila. Isang buwan sahod raw yung idodonate nila dito sa mga natamaan ng lindol dyan sa Mindanao. Doon po sa kanilang joint statement, itong senador sa kampo nito si Senator Wen Gatchalian ay nagpakita ng kanilang solidarity, pakikiisa dito sa mga biktima ng lindol. Sabi nila doon sa statement doon sa statement nila sinasabi, "The Senate new majority stands with the families and communities in Mindanao who are now facing the painful work of rescue, relief, rebuilding, and recovery after the powerful earthquake." Ayan po, at sabi pa nila dyan, "The lawmakers committed to donating amount of their salaries." So they called on the Cayetano Block to join their efforts. Ayan ha. So nilang isali itong grupo nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Sabi pa nila, "While there is a small contribution, we hope our colleagues in the minority will join us in this effort. After all, we are senators of the Filipino people. This is a moment when the Senate, whatever its internal division, can still speak through one act of shared compassion." Ayan po sabi ng grupo nitong si Gatchalian. Yan ha, kaya gusto nila, sabi nila, "Our contribution should go to immediate needs such as food, clean water, medicine, temporary shelter, and other assistance identified by the local communities and the responders on the ground. We will continue to coordinate with the proper national and local authorities to support relief, reconstruction, and safe restoration of essential services in affected areas." Ayan po sabi ng grupo nito si Gatchalian. Pero ngayon, siyempre, kailangan ninyo ng kailangan nyo ng kumilos. Although naka-recess ang Senado, naka-adjourn na kayo, CND di ba? So sa July pa kayo mag-co-convene uli. Pero kailangan ng tulong eh. Itong si PBBM, ang sabi, magpapatawag lang daw siya ng special session kung kayo ay matatapos niya yung gulo ninyo. Yan, sa mga senador. Di ba? Kung matatapos yung gulo sa Senado, magpapatawag siya ng special session. Mukhang malabo pa. Mukhang malabong matapos ito. Pero ngayon, mas maganda sana magkaroon sila ng special session, ha? Para kung may mga batas na kailanganin para matulungan yung ating mga kababayan dyan sa Mindanao, ito isang magandang pagkakataon. Diba na itong mga senador magsama-sama. Kaya siguro para makapagkaroon ng special session at makabuo kayo ng mga batas na kakailanganin para matulungan, mas makapagbigay ng tulong dun sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao, makabuo kayo niyan. Kasi hindi itong House of Representatives, hindi ito pwedeng gumawa ng batas ng sila lang. Di ba? Kailangan may counterpart sa Senado. Pero kung wala kayong magagawang batas dyan, sayang lang nga naman kung magpapatawag ng special session ang presidente. Pero kayo hindi mabubuo. Hindi kayo makakabuo rin ng batas. Di ba? Walang mangyayari dyan sa inyong special session kahit magpatawag niyan. Kaya mas maganda, ayusin nyo na muna yung gusot ninyo para matulungan nyo talaga ng mabuti itong ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Totally, ganyan naman eh. Itong si Senator Alan Peter Cayetano, nananawagan din siya at nananalangin para daw magkaisa at tumulong dito sa mga nangangailangan, di ba? Sa mga panahong ganito. Ganito rin naman ang gusto nyo mangyari itong grupo nito si Senator Gatchalian, bakit di kayo mag-usap at sama-sama ayusin nyo na muna yan. Kalimutan nyo naman na yung gulo-gulo na yan, ha? Ang problema lang ayaw di ba? Pareho silang gusto, sila ang pipirma, sila taga-pirma. Paano yan, dalawang Senate President, isang Senate President, isang acting, di ba? Medyo alanganin yung magiging sitwasyon dyan. mahihirapan sila dito. Okay, magbe-break muna tayo sandali. Oras natin, 1 minuto na, makalipas ang alas 5.
7: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Radio Bandido, 8:10 AM.
9: We're so impressed by Jerome. In addition to the local admirers that he has, Jerome Everdome came to me last year at Bravo Executive Lounge and he jammed Elvis songs with me. And to my surprise, my fan base was so attracted to him, so we had two or three concerts together. It generated so many views internationally on YouTube. Fast forward to the present. I will have a concert, just me and Jerome, June 24. Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, Makati. As of now, people are already paying ahead and making reservations. So don't forget, June 24, Wednesday, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, R&J Rock and Roll Party. I am going to sing Elvis songs together with Jerome, and then I'll have my own dancing set after that. So make your reservations now, 0906-221-1524. I repeat, 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro.

0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Pangalawang bahagi na tayo ng ating UGM ngayon pong araw na ito ng Martes, ikasyam sa buwan ng Hunyo. Tuloy-tuloy tayo at sa ating mga balita. Ito, yung ating pong unemployment rate. Naku, mukhang umangat. Ha? Umangat daw ito nitong Abril. Ha? Nung Abril, dahil itong employment bumaba. Nabawasan ang employment dahil dumarami raw yung bilang ng mga workers na naghahanap ng mas magandang job opportunities. Doon po sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority kanina, lumilitaw dito na merong 2.41 million Filipinos of working age ang walang trabaho noong Abril. Yan daw sabi niya, sa nasa 4.7% na unemployment rate. Kumpara nung ito ay 2.06 million na unemployed nung last year. So year on year, ang laki ng inilobo ng walang trabaho. Diba? Yung unemployment rate noon ay 4.1% lang. Ngayon ay 4.7%. So ito raw yung pinakamataas na highest April unemployment rates since 2022, na doon ay na-record yung 5.7% ng labor force ay walang trabaho. Ibig sabihin nito, 47 sa bawat 1,000 individuals ng nasa labor force, sa bawat 1,000 manggagawa, ay walang hanap buhay dyan sa mga buwan na yan ng Abril. Kaya mayroon 240,000 na mga bagong entrance sa labor force. At karamihan dyan ay mula sa 15 to 24 years age group. Ayun, ha? Yan sinasabi dito nito si ating National Statistician Claire Dennis Mapa na yan daw ay pwedeng i-attribute dun sa Middle East conflict. Dahil yung unemployment dyan sa, yung employment sa retail trade ay bumaba ng 450,000. Nabawasan ng 450,000. Karamihan daw na may nabawas nasa retail trade. So, pwedeng impact yan dun sa presyo. Ha? At yung income, most of the decrease in the retail trade. So, this can be an impact of the prices and income. Yan sabi nitong si Yusek Mapa. Ang unemployment rate ay tinamaan din dito ng onset nitong dry season. Ayan ay pinapakita naman ng pagbaba sa agricultural sector. Ha? Kasunod dito ang declaration ng warm dry season noong March 23. Pag bumababa daw yung volume, nakaka-effect yan sa labor market. Ayan, ha? Kaya pagka itong yung production volume daw bumaba, nababawasan din yung mga manggagawa. So yan daw ay susubaybayan. Sabi nito si Mapa, sa mga susunod na buwan, titingnan daw nila kung anong mangyayari. So yan ha, marami na namang walang trabaho dito po sa ating bansa. Ako, marami na namang mamumroblema niyan. Walang sahod, walang kita, walang hanap buhay. Ayun ha, ayan po ang sitwasyon ngayon sa ating unemployment. Dumaas pa nitong Abril, mas mataas ngayon kaysa nung last year. May report tayo mula dito kay Jojo Sikat. Itong acting Senate President at pro tempore si Senator Win Gatsalian, ibininyag yung impormasyon ng NBI na banta sa seguridad sa loob at paligid ng Senado. Alamin natin yan, ha, Jojo?
1: Ibinunyag ni Acting Senate President at Pro Tempore Sherwin Gatsalian ang impormasyon mula sa National Bureau of Investigation hinggil sa muna ibanta sa seguridad sa loob at paligid ng Senado. Ayon kay Gatsalian, ipinapaalam ni NBI Director Melvin Matibag ang naturang impormasyon sa mga sektor sa consultative meeting ng Blue Ribbon Committee. Dahil dito, sinabi ni Gatsalian na nakipagpulong siya sa Senate Executive Committee kabilang ang Sergeant at Arms upang ipatupad mga kinakailangan ilang hakbang para mapalakas at matiyak ang seguridad sa Senado. Hindi naman nagbigay ng karagdagang detalye ang senador tungkol sa naturang banta. Sa labas naman ng Senado, tinanggal na ng mga pulis ang tent na itinayo ng mga supporters ni Vice President

Yung pagdukot at pagpatay dito sa South Korean na businessman si Ji Ik-ju. Ha? Ito'y naaresto sa Quezon City kanina pong umaga. Ayun, ha? Sabi po nito si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ayan, ang sabi nito si Remulla, ito'y ano, ha? Sabi niya, yun daw mga operatiba ng Philippine National Police na nag-serve ng warrant of arrest habang dito kay Dumlao kaninang alas 5 ng umaga dun sa kanyang sa isang bahay dyan sa Pasong Tamo sa Quezon City. Ah, kanina po yan, mga alas 5 ng umaga, yung mga operatiba daw ng PNP, successful na ma-aresto itong si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao. Siya ay na-aresto dyan sa bahay sa Pasong Tamo, Quezon City. Si Dumlao na-dismiss na sa serbisyo ng 2018. Ano to eh, natatandaan ko ito ay kinasuhan, na-absuelto pa nga ito eh. Pero mukhang yung kanyang pag-absuelto eh, binaligtad ng Court of Appeals. At dahil daw sa abuse of discretion, parang ganun eh. Sabi ito si Remulla, yun daw mga witness dito sa kaso, nag-testify na itong si Ji Ik-ju ay kinidnap at hininga ng pera, kinikikilan. At nung hindi makapagbigay, siya ay sinakal at sinunog yung katawan niya. Pero alam ko ano to eh, nagbigay din ng pera ito eh, si Ji Ik-ju. Pero pinatay pa rin. Ganyan yung balita nung panahon na yan eh. Binabalita ko rin ito noon eh. Sabi nito si Remulla, ano to, yung Court of Appeals, binago yung ano. Ayun nga, ni-reverse yung decision ng lower court. Ha? At sinabing guilty itong si Dumlao. At sinentensyahan siya ng reclusion perpetua. Life sentence ito. In order yung kanyang immediate arrest without bail. Yun naman, nagtago naman. Ilang taon din ito nagtago. Ngayon, nahuli. Ayun, ha? Yan ang sabi nga eh, hindi mo matatakasan ng ano, long arm of the law. Darating at darating yung araw, di ba, mahuhuli ka rin. Ayun, tungkol naman dito kay Senator Bato de la Rosa, sabi nito si DLG Secretary John Vic Remulla, sabi niya kanina na kinukonsider daw ng kanilang departamento lahat ng anggulo para makita itong si Senator Ronald Bato de la Rosa na wanted ng International Criminal Court dahil dun sa kanyang papel dito po sa War on Drug ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Diyan sa press briefing kanina sa Kamkrame, sinabi nito si Remulla na ang Philippine National Police, doon nga niya idineklara yung o inannounce yung pagkaka-aresto dito kay Dumlao. Itong si Rafael Dumlao na sinasabing mastermind diyan sa pagpatay doon sa Koreano. Tungkol dito kay Senator Bato de la Rosa, sabi niya, ito raw si Senator de la Rosa ay posibleng nagtatago sa Metro Manila. Ayan ha, so tinitingnan daw nila lahat ng anggulo. Kaya hindi rin daw magtatagal, babagsak din ha, sa kamay ng batas itong si Senator Bato de la Rosa. Ayan ha, yun yun. Itong si Dumlao, itong si dating Police Superintendent Rafael Dumlao III. Alam niyo kung saan nangyari yung krimen, kung saan pinatay itong si Ji Ik-ju? Doon mismo sa loob ng Camp Crame, sa parking lot. Doon siya sinakal sa sasakyan, sa kotse. Doon lang. Sabi, nag-raid daw sila. Nagkaroon ng drug raid doon sa bahay nitong si Ji Ik-ju, doon sa Angeles City. Tapos doon, tinangay na nila itong si Ji Ik-ju. Tapos, pinatay, di ba? Nung pinatay nila, abay, pinasunog nila agad. Ayun, ha? Pinakremate nila agad yung bangkay nitong si Ji Ik-ju. Matindi nga ang ginawa nitong mga ito, eh. Pinakremate nila agad. Nung pinatay nila, pinakremate nila agad itong bangkay at pinaflush nila sa toilet doon sa isang funeral home chapel. Ayun, ha? Kaya nangyari,

0: Ayun. Eto, eh, huli na siya ngayon. Diba? Matindi mga ginawa nila. Nagbayad pa ng ransom yun, ha? Tapos pinatay pa rin nila. Okay, may report si Chris Lucas. Eto ba, mga pulis din ito. Pasaway na korporal. Sinampahan ng kaso nitong senior citizen na driver. Alamin nga natin yung report na yan, ha? Mula kay Chris Lucas. Chris?
1: Formal nang nagsampa ng kaso si Santiago Parado, isang 73 years old na driver, laban kay Police Corporal Simeon Suwan. Magugunitang nung isang linggo ay naging viral ang video kung saan makikitang marahas na inaaresto at pinupusasan ni Suwan ang senior citizen na driver na si Parado matapos ang isang traffic incident na naganap sa Taguig. Ayon sa pahayag ni Parado, hindi totoo na tinangka niyang sagasaan si Suwan. Natakot din umuna siya nang magbanta ang pulis na siya ay babarilin kapag nakita siyang muli sa kalsada.
2: Hindi yung totoo na sasagasaan ko siya. Ngayon, hanggang doon dumating sa punto na pinagsusuntok na ako doon sa sasakyan, eh nabuksan yung pintuan na yun, pinag-aalbot na ako. Nahihirapan na ako. Hanggang kasi pinapipilitit yung isang kamay ko eh. Nung nasa pangkita ako, pinilitit ang aking kamay at gustong pusasan eh. Tapos yung bigla kong hinaltak, kinalagyan ako at ipinasok ako doon sa kotse. Hindi lang naman ako naimik. Nung tumatakbo na kami, huwag ka lang kita makikita sa kali. Pag nakita kita sa kali, bang maniho ka, babarilin kita. Sabi ganun sa akin.
1: Habang sinusulat ang balitang ito, ay nasa award status na si Suwan na napag-alamang marami ng kasong kriminal at administratibo. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Ayan, ha. Dun sa report ng kanina, dun po sa ating unemployment, ito yung dun sa ating nakuhang report, kinukumpara yun dun sa year on year. Yung 4.1% noong April 2025, ano, ngayong April 2026 ay 4.7%. So ibig sabihin, tumaas yan year on year. Pero kung ikukumpara sa buwan noong Marso, kasi noong Marso ay 5% ang ating unemployment. Ah, pero itong April, naging 4.7. So kung ikukumpara noong Marso, bumaba itong ating unemployment. So, ibig sabihin yan, yung 2.41 million unemployed Filipinos ay nabawasan naman ng sa naging 2.5 sa mula sa 2.58 million noong Marso. So doon po yung nagkakatalo. Kung year on year, tumaas yung ating unemployment rate. Pero kung ikukumpara noong Marso, eh bumaba yan. Mula sa 5%, naging 4.7%. Kaya natutuwa Malacanang, bumaba daw yung ating unemployment. Okay, at meron lang report ito si Jong Manlapas. Itong Senate Impeachment Court ay tinakdaan sa June 18 pre-trial nito si Vice President Sara Duterte. Alamin natin report mula kay Jong Manlapas. Jong?
3: Kuya Raul, inanunsyo na ng impeachment court ng Senado ang schedule ng pre-trial conference impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa June 18, 2026 alas 9 ng umaga sa Senado. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, ito ang susunod na mahalagang hakbang sa proseso kung saan parehong panig ay inaasahang maghahain ng pre-trial tips at ilalatag ang ebidensya, saksi, at mga isyu na tatalakayin sa paglilitis. Sa notice na firmado ni Acting Senate President at Presiding Officer Rick Gatchalian, inaatasan ng kampo ng Vice Presidente at ang House Prosecutors na dumulo sa pre-trial, maaaring personal o sa umagitan ng abogado, kabilang sa tatalakayin ang stipulation of facts, simplification of issues, markings of evidence, identification ng mga witness, at schedule ng trial. Ayon pa sa kautusan, kailangan maipasa ang pre-trial briefs bago sa June 15 na maglalaman ng admitted facts, proposed stipulations, listahan ng ebidensya at mga saksi na kasading na maaaring i-withhold ang detalye ng ilang witness para sa seguridad basta maayos na maisama sa disclosure requirements ng korte. Hindi rin bubuksan sa media o publiko ang pre-trial conference upang matiyak ang maayos at mahinahong pagtalakay ng mga isyu. Nagbabala ang impeachment court na ang hindi pagsunod sa mga requirements ay maaaring magresulta sa pagkawala ng karapatang magpakita ng ilang ebidensya o testigo. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jong Malapas. So yan na, mayroon ng schedule sila ng pre-trial. Paano kaya ito? Ha? Sabi nito si Senator Alan Peter Cayetano, siya pa rin daw magpe-preside dyan sa impeachment trial. Eh siyempre, ito naman si itong kampo naman, itong Senator Gatchalian, eh siya rin daw magpe-preside. Paano ngayon yan? Dalawa ang presiding officer dyan sa ano, sa magiging trial. Itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment. Kaya talagang ano eh, dapat dito, ha, para malinaw itong mga gagawin trabaho ng Senado, magkasundo na ito at ayusin na yung kanilang ano eh, ayusin na yung kanilang sigalot na yan. Maraming ano dito eh, maraming magugulo. Ayan, habang itong si Senator Alan Peter Cayetano, kinu-question niya yung validity. Yung credibility nitong sinasabing banta sa Senado. Itong DILG naman, si Secretary John Vicrimulla, kanina po sinabi niya na itong kanyang departamento na siyang na nasa ilalim niya, ang Philippine National Police, ay magsasagwa po ng ano, security beef up dyan sa Senate area. Dahil yung kanila daw Senate President pro tempore, si Senator Gatchalian, ay nga, sinasabing may banta dyan sa Senado. There's always a threat, sabi nito si Secretary Rimulla. Kaya, ayun, at sabi niya, the Department of Interior and Local Government will take response to Gatchalian's claim that's security. Kaya kailangan niya. We are beefing up the security of the area. June 12 is a critical date. Ayan, ang sabi nito si Rimulla. Sabi kasi itong kampo ni Senator Gatchalian eh, meron daw eh. Ah, ito rin, kinukumpirma din itong si sa NBI. Ito naman si Senator Panfilo Lacson eh, nagsasabing marami na raw talagang nadismayado sa AFP. Pero sabi naman ng AFP, eh sila daw eh, ah, nakatutok pa rin sa kanilang mandato na magbigay ng security sa ating bansa at wala raw sa kanilang mandato yung makialam sa politika. At talagang magkaibang magkaiba itong yung kanilang mga sinasabi ngayon dito. Ito naman si Senator Alan Peter Cayetano, 'di ba, doon sa kanilang mga statement kanina, eh talagang kino-question niya kung totoo ba 'yan, ha? Saan ba galing 'yan? Yung mga sinasabing banta na yan sa seguridad ng Senado. Okay, punta muna natin, report ni Chona Yu. Mga biktima ng lindol dyan sa Mindanao, bibisitahin ni Pangulo Marcos. Alamin muna natin yung report. Ha, Chona?
4: Personal na bibisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga biktima ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao bukas. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ito ay para alamin ang kalagayan ng mga biktima. Sabi ni Castro, nagpatawag ng situation briefing si Pangulong Marcos ngayong araw sa Palasyo ng Malacañang. Sa naturang pulong, ipinag-utos ni Pangulong Marcos na siguraduhin ang kapakanan ng mga pasyente sa mga ospital na naapektuhan ng lindol. Pinauuna ng Pangulo na suriin ang mga ospital at maghanap ng lugar kung saan ligtas maaaring ilipat ang mga pasyente. Inutusan din ng Pangulo ang Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin na bigyang prioridad ang supply ng kuryente sa mga ospital. Ayon sa Pangulo, higit na nangangailangan ng agarang atensyon ang mga pasyente sa mga lugar na niyanig ng malakas na lindol. Ayon sa Pangulo, gagawin ng pamahalaan ang lahat ng makakaya nito upang maibigay ang kaukulang tulong sa mga apektadong komunidad. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chone Yu. Ayan, tungkol doon sa mga ospital, eh, di ba? Sabi nito si PBB, may hanap muna ng lugar kung saan sila pwede, eh, di ba? Pero dyan po sa Sarangani, doon sa isang ospital dyan sa Sarangani, yung mga pasyente po dyan, pinabalik na doon sa loob ng ospital. Ayan po, sinabi ng Department of Health isang araw, pagkatapos nga nung lindol dyan, kahapon, ano? Eh kanina, sabi ng Department of Health, pinabalik na nila doon sa loob ng ospital, dyan sa Malungon, Sarangani, Provincial Hospital, yung mga pasyente. Eh, hindi naman daw, kumbaga, nakakita na nila na okay pa. So yan, marami daw pasyente yung nasa loob na ng ospital. Pero yung iba, nasa labas pa, nasa mga temporary facilities pa. Dahil habang tinitiyak pa yung ibang lugar doon sa ospital, yung kanilang structural integrity. Yan, tinitingnan pa kung kakayanin pa ba ng ospital. Sabi nito si Health Secretary Ted Herbosa na at iba pa mga cabinet secretaries na nagpunta dyan sa John Santos City kahapon para magbigay ng relief. Ano? Eh yun na, tinignan nga nila, binisita nila yan at yun ang nakita nila na talagang ubra pa. Ubra pa yung dun sa ospital, kaya pinabalik na muna nila dun sa loob. Okay, tuloy tayo. Sino kaya susundin itong mga empleyado dyan sa Senado? Kasi ito po si Senator Alan Peter Cayetano, siyempre sinasabi niya, siya pa rin ang pinuno ng Senado. Ayon yung kilalanin yung naging aksyon ng 12 senador, 'di ba, sa kampo nitong si Senator Sherwin Gatchalian, eh kanina po nag-issue siya ng advisory. Dinidetalye niya yung work schedule para dito sa mga empleyado ng Senado para po dito sa Independence Day sa June 12. Yung daw mga Senate employees, susundin pa rin nila yung 8 a.m. to 5 p.m. work schedule. Pagka yung holiday, tumama sa Biyernes. Ayan. Biyernes yung June 12, di ba? So, kailangan nilang 8 a.m. to 5 p.m. Doon sa advisory na yan, na merong office of the Senate President designation nakalagay doon, in-announce niya na yung revised work hours. Sabi niya, in view of the upcoming Independence Day on Friday, June 12, 2026, please be reminded that the Senate shall automatically implement the 8 a.m. to 5 p.m. working hours should a holiday falls on a Friday. Ayan, ha? At sabi pa niya, itong change daw nito dyan sa Senate leadership on June 3 has continuously assumed his role as Senate President. Tuloy-tuloy pa rin daw siya dyan. At sabi niya, sabi dito, yun siya at yung kanyang mga kaalyado ay sinasabi na itong Senate pro tempore Sherwin Gatchalian leadership is illegitimate. Pareho na sila nagtatawagan ngayon na illegitimate. Itong si Senator Cayetano Ayun, ha. Pag Biyernes, natapat ang holiday, may pasok pa rin ang Senate employees. 8 a.m. to 5 p.m. Ayun, ha. Susundin kaya yan ng mga Senate employees? Naku, malalaman natin yan sa Biyernes, ha. Sino ang susundin nitong mga empleyado ng Senado. Naguguluhan na rin yung mga empleyado ng Senado . Dalawa kasi nagbibigay ng mga instruction, di ba? Kaya ganyan ang nagiging sitwasyon nila ngayon. Yan. Kaya talagang mahihirapan sila dito. Sino ang susundin nila? Itong kampo nitong si Senator Cayetano o yung kampo nitong si Senator Gatchalian? Mahirap na sitwasyon diyan sa Senado, lalo na para sa mga empleyado. Okay, magbe-break lang muna tayo sandali. Oras natin, 33 minutes makalipas ang alas 5.
5: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Morning Report Pilipinas Monday 8 a.m. to 10 a.m. Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
7: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
0: Okay, balik tayo. Ulimbagi tayo ng ating UGM ngayon pong araw ng Martes, ikasyam sa buwan ng Hunyo. Kanina may report si Joe Manlapas, di ba? Tungkol dito sa pre-trial conference tungkol kay Vice President Sara Duterte doon sa kanyang impeachment, di ba? Eh, ang pumirma doon ay si Senator Sherwin Gatchalian. Yun. Yung House Impeachment Secretariat ay nakatanggap kasi ng notice kanina para po dun sa June 18 na pre-trial conference dito sa impeachment case nito si Vice President Sara Duterte. So June 18, malapit na yan, di ba? Ano na ngayon eh, 10 araw na lang yan. 9 na araw na lang yan kasi June 9 na ngayon. Yung notice na yan, ang nakapirma, itong si Senator Sherwin Gatchalian as presiding officer. Ayan, base dun sa copy, na yung kopya, na senior nitong si House Prosecutor Terry Ridon. Kaya lang, ang sinasabi naman itong si Senator Alan Peter Cayetano, ay siya pa rin daw ang presiding officer dito sa impeachment. Paano ngayon ito? Ha? Lahat dyan, dalawa na senado natin ngayon ah. Ha? Dalawa, pati itong mga empleyado ng senado nalilito na. Ay sa bagay, itong sabi ng House Prosecutor, ang kikilalanin nila itong kampo nitong si Gatchalian. Paano kaya ito ngayon mangyayari? Parang medyo magulo, di ba? Kung sakasakali at magkakaroon ng magta-trial na dyan sa impeachment. Tapos ganito pa rin ang sitwasyon natin. Pag nagpatawag ng, pag nag-schedule ang trial, itong kampo nitong si Senator Cayetano, ang aattend dito, malamang yung akusado, di ba? Si Vice President Sara Duterte. Pag nagpatawag naman ito, nag-schedule ng trial, itong ang atin dito, prosecution. So magkaiba ngayon, hindi magtutugma ito eh. Hindi magkakatalo ito, hindi magkakatugma yung kanilang, baka hindi magkaharap yung prosecution at saka itong akusado. Diba? Kasi magkaiba ang sinusunod nila eh. Magkaiba yung kanilang kinikilala dito. Sa bagay, hindi pa naman na nagsasabi ng tuwiran itong dito sa kampo nitong si Vice President Sara Duterte kung sino yung kikilalanin nila na pinuno dito, presiding officer o yung kanino, aling senado dito. Dalawa kasi yan eh. Aling senado ang kikilalanin nila. Diba parang magulo, no? Eh talagang magulo na. Pati sa impeachment, di na nila malaman ngayon paano to. Pati ang mga sumusubaybay ng mga tao, eh, hindi na masundan. Ano ba talaga? Parang magulo na ang pagkatinignan natin. Eh. Ito, yung prosecution, kikilalanin dito sa kampo nitong si Gatchalian. Papado yung akusado dun sa kabila. Ay di ang hearing nila. Ang kanilang trial, pag dun sa kabila, walang prosecution. Pag dun naman sa kabila, walang akusado. Ay paano magkakatalo yan? Paano magkakatapusan niyang impeachment na yan? Walang mangyayari sa impeachment. So, ay paano yan? Di absuelto na itong si Vice President Sara Duterte. Yan ang mangyayari dyan. Pagka hindi nila inayos yan, hindi nila tinapos yung ganyang sitwasyon ngayon sa Senado. E sinong bibigay ngayon? Sinong magpapakumbaba? Kaya kailangan dito, para matapos yan, kung alin man sa kanilang kampo ang makakuha uli ng 13, ayun na siguro, doon na magkakatapusan yan. Kung sino ang madaragdagan dyan, yun na yun. Hintayin natin. Kasi itong, sabi nito si Senator Bam Aquino, makakabuo na raw sila ng 13. Soon. Kaya hintayin na lang natin yan. Baka nga kung sakali, makabuo na sila matapos na itong sigalot na yan. Okay, may report muna si Chona Yu. Itong gulo sa Senado, pinaayos muna nitong si PBBM bago magpatawag ng special session. Alamin muna natin yan, ha? Report ni Chona Yu. Chona?
4: Nakiusap ang Palasyo ng Malacañang sa Senado na ayusin muna ang gulo bago humirit ng special session. Ito ay para talakayin ang mga mahahalagang panukalang batas gaya na lamang ng supplemental budget para matustusan ang pangangailangan ng mga Filipino. Nagkakagirian ngayon sa Senado sa leadership sa pagitan ni na Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian at Senate President Alan Peter Cayetano. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, mababaliwala lamang ang hiling na special session kung hindi magkakasundo sa liderato ng Senado. Dapat anyang isipin ng mga senador ang kapakanan ng taong bayan at hindi ang pansariling interes o ambisyon lamang. Una rito, sinabi ni Castro na handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aprobahan ang hirit na special session. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Chona Yu. Ayun, ha? Ayun nga ang sinasabi natin kanina, talagang kailangan na maayos muna yan. Kasi pag hindi maayos, wala. Sayang lang yung special session. Dalawa ang lalabas na Senado pagka ganyan, di ba? Magsesession yung kampo nitong si Senator Cayetano, magsesession din yung kampo nitong si Senator Gatchalian. Walang ano dyan, ha? Walang mangyayari dyan pagka ganyan. Kung sa bagay, kung sino ang kikilalanin ng House of Representatives, baka doon magkatalo. Sino ang kikilalanin ng House of Representatives at sino rin ang kikilalanin ng Malacañang, doon yun lilitaw. Alin ang makakabuo man sila ng batas. Pero siyempre, nandyan ang ano eh. May option pa rin itong kampo nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Na-questionin yung magiging aksyon na yan kung sakasakali diyan magiging dalawang Senado, kukwestiyonin yan sa Court Suprema. Kaya siguro dapat ang Court Suprema magbigay na rin ang kanilang opinion dito . Kaya lang, Court Suprema mukhang ayaw talaga makialam dito sa sigalot sa Senado. Ayaw nilang panghimasukan daw dahil co-equal branch of government yan. Parang mahirap din yung ganun. Ano. Siguro bigyan nila ng exemption yan. O exception para kung sakali, mabigyan ng exception para maayos ito. Pwede na sigurong pumasok dito ang Court Suprema at mabigyan na ng tuldok itong nangyayari na ito na nakakagulo dito po sa ating sitwasyon sa buong bansa. Eh ngayon itong House of Representatives ay naghahanda na para din sa kanilang ano eh sa zona nitong si PBBM sa July. Ay kanina po nagkaroon na ng first zona interagency coordination meeting para dito sa zona ni PBBM itong zona 2026 sa July. Si House Secretary General si Attorney Chelo Igarapil ay binigyan din niya yung na kailangan itong gawing simple lang ang zona. Simple but dignified, yun sabi niya. Yung operative word dyan for this year. Yan, ha, sabi niya, simple and dignified. Kasi kailangan daw, keeping with the times. Meron tayong crisis, meron tayong lindol, ano nangyari na yan, dyan sa Mindanao. Kaya kailangan daw, simple lang. Ano? There'll be no red carpet, no long gowns. As you can see in the invitation that we've prepared, we've specifically mentioned that we've encouraged urging everyone, especially the ladies, to just wear simple Filipiniana dress. Even some of the preparations that we've done are all geared towards keeping it simple but still dignified. Ayun. So, hindi ito magiging fashion show katulad ng mga dati. Ay, yung mga dating zona kasi parang fashion show, pagandahan ng damit, lalo na yung mga babae, di ba? Ayan ang nagiging, trends pagka may zona ang presidente. Eh, siyempre, parang Hollywood eh. May red carpet eh. Kaya ngayon daw, walang ganyan. So, simple lang. Ha? Eh, mas maganda nga, simple lang eh. Simple Filipiniana outfit na lang at susuot nila. Ayan. Sabi nito si Secretary General Garapil, sabi niya na itong zona is a major event for the administration and for the Filipino people. Kaya inaasahan daw niya na lahat ay magko-contribute para ito ay maging isang very simple but dignified for the president, for the whole government. Yun, ha? So, marami sa mga inimbita nila ay mga opisyal ng dyan sa Presidential Management Staff, Presidential Communications Office, Office of the President Protocol, Presidential Legislative Liaison Office, Presidential Broadcast Staff, RTBM, Metropolitan Manila Development Authority, Office of the President, Department of Foreign Affairs, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Security Command, or Presidential Security Command, at itong Senate Secretary, si Attorney Renato Bantug Jr. O, ibang kampo rin ito, di ba? Si Bantug, sinabi niya dun sa kanyang opening statement na I never really imagined that I'd be back here again, especially under these circumstances. But obviously, I wasn't given much time to miss all of you. So whether you like it or not, I'm back. Ayan, sabi niya. Itong si Bantong kasi, ito, di ba? Siya yung naging Senate Secretary. Pagkatapos itong si Senator Vicente Soto III ay nagdeklara na ang posisyon na yan ay bakante. Pero itong si Senator Alan Peter Cayetano ay iniinsist pa rin niya na yung election na yan ay invalid. At siya pa rin nananatiling Senate President at itong si Attorney Jose Luis Montales ang Senate Secretary. Dalawa rin secretary. Pero ang inimbita nila yung in-appoint dito sa kampo nitong si Senator Gatchalian. Yun yung umaten sa meeting. Yung kanilang unang zona interagency coordination meeting. Yun. Yun ang bago. So, di ba? Sabi nitong sa Senado, yung Senate team is here and we give all assurances about cooperation. Ayan. Pero yung paano yung kampo nitong si Senator Cayetano? Mukhang hindi nakasali dito. Sabi niya, I'm wishing everyone a very fruitful preparation for the zona. And of course, a very successful zona. With that, I would like to thank you for sending me the invitation to be here. Ayan. Ha? Iba kasi, dalawa, yun nga mahirap. Laging dalawa yung, dalawa eh. Kaya lang, ang kinikilala ng Kongreso, yung kampo nitong si Senator Gatchalian. yun ang sitwasyon dyan. Okay, may report si Romel Madrigal. Yung suspect sa pamamaril sa kapwa pandesal vendor sa Pampanga, sumuko sa Quezon. Alamin natin yan, report, ha, Romel?
8: Nasa kustudiya na ng Police Regional Office Calabarzo ng suspect sa pamamaril na ikinasawi ng isang kapwa pandesal vendor sa Pampanga matapos itong matuntun ng mga otoridad sa lalawigan ng Quezon. Kinilalang suspect na si alias Ariel na voluntaryong sumuko sa mga pulis sa bayan na San Antonio. Siya ang itinuturong responsable sa pagbaril at pagpatay kay alias Angelo matapos umanong mauwi sa maras na konfrontasyon ang kanilang mainit na pagtatalo. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit at intelligence operation ng San Fernando City Police Station upang matuntun ang pinagtataguan ng suspect. Sa isinagawang verifikasyon, nakumpirmang nasa Quezon ito, kaya agad na nakipag-ugnayan ng mga operatiba sa Quezon Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Romulo Albacea. Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng San Antonio sa pangunguna ni Mayor Eric Wagan, mabilis na natuntun ang suspect na kalaunan ay kusang sumuko sa mga otoridad. Sa kasalukuyan, nakapit na ang suspect habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Ayon kay PRO Calabarzon Regional Director Police Brigadier General Hansel Marantan, ang matagumpay na pagsuko ng suspect ay patunay ng epektibong ugnay ng komunidad at kapulisan sa pagpapanagot sa mga lumalabag sa batas at pagpapanatili ng kapayapaan at kawisan sa lipunan. Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Romel Madrigal. Sunod natin, report ni Joe Manlapas. Ayun, yung depensa ni VP Sara, dismissal lang ang hangad ayon dito sa House Prosecution. Alamin natin yung report mula kay Joe Manlapas. Joe?
9: Kuya, niginiit ng House Prosecution Panel na dapat nang ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil umano'y walang direktang sagot sa mga ebidensyang ang kanyang kampo at sahalip ay nakatuon lamang sa pagbabasura ng kaso sa umagitan ng mga teknikal at konstitusyonal na argumento. Ayon kay House Trial Spokesperson at Plano del Sur, Representative Sia Alonto at Jong, hindi na kaya kinakailangan magsumiti pa ng karagdagang pleading ang prosecution dahil ang naging dugon umano ng Vice Presidente ay puro question sa proseso at legalidad ng impeachment at hindi sa mismong mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi pa ni Adyong na walang nahihiyain ang depensa na matibay na paliwanag o kontra-ebidensya sa mga isinampang article of impeachment. Dahil dito, inaasahan niya ng prosecution na maraming technical na pagtutol at motion ang hiyaain ng depensa kapag nagsimula na ang paglilitis. Samantala, patuloy naman naghahanda ang House Prosecution Panel para sa nakatakdang pre-trial conference kung saan nilalatag ang mga ebidensyang listahan ng mga saksi at iba pang tuntunin na susundin ng impeachment proceedings. Inaasahang magsisilbing gabay ang pre-trial conference sa magiging daloy ng paglilitis bago ang target na pagsisimula ng impeachment trial sa July 6 o June 6. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, a report ni Joe Manlapas. O ito, si kanina, di ba nagbigay din ng instruction ito si Senator Alan Peter Cayetano doon sa mga empleyado ng Senado na 8 to 5 ang kanilang trabaho. Dahil ang June 12 ay natapat ng Biyernes, ang holiday. Ito si Senator Sherwin Gatchalian, nagbigay din ng instruction. Ayan, sa lahat ng Senate offices naman, dun sa kanyang sulat, may pecha to na ngayong araw na ito, meron siyang sinabi, work from home arrangement. Yan ha, work from home, June 10 to 11. Ayun ha, yun ang sinasabi dito, June 10 to 11, work from home arrangement ang mga empleyado ng Senado. Ito raw may kinalaman dito sa security threat. Ayan, sabi niya, in light of the security threat information relayed by National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag and to allow the conduct of the necessary security assessments, inspection, and other precautionary measures within the Senate premises, All Senate Secretariat and Senate proper employees are hereby authorized to work from home for the remainder of the week, June 10 to 11. Ayun, ha? Ito si Senator Cayetano, 8 to 5 ang schedule na sinabi niya. Eh baka pwede naman ganyan, 8 to 5 pero work from home. At nasunod nila yung dalawang schedule. Magulo na nga talaga, no? Kaya sabi nito si Gatchalian sa kanyang memorandum, ito, the safety and security of all Senate personnel remain a foremost priority as the concerned authorities undertake the appropriate security protocols within the Senate premises. Heads of offices shall ensure the continuity of operations through appropriate remote work arrangements if and when necessary for the performance of security, safety, maintenance, and other essential functions. Heads of offices may require the on-site attendance of personnel. The names of personnel required to report on-site shall be submitted to the Office of the Sergeant at Arms. Ayan, paano yan? Dalawa rin ang Sergeant at Arms nila ngayon. Okay, di ba? Yan ngayon ang nangyayari dito sa Senado. Talagang maguguluhan, pati mga empleyado. Yan ang malaking problema ngayon eh, di ba? Naguguluhan lahat ngayon eh, dyan sa sitwasyon nila. Okay, dyan po sa Mindanao naman, sa Lindol, ay naibalik na raw nitong South Cotabato Electric Cooperative. Electric Cooperative 1 o yung Socoteco 1 na normal ang supply ng kuryente dyan sa mga nasasakupan nila pagkatapos nga nitong magnitude 7.8 na lindol na tumama dyan sa Mindanao kahapon. Ayun, kahit papaano mabuting magandang balita yan. Ano. May report muna si Chona Yu. Ito raw Malacanang, walang nakikitang constitutional crisis sa Senado. Alamin natin report. Ha, Chona?
10: Bagamat tumitindi na ang girian, walang nakikitang constitutional crisis ang Palasyo ng Malacanang sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang paninindigan ng Malacanang na ang kinikilalang liderato ay kay Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian at hindi ang paksyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sabi ni Castro, sa mata ng Malacanang at sa mata ng ehekutibo, walang matatawag na constitutional crisis. Wala anya sa sangay ng ehekutibo ang problema, kundi sa parte ng Senado. Sinabi pa ni Castro na dapat na kilalanin na ng kabilang panig na si Gatchalian na ang namumuno sa Senado. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Yu. Ayan ha, isa lang ang kinikilala nila sa kampo nito si Senator Gatchalian. Okay, meron pa silang sinasabi dito, may mga kabang daw na sinasagawa ngayon ng gobyerno para mabawasan yung epekto sa lindol, ha, epekto ng lindol sa mga nagpag-aaral ng mga estudyante sa mga apektadong lugar dyan sa Mindanao. Ha. Sabi nito si Jose Claire Castro, nakikipag-unayan ng Department of Education sa mga lokal na pamahalaan para matiyak yung maayos na pagpapatuloy ng klase habang inaasikaso yung mga pinsala na dala ng lindol. Ayan, ha? Report, nagbabalik si Chona Yu. Itong Malacanang, hindi raw nagpapakampante kahit na bumaba ang unemployment rate sa bansa. Alamin natin report mula kay Chona Yu. Chona?
10: Puspusan pa rin ang pagtatrabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lumikha ng mga dekalidad na trabaho para sa mga Filipino. Ito ay kahit na bumaba na ang unemployment rate sa bansa sa 4.7% noong Abril kumpara sa 5.8% na naitala noong Marso. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat maraming hamon sa ekonomiya, hindi sumuko ang mga Filipino. Tuloy din anya ang mga interventions ng pamahalaan tulad ng paglikha ng mga trabaho at panghihikayat ng mga investors at pagbibigay ng livelihood sa mga nawalan ng trabaho. Patuloy din anya ang social protection at pagpapabuti sa mga serbisyong pampubliko at pinalalakas pa ang kakayahan ng mga manggagawa para makasabay sa mga international labor standards. Sabi ni Castro, kumpiyansa ang pamahalaan na may pagpapatuloy pa ang pagbaba ng bilang ng mga Filipino na walang trabaho. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, yan ang report ni Chona Yu. Ayan ha. So tuloy-tuloy ang trabaho ng Malacañang. Ayan. Dalawa yung ano eh, dalawa yung memo para sa mga empleyado ng Senado. Yung kay Senator Gatchalian at kay Senator Cayetano. Ayan, pareho sila. Pero ito hanggang yun sinabi. So ito mula ano to, mula ito June 10 at 11 din. 8 a.m. to 5 p.m. ang sinasabi. Pero yung kay Senator Cayetano, June 8 hanggang June 11. Pero yung kay Gatchalian, June 9. June 10 hanggang June 11. Kasi parehong June 9 yung schedule ng ano, yung pecha ng kanilang memo eh. Ah, pareho eh. Kaya mahirap ito kung sino susundin. Kaya wala na po tayong oras. Ha? Wala na tayong oras. Kaya bukas ulit dito po sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamayan. Maraming salamat. Magandang gabi. Raul Virtudazo po.
11: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
12: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
13: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
14: BBC News with Emily Thomas. A pause in fighting between Iran and Israel appears to be holding after the biggest test so far of the ceasefire agreed in April. But violence has continued in southern Lebanon. The Israeli military has issued a new evacuation order for Tyre, including the city's Christian quarter. 20 countries have released a joint statement describing the humanitarian situation in Gaza as catastrophic and calling on Israel to allow more aid into the territory. The United States has added several major Chinese businesses to a list of companies it claims are linked to China's military. Among them are the e-commerce giant Alibaba and the electric car maker BYD. Reports from Western Afghanistan say Taliban forces have opened fire on people protesting against the detention of several women for allegedly failing to comply with strict religious dress codes. A doctor in Herat said three people were being treated for injuries. Honduras has approved a series of reforms to tackle the murder of women, including longer jail sentences. The country has the highest rate of femicide in Latin America. Ukrainian officials say Russian strikes overnight have killed at least four people in the Kharkiv region. Ukraine, meanwhile, has continued to launch strikes at Russian-occupied Crimea. Russian investigators say an explosive device has destroyed a car and killed its driver in a town close to Moscow. The driver's identity has not yet been released. China's President Xi Jinping has returned to Beijing after wrapping up a two-day state visit to North Korea. It was his first official trip in 7 years. The car manufacturer Stellantis has announced a global recall of more than a million Jeep SUVs because of fire risks. The problem relates to the wiring of the power steering. BBC News.
15: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
16: You're listening to the news from the BBC.
17: Radio Bandido, 8:10 a.m.
18: Then this show is for you. A show that focuses on
19: the best food and treats for your dogs.
20: The best dog places to visit.
21: The best training for dogs.
22: Okay. Coco, speak.
23: The best dog accessories and items.
24: The best dog hotels.
1: and really everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa katotohanan at katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan manda ko o panig na mundo ko naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po'y atin. Uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng mga kaguluhang pinagdaraanan sa buong daigdig, no? Kaliwat ka ng gera po yan, ng mga bansa, no? Dulot po dyan sa gitnang silangan, maging sa bahagi ng Europa, sus, Marianong Garapon, ano? Sa kabila po niyan, na, tinamaan na nga tayo ng isang napakalakas na lindol dyan sa Jensan, sa Mindanao, ano? 7.8 magnitude po yan, ano? At yung pong banta pa rin po, nung hantavirus, no? Hantavirus na sinasabing mala COVID-19 din, ay nako, sa totoo lamang, sa kabila ng mga kaguluhan na ito, sa buong mundo na namaabot na po sa atin ang epekto sa ating ekonomiya, sa palitan ng piso at dolyar natin na talagang kulelat na ang ating piso, ang pagbagsak ng ating ekonomiya, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ay nako, sa kabila po ng mga yan, ano po, talagang wala sila mga patawad. At ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga bala. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakay at layunin at intention ng mga ito na tila ba para bagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila ng mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, ni wala man lang mga kabuluhan ng mga issue at usapin ng bayan para lamang po tuloy ang mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na usapin at issue ng ating bayan kasalukuyang umiiral gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smoke screen effects, spin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, kasalukuyan partikular na po ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po, ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Kung ilang po bang mga maleta o expandable envelope o mga paper bag po na limpak-limpak na pera ang mga laman na mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa
at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope mental journalism, na sintanda na po na mauligarko na talaga naman po dapat nang matigil at dito sa ating bayan.

Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman. Marites na. Opo, ano po, ang tawag po dyan ay Marites na. Araw po ng Martes na naman, ikasyam, sa buwan po ng Hunyo, sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan at sa ating mga kakampi? Opo, at syempre, ika nga, napakarami pa rin po natin mga ika'y tatalakayin ano, sa ating programa dahil kumbaga nalilito na talaga no, ang mga tauhan o mga staff dyan po sa Senado dahil nga po dito sa inilabas na memo. Opo, diba? May nilabas kasi na ika nga statement ano, o advisory ang dalawang, yung isa'y lehitimong Senate President, yung isa'y feeling. Feeling Senate President. Dalawa lang yan eh, di ba? Kasi kung papipiliin tayo, ano ba ang gusto niyo? Senate ng Malacanang o Senate ng Pilipinas? O Senate ng Sambayan ng Pilipino? Eh, mas gusto ko na ang Senate ng Sambayan ng Pilipino. Di ba? Di ba? Ano po? Kesa naman po yung Senate ng Malacanang. Amin natin yun. Di ba? So, naglabas po ng statement patungkol po dito sa ang tinatawag yung araw at oras ng pagtatrabaho. No? Kasi para bagang simulan po ni Senator Ping Lacson sa pagsasabi na tila may natanggap daw silang information mula pa sa NBI, doon pa galing, sa NBI na nagsasabing may banta daw, opo, dyan sa Senate, ano, na mataas ang banta, no, dyan sa Senate, kaya daw para bagang minabuti ni ng grupo po nila Senator Win Gatchalian na mag-issue ng kuan ano, work from home. Work from home, ha? Totoo, work from home, opo. At samantala, ito si Senator Alan Peter Cayetano, como ang June 12 ay holiday po, di po ba? Opo, holiday po ang June 12, Independence Day po yan, di ba? Araw ng kalayaan, ano po? So lumalabas, sabi niya, ay mula bukas, ay yun daw pong oras ng trabaho, ay alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Ano po? At doon, ano, basahin na nga natin. Basahin nga natin yung parehas nilang advisory. Po, na siyempre, yung pong mga iba ay nalilito talaga sa ano ba talaga ang kanilang susundin. Ano po? Unahin po natin ang siyempre, ito pong original no na lehitimo at legal na Senate President no na si Alan Peter Cayetano no at ito po ang kanyang sinabi ha advisory no Alan Peter S. Cayetano ha Office of the Senate President na magandang malinaw ha so Alan Peter S. Cayetano no tapos nakalagay advisory for all Senate employees. Ang date ay June 9, 2026. Kain araw po ito inilabas, no? Sabi niya, in view of the upcoming Independence Day on Friday, June 12, 2026, please be reminded that in accordance with Section 8 of the 2024 Collective Negotiation Agreement between the Senate and the sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng demokratikong organisasyon, the Senate shall automatically implement the 8 a.m. to 5 p.m. working hours should a holiday fall on a Friday. No? Thus, the official working hours of the Senate from Monday, June 8, 2026 to Thursday, June 11, 2026, is from 8 a.m. to 5 p.m. All employees are expected to observe the prescribed working hours and ensure punctual attendance and compliance with

0: office regulations for your information and guidance. Ayan, nilagdaan po ito ni SP, no? Ni Senate President Alan Peter Cayetano. So doon naman tayo doon sa isa, di ba? Para balanse, di ba? Ang sabi naman nung isa na naglabas naman din ng kanyang Senate advisory, apo, nakalagay po dito na walang office of the Senate of the President. Republic of the Philippines Senate lang ang nakalagay. At nandun ni Sherwin T. Gatchalian, no? Tapos sa baba ng pangalan niya ay nilagyan niya ng Senate President pro tempore, no? So nakalagay, advisory for all Senate offices, subject work from home arrangement on June 10 to 11, 2026, no? Ang date ay ngayon ding araw na ito, June 9, 2026. Magkaiba po, nakalagay rito. Kasi siya work from home, di ba? Itong si Sherwin Gatchalian. Pero yung naman kay Alan Peter Cayetano, kay SP, no? Senate President Alan Peter Cayetano, kung mga tumama daw ng Biyernes, no? Yung ating Independence Day, June 12, ano? Eh, automatic daw yon, meron na palang kasunduan ang kanilang organisasyon o samahan ng mga empleyado dyan sa Senado at ng Senado, no? May kasunduan na pala pagkaganyan, tumama ng Biyernes yan, kaya yung mga araw ng trabaho bago pa umabot yung araw ng Biyernes ay 8 to 5 lang ang kanilang trabaho, so hindi mag-extend ng 5 o'clock, no? Parang ganun, ano? At dito, ang sabi nga ni Sherwin Gatchalian, no, in light of the security threat, oh, yun yung sinasabi ko kanina, no? Kasi kumbaga, si Director Melvin Matibag ay sinabi ata dito kay Senator Ping Lacson, dahil si Ping Lacson po ang nagsabi na meron daw mataas na security threat o banta ng security threat sa Senado. Dahil na rin daw sa ika nga, hindi daw yung mga maganda ng pakiramdam ng rank and files ng Armed Forces of the Philippines. Diba? So kung Armed Forces of the Philippines, ang mga, yung mga kwan, yung mga sundalo siguro, no? Kung may mga hindi na maganda o masama ang mga loob sa mga nangyayari sa ating bayan, paano naging threat yun? Diba? Paano naging threat yan? Tao rin po yan mga yon, may mga damdamin, ano? So kung as long as ito ay within the democratic way na kanila pong ika nga obserbahan, kumbaga pati ba naman yung kanilang sentimiento, gusto niya na rin saklawan. At bakit sila naging threat, di ba? Ang threat ng bayan na ito po ay ang mga komunista pa rin, ang mga makakaliwang grupo na nakapasok na nga sa sangay ng gobyerno. Diba? At saka nakakita, diba? So lumalabas po dito, ito nga ang sabi niya, in light of the security threat, information relayed by National Bureau of Investigation, NBI Director Melvin A. Matibag, and to allow the conduct of the necessary security assessments, inspections and other precautionary measures within the Senate premises, all Senate secretariat and Senate proper employees are hereby authorized to work from home for the remainder of the week, June 10 to 11, 2026, Wednesday and Thursday. Yan ang sabi niya, ha? The safety and security of all Senate personnel remain a foremost priority as the concerned authorities undertake the appropriate security protocols within the Senate premises. Heads of offices shall ensure the continuity of operations through appropriate remote work arrangements if and when necessary for the performance of security, safety, maintenance, and other essential functions. Heads of offices may require the on-site attendance of personnel The names of personnel required to report on site shall be submitted to the Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Please be guided accordingly, no? So magkaibang direktiba, ika nga, no? Pero dito, sa nakikita po natin, itong kay Senator Sherwin Gatchalian na nakuha niyang impormasyon mula sa NBI Director, no? Melvin A. Matibag, na meron daw banta ng seguridad diyan daw sa Senado. Sa lugar lang, ha? Premises, ano? At daw may kaugnayan daw po ata ito ng Araw ng Kalayaan natin. Ano po? Parang ganon, ano? So, lumalabas dito ang naging tugon ng Senate nagpapanggap o nag-acting o nag-feeling Senate President Win Gatchalian, mag-work from home, di po ba? Ganito naman pala yan. Kung kayo pala, mayroong mga ganitong sinasabing direktiba, no? Ng work from home, bakit ayaw nyo suportahan yung mga panukala ng kapwa nyo senador sa majority, ha? Na pinanukala ni Senator Dante Marcoleta na ang mga senador pa man din, ano po, ay maaari na mabigyan ng pagkakataon maka-attend, ha, sa anumang sesyon o di kayo pagdinig ng kanyang komite, ha, depende, no, na ito ay pwede ng kanyang gampanan ng kanyang trabaho sa pamamagitan ng mga bagong teknolohiyang umiiral sa kapanahunan ngayon, at yan nga po ay ang work from home, di ba? Internet, di ba? Ang Zoom, simbaga live stream, no? Zoom meeting, di ba? Ma-address pa rin, ano? Yung mga concern. Dahil hindi ko rin, parang hindi ko nga maintindihan, parang yung Malacanang lang. Kanina, ang sinasabi ni Claire Castro, dapat daw magkasundo na ang mga nandiyan sa Senado dahil nga daw po marami daw po mga batas na hindi na ipapasa, hindi na para mga nakabindin, ano? Samantalang nung May 11, nung nagpalit ng liderato si Senator Alan Peter Cayetano, ay may naka-schedule na dapat na LEDAC meeting the following week. Yung sumunod na linggo na yon, ano? Martes na May 19. Tama? O kung meron na palang naka-schedule na LEDAC meeting yun, kinancel po yun nung Malacanang. Akala ko ba maraming urgent na bills na dapat pag-usapan sa LEDAC? Ba't kinakancel po ng Malacanang? O tapos ngayon, kung inabot na po ng sine day adjournment ang Senado at lumalapas dalawa ang nagsasabing sila ang lihitin mong majority, di ba? O yung isa ay nakasandig sa ating konstitusyon, sa Senate rules, apo, at sa Biblia, di ba? Tatlong libro yun, di ba? Samantalang yung kabila naman, sa faction po nitong si Sherwin Gatchalian, nakadepende sa mga dating Senate President, no? Drilon, Coco Pimentel, Nick Subiri, Chis Escudero, at si Tito Soto. Nakadepende sa kanila na nagsasabing, hindi, tama tayo, tayong legal. Nakamaniniwala doon sa libro o yung mga sinasabi lang ng mga nato, at wala naman sila mapagbatayan. Di po ba? At kung makikipag-argumento sa kanila, kung hindi nila maigiit yung gusto nila, walk out ang sasagot. Di po ba? So ayan nga, no? Basta ang paninindigan na sa tama, balibalig ka rin yung man yan, ay wala tayong magagawa, di po ba? Tapos sa baligtad pa nasasabihin na hindi kayo marunong rumispeto kanya sa katwiran, ano? Pero kung titingnan natin, sila itong wala sa katwiran, di po ba? O, kagaya nito, di ba? Kaya ako nabanggit na si Senator Sherwin Gatchalian man ay tumututol eh. Kung maaalala nyo, nung nag-walkout sila noong May 26, di po ba? Yun dahil lang sa ayaw daw nilang pag-usapan yung pagbabago ng provision sa kanilang rules dyan sa Senado na magpapahintulot sa bawat isa sa kanila ng mga senador na mag-conduct pa rin ng kanilang trabaho kahit sila po ay wala sa Senado. Ibig sabihin, through electronic means, ano po, internet, Zoom, live stream, ganyan, ano, mahigpit nila itong tinututulan. O pero open sila na ang kanilang mga tauhan, ha, dahil daw may narinig silang banta mula sa NDI, eh, mula bukas, ha, Miyerkules hanggang Huwebes, ay mag-work from home na lang. Ito po bang direktiba na to, eh, may kinalaman na naman doon sa dapat na pagdinig ng subcommittee ng Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta sa Huwebes. Balak niya na naman po ba itong pigilan kung sakasakali? May kaugnayan ba ito ron? Kasi, di ba, ang pagkakaalam ko, nung una isinabi na ni Senator Marcoleta na hindi muna matutuloy, yan ha? Pero kalaunan, meron po tayong nakita, opo, may nakita po tayong advisory din, ano po, na nagsasabi na mukhang matutuloy, ano po, mukhang matutuloy, ito pong sinasabing Blue Ribbon Committee, ha? Subcommittee hearing, no, ni Senator Rodante Marcoleta, no, at ito ay ang magaganap sa Huwebes dapat, no. At syempre, kung inaasahan na ito ay magaganap sa Huwebes, eh de syempre yung pong sinabi din nung Lunes ni kahapon, no, ni Attorney Levy Baligot na nagpunta sila kahapon dahil dadalo sana sila, no, doon sa consultative meeting. Biglang naging consultative meeting, ha, yung pong chairmanship ni Senator Eric Sylvester Tulfo. Ang bira, sinasabi niya sila ang original, di ba? Blue Ribbon Committee daw yon, tama? Eh biglang nag-question itong si Senator Kiko Pangilinan na hindi na daw tatawagin sa Blue Ribbon Committee itong kanilang ginagawa kahapon na maaga ding natapos dahil nariyan na po sa ibaba. Yung 18 Marines, di po ba? Yung 18 matatapang na sundalo sa pangunguna ng kanilang abogado, biglang tinapos ang pagdinig, no, nung sinasabing hindi na nga Blue Ribbon Committee kundi consultative meeting. Di ba? Yun na yun. Di ba? Bigla sila, ang tatapang niyo maghamon nung dumating yung mga sundalo. Biglang, ha? Biglang isa sa inyo yung nagmosyon na kesyo ito ay hindi na Blue Ribbon Committee hearing, kundi isa lamang consultative meeting. At ang mabigat dito, nung maaga niyong tinapos, ang idinahilan niyo pa ay dahil nagkaroon ng lindol, ha? Diyan sa Mindanao, sa Gensan, ano? Sa Sarangani. Ipinambalan nyo pa yung ating mga kababayan doon. Kasi kung talagang hindi nyo nais matuloy yung inyong pagdinig, maaga palang lumindol na po doon. Huh? Wala pa kayo sa opisina nyo sa Senado. Nauna ng lumindol, alas 7 mahigit lang ng umaga kahapon. Maagang maaga pa nung lumindol. Ano? Eh kung talagang yan ang dahilan, edi dapat kinansel nyo na kahapon pa sa simula pa lamang yung ginawa ninyong consultative meeting, di ba? Ang masaklap kasi malamang nakakita kayo ng mga feedback, no? Yung iba'y tinurn off nyo na nga yung comment section nyo dahil nakita nyo ang komento ng mga kababayan natin. Saan ka ba naman nakakita ng klase ng pagdinig na imbis na hanapin ang katotohanan, yung mga iniimbita ninyo sa resource person na supposed to be haharap na dapat dyan, ha? Kung di nyo kinansel, haharap na sana eh. Diba? Nagpunta na nga eh. O eh, saka nakakita na imbis na yan ang pakikinggan ninyo, wala pa man din sila dyan sa Senado, eh para bagang pinagtanggol nyo na ang inyong mga sarili. Tsaka ang pangit nga naman tingnan, ano po, na si Erwin Tulfo o si Eric Sylvester Tulfo na nagsasabing siya ang chairman ng komite, eh siya itong inaakusahan, di ba? Inaakusahan ng ilan sa mga magigiting na sundalo na diniliberan daw ng mga maleta. Nakatunayan, dinimanda na nga niya kanina. Yung tatlong marine, ano po, tatlo ba yun? Basahin natin mamaya. Ha? Dinimanda na niya ng libel, yung tatlo, ano po. So, di tayo makakapansin o makakakita ng mga binabanggit natin na para pagang ito po ba'y coincidence lang na maaga niyong tinapos ang pagdinig nung narito na ang mga Marines o yung mga sundalong ito na ayaw niyo nang ipatawag na mga dating sundalo at ang tawag niyo ay pasurero at kargador? Mas meron pa pong dignidad itong mga ito kasi hodang basurero o kargador kesa naman sa mga kagaya ng mga binanggit ni Senator Marcoleta na, ang mga nagnakaw sa atin, ang mga nagnakaw ng kabanambayan ay ginawa ng tanghaling tapat. Opo. At mga naka ano, pambansang ano pa tawag dito, pambansang damit ng ating bansa, nakabarong, di ba? Mga pambansang kasuotan. Tapos may mga kulbata pa, naka-Amerikana pa, no? At hindi sila nagtatago, hindi nakamaskara. Mga magnanakaw, nagmamaskara pa eh, di ba? Nagtatago kasi alam nila yung gagawin nila, labag sa batas, nahihiya sila, di ba? At kadalasang ginagawa yan sa gabi. Pero yung pag nakawang ka in broad daylight, ay naku, may mga gumagawa rin naman ganyan. Na mga nangu-hold up ng bangko in broad daylight, di ba? May mga ganyan din, ano? O yung mga pawn shop, pino-hold up in broad daylight. Yan, dinadaan nila sa gulpi de gulat. Dahil sino ba naman ang mag-aakala, katanghaling tapat, sino ba naman ang lulusog dito para hold upin tayo, di ba? So kaya pati mga guard minsan lax din, no? Kasi hindi nila maisip. At saka ang police station o ang substation nandiyan sa kanto namin. Kaya wala siyang kaba, no? Tapos biglang lulusog, tanghaling tapat, dadaanin sa gulat, ano? Gulpi de gulat ang tawag. Kaya magugulat sila, andyan na, di ba? So, iba naman yun, ano? Dahil yung mga yun, kung ano lang kaya nilang tangayin, di ba? Dahil nga gulpi de gulat, oras ang kalaban nila, tumatakbo ang oras, ilang minuto lang talaga dapat, edi hindi ganong kadamihan ang mga nakukuha nila. Di ba? Lalo na kung ang bangko ay maagap. Pag nailak po yung kanilang vault, di ba? Yung security vault nila, may timer yun, may delayed timer. Hindi mo na mabubuksan yun sa loob ng ilang oras, di ba? Kahit na anong gawin mo. So makukuha mo na lang yung mga nasa kaha. Doon po sa mga teller, ano po, magkano lang yan kung sakasakali, di ba? Nakagulpi di gulat sila, tanghaling tapat, pero hindi ganun kalaki ang nakuha nila. Itong tinutukoy ni Senator Marcoleta na mga magnanakaw, no? Talaga pong tanghaling tapat. Pinagsalaulaan po ang ating bayan, ano po? At gulpi ang kapal ng muka na talaga pong kukunin ang lahat, di ba? Bilyon at trilyon. Ha? At di na sila nahiya, ano? Na kahit man lang katumbas eh, proyekto na hindi matutupad. Dahil kanina, nagkaroon na naman po ng pagdinig, no? Oral argument, no? Ika-apat na oral na argument dyan po sa Korte Suprema, no? At ako, parang naaawa na ang ating mga katasasang maestrado sa Solgen, Berberabe, diba? Kasi nga naman, ang hirap niyang maipagtanggol, no? O i-justify ang ikinilos po ng legislatura at ng ehekutibo. Kasi siya po parehas ang nagrepresenta ng ehekutibo at saka ng legislatura, di ba? So parang hindi ngayon niya ma-justify o hindi maipaliwanag ng mabuti sa mga matataas nating mga maestrado diyan sa Korte Suprema, no? Bakit? Kasi ang pinagbabatayan ng ating mga maestrado ay ang ating konstitusyon, ang ating batas, di po ba? Kaya sabi ko, hindi kayo makaliligtas na hindi ko mo kaya niyong gawin at pwede niyong gawin, ha? E gagawin ninyo na lalabag naman kayo sa mga panuntunan at pamantayan na nakasaad mismo sa ating konstitusyon, umiiral sa ating mga batas, di ba? Hindi pwedeng labagin yon just because pwede niyong gawin, gagawin niyo. 'Di ba? Yung tawag na nga po doon ay abuso na. So nagkaroon ng grave abuse of discretion. May discretion kayo para gawin ninyo, hindi niyo na kaya nang pigilan ang inyong mga greed. 'Di ba? Para bagang tayo gumagawa ng budget Ano magagawa nila? Gawin natin, 'di ba? Gawin natin. De, tsaka na sila magreklamo. Kung sila magreklamo, magreklamo sila, 'di ba? At bago pa matalakay yan, matagal na, di ba? Parang ganun lahat, pati yung sa PhilHealth, di ba? Yung kinuha din nila 60 billion, may pinabalik din kalaunan, Buti na lang nati RO yung almost 29.9 billion. Kung hindi, tumataginting na 89.9 billion yon. Tama? O, yan, masaklap nga lang, ipinapasok din po ng Court Suprema sa budget ng 2026 para may kasiguraduhan na ito ay mabalik agad sa PhilHealth. Di ba? Maibalik agad sa PhilHealth ng mga gamit na po yan. Sa sino ba makikinabang yan? Di yung sambayanan din. Ano po? O, kasi kung aantayin mo pa, maibalik yan. Saan naman nila kukunin yung panagastos na nila? Di ba? Kaya nga ngayon, ang hinahabol na at may mga naghain din po ng mga reklamo patungkol naman sa pananagutan ng mga gumasta ng perang yun, ng 60 billion. Kaya abangan natin yan. Ano? Kaya lang, ang hirap dahil ang ating Korte Suprema sa dami ng mga reklamo na dumarating sa kanila, no? Sa dami ng resolusyon. Yung nga kay Tatay Digong, isang taon mahigit na eh, hindi pa nila madesisyonan yung writ of habeas corpus. Diba? Kasi alam niyo, kung nadesisyonan nila yung writ of habeas corpus at sinabi na ibalik nyo nga dito yung si Tatay Digong dahil hindi yan pwede basta i-turn over o i-surrender sa isang sa isang banyaga dahil tayo ay may soberenya. Pag nagkaganon pa lamang si Bato de la Rosa, hindi yun magtatago yan dahil kaya siyang protektahan ng ating bansa. Sa kanakakita, senador ng bansa, hindi kayang protektahan ng bansa niya. Di ba? Tayo pa kayang mga ordinaryong mamamayan. Di ba? Kaya sa kanakakita, depende conforme kasi sa taong nagpapatakbo ng gobyerno natin. Di ba? Kaya nga kung ang taong nagpapatakbo ng gobyerno natin ay nasa maayos, hindi ho magiging magulo ang resulta. Ngayon katakot-takot, di ba, nagulo. At sa totoo lang, kagaya, no, nakakahawa talaga, pati nga ang Senado, nagulo na, di ba? Kasi may mga ilan doon nagpapagamit, ano? Ibig sabihin lang natin, meron ho kasing pambala sa kanila ng mga kaso, di ba? Mabuti pa doon natin makikita kung sino ang mga senador na may mga paninindigan. Kagaya ni Senator Jinggoy, hindi siya natakot, no? Kaya agad siyang dinampot, no? Agad sumulong ang kanyang kaso. Samantalang si Senator Cheese, di ba? Matapos po nung June 3, no? Na nag-siniday adjournment sila, limang araw na yata ang lumipas, di ba? Limang araw may git na ang lumipas. Kamusta naman ang kaso para sa kanya? Samantalang bago pa siya lumipat, no? Sa minority, no? Formal na umattend at lumipat sa minority, ay naalala kong sinasabi po ni Ombudsman Boying Remulla, malapit na yung plunder case laban kay dating Senate President Cis Escudero. Inaayos na namin next week. Ganun-ganun pa siya, next week eh, di ba? Yung next week niya, naging next week ulit eh. Di po ba? Mukhang natuon na ngayon kay Joel Villanueva. Kaya nga kanina, may litratong lumabas mula sa pahayagan at nando sa litrato ay kasama ni Joel Villanueva, si Senator Wing Gatchalian at saka si Senator Mig Sobiri, no? At meron doon caption, ano? At ang nakalagay doon sa caption ay ano ba ang nakalagay doon sa caption? Siya na ba ang pang-13, di ba? Siya daw ba ang pang-13 na senador? Parang may implikasyon na siya lilipat, no? Wala pa naman pong formalidad yan, ano? Dahil di naman nila yan magagawa sa ngayon dahil wala naman po silang sesyon. Di po ba? Wala po silang sesyon eh. Di ba? Bagamat meron po mga committee hearing sa Blue Ribbon at subcommittee ng Blue Ribbon at iba pa po mga committee sa ilalim po ni Senate President Alan Peter Cayetano, wala silang sesyon. Ano? Wala silang sesyon. Ngayon, yung pong lumabas na litrato, ito yung nahanap ko lang, ano po, ay nakita doon, ano po, ayan, ano, mula sa Philippine Star. 13th Senator jumping to Gatchalian Block. Yan ang tanong, ano po. Kaya habang pa po may mga ganitong mga klase ng intriga, hindi naman nila magagawang gawin yan sa kasalukuyan dahil walang ang sesyon at magkakaroon lamang ng sesyon pagpasok pa nila ng ika-27 ng Hulyo, yan ang huling Lunes, no? Ng buwan ng Hulyo, kasabayan din ang araw ng SONA ng Pangulong Marcos, di po ba? So, kung sakali nga na meron silang 13, doon yan magpapalitan. Ito ba? Ang tanong ngayon, ang tuloy pa naman, ano, ito pong Hunyo at saka Hulyo, July 16, no? Yung pong, alam ko, June 15, yung pong sinasabing preliminary hearing dyan sa Senado patungkol po sa ito pong kwan, ito pong impeachment ng ating pangalawang pangulo, no? At ang formal na pagdinig ay gagawin sa July 16. Di po ba? Parang ganon eh, no? So kung magkakaganon yun, July 16, July 6 ba yan? Huh? But anyway, kung magkakaganon, ang tanong eh, sino magpe-preside? Dapat Senate President po magpe-preside dyan. Di ba? Kaya nga dapat talagang maaga eh, ma-resolution na po ito ng Korte Suprema. Kasi mukhang may nagdala na po ng resolution. Eh, no? May naghain ng petisyon sa Korte Suprema para sabihin ng Korte Suprema kung sino talaga ang may karapatan dito sa pamumuno ng Senado. At pati yung nangyari noong June 3 ay ideklara na ito po ay unconstitutional, di ba? Kumbaga. Kaya maganda na rin ano kung sakali man na, kung sakali man halimbawa magkakatotoo, no? Na papalitan itong si Alan Peter Cayetano dahil nakakuha na kanya sila ng ika-13 nilang senador, no? Sa katauhan halimbawa lang ha, ni Joel Villanueva. Aba, eh, kung naunahan silang magdesisyon ng Korte Suprema ng legalidad, no? Legalidad at lehitimo na yung pong Senate President, pati na po ang mga Senate pro tempore, Senate Majority Leader, pati na po yung Sergeant at Arms na USAA, pati na po itong si Secretary General ng Senado, pati na po yung mga committee chairmanship ay hindi ho napalitan noong June 3. O hindi, vindication na po yan, di ba? Vindication na rin, ibig ko sabihin. Ano? Kasi ganun talaga, no? Sabi nga ni Senator Alan, eh, kung dadaan sa rules yan at nakakuha sila ng bilang ng 13, ano magagawa natin, di ba? Pero hanggat wala sila nun, hindi nila pwedeng salaulain ang ating saligang batas, no? At basta nila aangkinin ang poder ng kapangyarihan dahil lamang may kumikilala ng kanilang ginawa. At yan ay mga dating Senate President, ang Malacanang, ang kanilang katuwang sa mababang kapulungan, ano? At ngayon pati ang Civil Service Commission ay nais nilang kumbinsihin na sila ang kilalanin, ano? Eh lahat yan, mababaliwala ang lahat pagdating ng pagdedesisyon ng Korte Suprema. Sana nga mauna yan, ano? Bago pa mapalitan si Senator Alan Peter Cayetano. Pero ang pinakamahalaga, sana manindigan naman si ano si Senator Joel Villanueva. Eh kasi kung ganun din lang pala, eh, si Senator Jinggoy, nabaliwala ang kanyang pagsasakripisyo. Hindi siya nagpag-ipit. Di po ba? Mas binabuti niyang manindigan kasi hodang siya'y kasuhan at ikulong. Di po ba? O, eh sana man lang, no? Itong si Senator Cheese, na maging itong si Senator Jinggoy, ay naging solid, no? Doon sa 13. Di po ba? Ang una nagsakripisyo sa kanila ay si Bato. Di ba? Si Senator Bato de la Rosa. Kasi kung maaalala ninyo, noon, marami nagkukumbinsi kay Senator Bato de la Rosa na pumasok ka na. Pumasok ka na. Sayang sinesweldo sa iyo. Pero in fairness, hindi niya kinuha mga sweldo niya nung panahon na wala siya. Di ba? Pero ang kanya opisina ay patuloy na nagtatrabaho. Di ba? At syempre, nakakapagbigay siya ng instruction via phone call, via internet, via email, no? Nagagawa pa rin niya yung trabaho niya. Kaya lang, nag-iingat siya dahil itong gobyernan to, hindi nga siya kayang bigyan ng garantiya na hindi siya matatatay digong, di ba? Na kung sakaling may dumating, na arrest warrant, galing ng Interpol mula sa ICC, ha? Ay susundin nila yung pong naging pahayag ng Korte Suprema. At kung maaalala nyo, isang taon, nagpahayag po ang Korte Suprema patungkol nga po doon sa sinasabing extradition. Di po ba? yung pagpapabigay sa isang mamamayan, Pilipino, sa labas ng jurisdiksyon ng ating bansa, no? Yan, ilabag sa ating soberenya, ika nga, no? At bibigyan talaga ng lahat ng karampatang maaaring pwedeng gawin sa ilalim ng ating konstitusyon at sa ilalim ng ating mga batas. Kaya dapat lang na siya ay i-turn over muna sa lokal na hudikatura, sa isang court, local court, no, sa isang hukom, no, at doon ay titingnan at i-review ng hukom na yan, yung di umanong warrant of arrest mula sa banyaga, at bibigyan ng pagkakataon yung ating mamamayan, ano, kumbaga hindi ura-urada na ito ay pa-surrender o ipadadala, hindi ho ganun, ano. So ang kahalagahan niyan, mismo ang gobyerno na nakikipag-negotiate. 'Di ba? Halimbawa legal court, halimbawa legal arrest warrant mula sa korte kanya ng isang bansa, halimbawa ay Amerika o kaya ay Russia, nababa lang, no? At isang Pilipino nating kababayan ang nakagawa ng krimen doon, halimbawa lang. Tapos siyempre, inabol siya rito, nung nalaman nagtatago siya rito, eh din nag-issue ng warrant of arrest, pinadaan sa Interpol para siya mahuli, ganun, ano. So yun, yung sinasabi na hindi mo pwedeng basta i-turn over yan. Kahit na pa ang bansa nyo ay meron kayong extradition treaty. Di ba? Kahit nga may treaty eh. Kasi mananaig pa rin yung ating constitution na magpoprotekta dun sa ating mamamayan. So ang mangyayari ay transaksyon. Makikipag-usap ang gobyerno natin sa gobyerno nung nagbigay ng warrant of arrest. Di ba? At doon pag-uusapan na baka pwede na i-turn over na lang sa atin ang jurisdiction kasi gumagana naman ating hudikatura at dito yan litisin. Ganun yan. Parang ganun. Ano? Parte yan ng kanilang negotiation. Ano? Sukdulan, mahaba yan. Ano po? Darating ang pagkakataon. Kumbaga, kung talagang wala nang lahat ng exhaustion ng legal process ay nagawa na para sa ating kababayan, doon pa lamang po magkakaroon po ng proper turnover ng extradition. Pero nagawa o naibigay doon sa ating mamamayan yung pong sinasabing kwan. Due process, no? Na kanyang dapat na matamasa. Hindi yung tagay nung nangyari kay Tatay Digong. Ito ba? O, lalo na yon kasi wala naman na talagang jurisdiction sa atin yon at hindi natin kinikilala. So mas mabilis tanggihan. Dahil di nga natin kinikilala eh. So wala yan. Bali wala yan. Parang gano'n. Ano. At ang ICC mismo nagsabi, wala silang magagawa. Wala naman silang police power. Eh. Di ba? Wala silang magagawa kung hindi sila kikilalanin. Di ba? O, pambira. Kaya ang kakaibay nangyari sa atin. Eh. Kaya nga hindi nangyari kay Bato de la Rosa, napatunayan nung sumikot siya nung May 11, ano? Kung saan nagkaroon na ng palitan ng liderato. Doon nabulaga ang kanilang Senate President Soto noon, ano? Na hindi niya akalain. Pero, meron pala siyang alam na nandun na ang NBI, di ba? At hinayaan niyang manatili doon dahil nga sa kutob nila ay baka biglang sumipot itong si Bato de la Rosa, di po ba? At nakita na nga, naganap na nga ang yung bang sinasabi noon na hindi naman siya kayang garantihan ng mismong gobyerno na hindi ka maaaresto dahil meron tayong ano, soberenya at may korte tayong gumagana, di ba? Kaya dadaan ka dapat muna ron. Ano? Kaya katunayan, nakita po yung katotohanan ng siya hinabol hanggang hagdan, muntik pang madapa, o nadapa-dapa na nga, nasugatan na nga. Yan eh, sakripisyo, no? Kaya si Jesus Cudero, malamang, no? Ewan ko kung makatutulog pa siya sa nangyari doon sa kanyang mga kasamahan. Ano po? Maging si Jinggoy na nanindigan din, ano? Kahit na last minute siya'y kinausap, na kung di ba sabi niya, ibubunyag niya kalaunan, di ba? Na para bagang, wag ka ng, ano, baga, lumipat ka lang ng minority, eh, wala ka ng kaso, di ba? Kaya nga, nasasabi natin, nung lumipat si Cheese, tuloy pa ba ang kaso niya? Hindi ba? Yung plunder, ha? Kasi yun ang sabi ni Boying. Eh. 'di ba, na siya ay hinahandaan na ng kasong plunder, 'di ba? So, pati nga si Speaker Martin, 'di po ba? Nauna pang nalabasan ng warrant of arrest, Jinggoy. Hindi ka ba naman, 'di ba? Saka ba naman nakakita eh, nauna ng 'di ba? Nauna nang iniimbestigahan, umabot na nga doon sa Peanut Gallery, 'di po ba? Na yung pong sinasabing meron daw pong issue patungkol doon sa bribery o blackmailing na sinasabi, 'di po ba? O, ilan eh, sabi ko nga sa inyo noon, parang mga diversionary tactics lang yun. Eh. Di ba? Na, parang mga panlilihis lang, ano po, para makagulo doon sa mga tunay na mga kaganapan ng ating bansa. Di ba? Ito lang nangyari sa Senado, hindi nila sukat akalain na mangyayari, na mabubulaga sila ni Senator Bato. Tama? At ang katunayan yan, sunod-sunod po yun, ha? Katunayan niya nangyari nung ano nung Miyerkules sa sumunod, yung May 13, 'di ba? Na kung saan sila po ay under attack ang Senado, 'di ba? At kitang-kita naman ang gawi ng minority noon, 'di ba? Ayaw, para bagang ayaw nila makialam, 'di ba? Na parang nung pa lang eh pinakikita na nila na dalawa talaga ang Senado, eh, parang hiwalay na hiwalay sila, 'di ba? Dito lang sila talaga formal na nakita na Senado ng Malacanang dahil mismong inamin na lang ng Malacanang na yun ang kinikilala nila eh. Yung paksyon ni Win Gatchalian o ano pa tawag doon, di ba? So talagang formal na na at kinikilala at kinilala rin nga ng Kongreso, di po ba? O, ano pa patunay? E mula pala noong May 11 na nagbago na ang liderato ng Senado, itong dating Senate President Tito Soto, ay hindi pa rin niya binibitawan ng kanyang opisina, ang opisina ng Senate of the Senate President of the Philippines. In other words, umaasa pa rin sila linggo-linggo, baka mabalik nila, ano? Baka maagaw nila pabalik, di ba? Kaya hindi pa siya nagta-turn over, siya maalis din sa opisina na yun. O, kita nyo kung paano kabait ang kasalukuyang Senate President natin. Hinayaan lang niya ni Senator Alan Peter Cayetano. Di ba? Ba, ano ba naman ang opisina mo kung wala ka naman titulong Senate President? Hindi naman nasa iyo yun. Tama? At lihitim at legal na saksihan ng sambayanan yung pagpapalit ng liderato. O kaya nung subukan nilang dayain, noong June 3, kitang-kita naman. At gagamitin pa nilang Abilino versus Cuenco bilang palusot. Di ba? At sinang-ayuna naman ng mga dating Senate President Pimentel, Coco Pimentel, Franklin Drilon, di ba? Senator Subiri, at saka itong si ano, Senator Soto, di ba? Parang sila-sila na lang ang nagsasabi nga na, hindi, may quorum kami, di ba? May quorum kayo. Samantala nung nag-walk out kayo noong May 26, yun ang argumentong inilabas nyo na adjourn na, tapos na, nag-walk out yung sampo. Tama? Nag-walk out yung sampo. Siya na lang ang natira, di ba? Ang minority floor leader Soto. At tapos eh, wala si Chis Escudero, absent sa majority. So, 11 lang sila. So, kasama si Soto, 12, ang declaration niya, wala na tayong quorum. We should adjourn. Tama ba? Mali. Pero nung sila, 12, dumating si Escudero, 11 lang sila, di ba? Noong June 3, dumating si Escudero, pang 12, aba, nag-desisyon sila, meron daw silang quorum. Paano ba nangyari yun? Parang numero yun, ha? 12, di ba? 12 no nag-walk out sila. Tapos biglang nagsabi sila, ay, tapos na to. Wala tayong quorum. Hindi natin pwede ituloy itong session na to. Di ba? Hindi na nakapalag ang majority. Dahil nakita nga nila, kulang, 12 lang. Kailangan 13 para magkaroon ng quorum. Tama? O, kung tutusin, di ba sabi nga ni Marcoleta, pwede nga namin pa-aresto yan, Sergeant at Arms, pabalikin dito eh. Habang nandyan pa sila. Ha? Nalag-walk out sila, sunduin nyo, pabalikin nyo rito. Pwede yan eh. Hindi na nga lang nila ginawa. Di po ba? Ngayon, alam nyo, kung nagkapalit lang, halimbawa nagkapalit lang, ito pong kasing grupo ni Senator Alan Peter Cayetano na majority. Kapansin-pansin po sa kanila, no? Na hindi ho sila agresibo at hindi ho arrogante ang kanilang mga pagkilos at sila'y nasunod lamang sa kung ano ang batayan ay ang kanilang Senate rules at ang ating konstitusyon. Yun ang kagandahan dahil may mga abogado doon. Ano? Si Senator Alan Peter Cayetano na Senate President, isang abogado, ang kanyang kapatid na Blue Ribbon Chairman Committee, na si Senator Pia Cayetano, abogado rin, at saka itong si Senator Rodante Marcoleta. Di po ba? Eh dati nandun pa si Chis, sabi siya, abogado. No? Pero makikita niyo po, palagi ko alam din ni Chis Escudero yan, kaya hindi siya nakibo. Eh, no? Bakit? Eh, dumating nga siya, kulang pa ng isa para magkasesyon. Di ba? Dahil wala naman nung nag-abroad sa mga senador. Di ba? Dahil si nakakulong eh. Senator Jinggoy, nakakulong. Si Bato naman, eh, nandito lang sa Pilipinas. Di po ba? So, ang bilang nila dapat ng majority ay 13 pa rin. Hindi pa rin po yan nagbabago. Pero dahil nga sa kagustuhan nilang agawin, ang pwesto ng kapangyarihan, kahit sa mali, ay igigiit nila yan. Di po ba? Ang kagandahan lang ay yung pong pag-attend ni Senator SP, no? Senate President Alan Peter Cayetano kahapon, ano? Diyan po sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce, di ba? Siya ang panauhing pandangal diyan, ano? At kinilala bilang Senate President. Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik natin dahil tayo po inabot na po ng isang oras ng ating programa. Pero siyempre, huwag kayong aalis, babalik pa po ang ating kakampi, ha?
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. Baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: Just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
4: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: At nagbabalik ang inyong kakampi, siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo, talagang hindi niyo po ako iniwanan. At siyempre, bago pa po tayo magpatuloy sa ating kalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo po muna akong mag-imbita sa inyo na kayo po'y magpadala ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit through pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay may kasiguraduhan po yan. Garantisado po, dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ayan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe, ang inyong mga komento at opinion at talagang sadyang hindi maiwasan mapabilib sa katalinuhan ng inyong mga critical thinking at nasasabi sa aking sarili na ito ang mga tipo ng klase ng mga komento at opinion na mga taong hindi na magpapabudol pang muli. Diba? At di lang yan, ako po ay ikang ay nabubusog na rin bago pa po ako maghapunan. Katatawa mag-isa, dala ng inyong mga biro, ng mga hirit ninyo. Grabe naman. Pero importante, maraming salamat po talaga sa pagsami niyo sa aking gabi-gabi ha, dito sa inyong programa. Ano po, maraming salamat po talaga. At syempre, sa pagpapatuloy naman natin, ayun na nga, umattend no? Sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce, ha? Sa imbitasyon po yan ng mga negosyante, o yan ang pagkilalang tunay. Mga negosyante, di ba? Mga negosyante eh. So, siya ay kinilala bilang Senate President. Ano? Inimbita ron. At nandun pala, ha? Si unang ginang Lisa Araneta Marcos, no? At nakita pa roon na mismong ang Senate President Alan Peter Cayetano nagpakumbaba at lumapit sa kanya at kalaunan na mataan na silang dalaway nag-uusap, no? Nag-uusap. Di pa natin alam ano na pag-usapan, diba? Pero at least nag-uusap, di po ba? Siya siyempre sa paninindigan ni Senator o Senate President Alan Peter Cayetano na alam niya panig sa kanya ang ating konstitusyon, ang ating batas ay umaayon sa kanya, eh siyempre ba't naman niya bibitawan yung sinasabing tamang katwiran, di ba? Ba't ka padadaig dun sa mga taong ang ginagawa lang ay eh, itsapwera ka, di ba? May estilo po itong administrasyon na ito eh. Pag ayaw nila sa iyo, talagang i-itsapwera ka nila. Ang unang ginanyan nila ay ang ating pangalawang pangulo. Kung maaalala ninyo, halos hubaran siya ng kapangyarihan. Ang problema, hindi naman nila magagawa yon, di po ba? Dahil siya ay halal ng taong bayan, higit pa ang dami ng kanyang boto kaysa sa Pangulong Marcos, di po ba? 32 milyon kababayan natin Pilipino ang nagtitiwala sa ating pangalawang pangulo. At hanggang ngayon, no, ay siya pa rin ang pinipili, no, para maging susunod na pangulo ng ating bansa. Maging ang kanyang trust at approval rating, kahit pa sabihin ni Claire Castro na hindi siya nagtatrabaho, ay patuloy na pinagkakatiwalaan ng taong bayan at aprobado, no, ang kanyang ginagawa sa kanyang opisina. Dahil napakadaming proyekto eh, no, ng ating pangalawang pangulo. So isipin niyo, anong ginawa ng administrasyon na ito? Katulong po ang legislatura sa panahon na nakaramdam ng pandigipit ang ating pangalawang pangulo, lalo na nung siya'y nagbitiw na bilang DepEd Secretary at hindi nakabahagi ng kabinete ng administrasyon ng Pangulong Marcos, di po ba? Doon na po nagsimula lalo, no? Na siya po'y dipitin, alisan ng budget, no? Kahit na ang epekto nito ay ang ating mga kababayan, wala talaga silang pakialam, di ba? At yun na nga, sampahan ng kung ano-anong pagbibintang, ano? Hanggang sa umantong na ultimo ang kanyang mga staff, no? Pati na po yung kanyang chief of staff na si Attorney Zulayka Lopez, no, na muntik nang namatay, no, muntik na ikamatay yon, ano, sa tindi ng pressure na kanyang inabot nung siya po ay sinight for contempt ni dating congresswoman na Franz Castro, na ayon din sa mga 18 magigiting na mga sundalo ay nakatanggap din ng maleta, di ba? Yan ang sabi, di ba, mga makakaliwang grupo. O yun ang sabi ng ating magigiting na mga sundalo na nahatiran din, ano, ng kwan, ng mga maleta, ng mga paper bag, ng envelope, di po ba? O sino-sino yun? Di ba si Arlene Rosas daw? Si Franz Castro? Pati itong si, sino ba ito? Si, kwan, sino ba ito? Raul Manuel, di ba? Nalaki. Di ba? Yung mga yun, di po ba? Yun ang sabi, di ba? O eh, nag-contempt po, na? Nag-contempt, nag-apiran pa nga sila ni Congressman Akop. Naalala niyo nun? Si Franz Castro po yun, di ba? So, si night for contempt niya si Zulayka Lopez at Chief of Staff ng ating pangalawang pangulo. At doon ay nasaksihan natin kung paano gipitin ng ating pangalawang pangulo na para bagang hindi siya vice presidente ng ating bansa na ultimo pulis ay muntik na siyang sarahan ng pintuan ng ambulansya. Diba? O hindi lang yan, nung panahon na ang kanyang ama mismo, ang ating dating Pangulong Duterte, nung ito'y sapilitang dinala, labag sa kanyang kaluubang dinala, dyan sa Dahig, no? Sa visa lamang daw po ng red notice ng Interpol. Diba? O ano nangyari? Ang ating pangalawang pangulo ay nandun sa labas ng Villamore Air Base. Gusto makita ang tatay niya. Pero hindi pinahintulutan makapasok. Vice President ng Pilipinas yun, ha? Saan ka nakakita? O, sino lang ang hindi pumayag nun? Si Nick Torre, di ba? O, dating PNP chief, Nick Torre, Nicolas Torre, ang sabi ng misis niya, di bale, paldo naman, di ba? Ang sabi ng misis niya, di ba? At di lang yan, ha? Kasama din dyan mayroon pong pananagutan ng mismong militar dahil ang Villamore Air Base po ika nga hukbong panghimpapawit ng Pilipinas. Philippine Air Force po yan. base po yan ng Philippine Air Force. Kaya kung paano nangyaring na-control yan ng PNP noong mga panahon na yan, di ba?

ng Davao, di ba? Kaya nung panahon na yon talagang talagang pinaganuhan ng kwan na ng budget no ng noong 2017 no budget doon nagsimula yon na binigyan ng pagpapahalaga sa tanang buhay nila malamang ano sila itong nabigyan ng pagpapahalaga kasabayan niyan pati ang ating mga OFW no na matagal nang tinataguri ang mga bayani ng ating mga bagong bayani ng ating bayan ano katunayan kung hindi dahil sa ating mga OFW ngayon siguro ramdam na ramdam natin ang krisis yung krisis ramdam pa lang natin no kahit papaano pero dahil sa laki ng ating dollar reserves no pero maging ang ating central bank ay umaangal na sinasabi bumaba daw ang ating dollar reserves. Pati yung gold, di ba? Eh, gold, nagbenta kayo eh, di ba? So, lumalabas, bumaba daw yan. Ano? Pero kahit sa pagbaba niya, malaki pa rin ang ating dollar reserves. Yan ngayon ang nagiging life support ng ating ekonomiya. Kaya nga, titignan nyo, napakahalaga niyan. Pero ang ating Tatay Digong, nagbigay talaga ng pagkilala sa ating mga OFW. Sa termino niya na itayo ang DMW, Department of Migrant Workers. Di ba? Yun ay pagpapakita ng pagpapahalaga niya na dapat talaga, hindi kung saan saan pumupunta ang ating mga OFW, isang lugar lang na pwede nilang pagsumbungan. Hindi doon sa mga tulfo, ha? Dito lang sa DMW. At pinagsama-sama na po ang mga attached agency niya, no? Kasama na po dyan ang OWA, di po ba? At ang OMWA na nasa dati eh, nasa DFA po yan, pero ngayon under na rin po ng DMW, di ba? Kaya, kumbaga, one-stop shop na po talaga, di ba? At ang DMW, at ngayon pinamumunuan yan ng dating OWA Administrator Hans Kakdak, no? Si Secretary Hans Kakdak na may puso talaga na pagmamahal sa ating mga OFW, panahon pa po ni Tatay Digong, di ba? Ayun. Buti na lang, kinuha siya, di po ba? So, dito natin makikita, no? Na yung mga nagagawa ng magaganda ng Tatay Digong hanggang ngayon, naririyan pa rin. Ano po? Pero merong iba nagbago na. Diba? Dahil alam ko si Vince Deason dati, ba, ano siya eh, nasa COVID response din siya, di ba? Pati si Carlito Galvez, di ba? Vaccine SAR pa nga siya noon, di ba? Parang ganun, ano? Pero may kasabihan talaga na kung dati, no po, kumbaga, yun nga ang sinasabi, no? Kahit na itong si Secretary Anyo, no? Na inabsorb din ang administrasyon na ito, at naging National Security Advisor naman. Ano? Nagpitiw na siya, di ba? Nung kamakailan lamang. Lahat po yun, kung makikita natin, para bagang nag-iba na ang ihip ng hangin, na para bagang nung ang ating Tatay Digong ay sapilitan dadalhin doon sa The Hague, parang wala man lang isa sa kanila ang pumalag. Di po ba? Na? Hindi o kagaya ng dating department, hindi o kagaya ng dating soldier natin, na si Maynard Guevara. Dati siya ay DOJ Secretary o Justice Secretary ni Tatay Digong. At nung siya ay umalis sa DOJ, siya ay inilipat o pinromote doon sa Solgen bilang abogado ng bayan. Ano bang ginawa ni Solgen Maynard Guevara? Hanggang sa dulo, hindi ho siya nagpalit ng kanyang posisyon, ng kanyang paninindigan, hindi lang dahil kay Tatay Digong, ha? Yung kanyang paniniwala na wala ng jurisdiction sa atin ang ICC. Hindi ho siya nagbago noon, kaya nga siya napalitan. Kaya siya napalitan. Kasi, siyempre, yung kanyang paninindigan, yun ang ibig sabihin noon, eh. Yung bago ka magpalit ng iyong posisyon, meron talagang compelling reason yan. No? Meron justifiable compelling reason. Ba't ka nagpalit ng posisyon? Diba? Sabi mo dati, walang jurisdiction. Ba't ngayon pwede na? Parang si Boying Rimonia, diba? Dati siya DOJ Secretary. Bago pa po siya na-promote bilang ombudsman, mahigpit din niyang ipinaglaban niyan sa ICC. Nagpunta pa nga siya doon. Di ba? Nagpunta pa nga siya doon para sabihin niya na meron tayong principle of complementarity.

0: Ha? May meron kaming, 'di ba? May umiiral na justice system sa amin at 'yan ay dapat yung respetuhin, 'di ba? At lahat naman ng naganap na sinasabi niyong di umanong kinaso sa ating Pangulong Duterte ay extrajudicial killing, yung mga ganon, ano. Eh dito naman lahat naganap, 'di ba? Kung tutuusin, halimbawa, 'di ba? So jurisdiction niyan dito sa atin. At gumagana ang ating mga korte, kaya kahit nga member pa tayo, halimbawa lamang, ng ICC, hindi sila pwedeng basta makialam. O ay masigasig niyang ipinaglalaban niya noon, ni Boy Garcia. Di ba? Malalo na ang kanyang pangulo, si Pangulong Marcos, di ba? Na sinasabi nga na not in any way, shape, or form na tayo ay makikipag-cooperate sa ICC. No, wala raw ganon. Not in any way, shape, or form. So ano ang nagbago? Hindi pwedeng ang nagbago lamang ay idinaan kasi sa Interpol. At ang Interpol ay hindi natin matanggihan. Diba? Ang tawag dyan ay kalokohan. Di po ba? Anong tingin nyo sa mga kababayan natin, mga sambayan ng Pilipinas, mga tangat bobo? Diba? Eh, walang jurisdiction sa iyo. Ipinadaan doon sa isang ahensya, halimbawa, tulad ng isang organisasyon, tulad ng Interpol. Ano, ang diferensya noon? Yung pa rin yun eh, di ba? Ipatutupad mo yung warrant of arrest na hindi mo kinikilala ang jurisdiction. E di kabahagi yan ng iyong sinabing shape at form at way. Diba? We will not cooperate in any way, shape, or form. Ayan yung Interpol. That is another way. Another shape, another form. Tama? O di hindi din dapat tayo cooperate. Di po ba? Pati nga sa build, case build-up. Diba? Mismong yung judge na po, ngayon nalilitis sa Tatay Digong na si Joanna Corner, Judge Joanna Corner ang nagsabi na may koordinasyon kayo sa Pilipinas. Hanggang ngayon, nag-iimbestiga pa rin kayo. Hanggang ngayon, nagko-conduct pa rin kayo ng interview. Nandito na tayo sa case. Paglilitis na. Diba? Kaya, napakalaking kalokohan talaga yung kung ginawa ng administrasyon na ito, kung tutuusin. Ang pinakamasaklap ay kumbinsihin ang taong bayan na hindi tayo nagko-cooperate doon, samantalang kitang-kita na nagko-cooperate. So ang pangalawang pangulo, ang una nilang binastos, no? Ang una nilang hinubaran ng kapangyarihan, kahit siya ang vice president, pinagtulong-tulungan nila, di ba? Kaya itong nangyari sa Senado na nakita natin noong May 13, noong na-under attack ng NBI, ang Senado natin, eh, kitang-kita po ang kamay ng Malacanang doon. Diba? Nung una, nahihiya pa silang aminin yan. May mga conflicting statement pa na sinasabi mismo ng Pangulo na wala akong order para arestuin si Bato. Diba? Wala daw. Pero kalaunan, sinabi niya sa NBA, magsialis na kayo riyan. Diba, no? Kaya talagang inaasahan na lang natin dito yung ating Korte Suprema, eh, no? Nang hindi naman po magkaroon ng full impunity ang ginagawa ng kasalukuyang administrasyon na tila wala ng pagkilala sa batas natin. Di ba? Kagaya nung nangyayari ngayon dyan sa Senado. Di po ba? Maliwanag na maliwanag po. At hindi na rin sila nahihiya para sabihin na ang kinikilala namin ay ang faction ni Sherwin Gatsalya. Saka nakakita. Pero nga hanggang ngayon, hindi pa ho nag-o-order, ha? Hindi pa ho nag-o-order ang Malacanang na magkaroon ng special session, ano, para sa pagpapasa ng mga panukalang batas na gustong ibida ng Pangulo sa kanyang sona. So ang tanong ay bakit? Eh kasi hanggat hindi ho na re-resolba ang sigalot na yan, darating ang panahon na magkakaroon ng kapahiyaan. Itong yung kanilang special session ay i-address nila kay Win Gatchalian kasi yun ang gusto nilang kilalanin. Ako niyo po. Sa isang banda, sinasabi nila, dapat resolbahin nila yan. resolbahin, tapos kinikilala nyo na yung paksyon ng isa. Anong tawag doon? Diba? Diba? Ano po? Double talk, ano? Oo, no? Kumbaga, para bagang, dapat, pag sinasabing hindi po kami makikialam sa kanilang institusyon, dahil yan ay independent, ang Senado natin. So, ano man ang kanilang pinagdadaanan, internal po yan. No? So, let them resolve it by themselves. At ang mananaig dyan ay ang rules at ang ating konstitusyon. Kung di sila magkasundo, kahit toss coin, jack and poi, ha? O di kaya trip to Jerusalem, no? Kahit na hindi siya magkasundo sa ganyan mga bagay, sa anumang bagay, ang magiging resolusyon pa rin dyan ay ang pagdulog sa kataas-taasang hukuman. At ang hukuman na magsasabi kung sino ang lehitimo, sino ang legal, at sino ang moral. Tama? At ang pagbabatayan ng Korte Suprema ay ang ating saligang batas din, ang ating konstitusyon. Kasama na po ang rules ng Senate. Kasi hindi naman sila gumawa niyan, hindi naman Korte Suprema gumawa niyan eh. So may libro sila noon, ano? Babasahin nila. Pag nakita nila, nakalagay sa rules nyo, ang quorum nyo, dapat may quorum kayo pag may majority. Ilan ba kayo? 24. Ang majority ng 24 ay 13, hindi 12. Diba? Oh, tapos doon na nga papasok na hindi nyo makwe-question ang desisyon ng Korte Suprema dahil ang pinagbabatayan niya ay ang mismong konstitusyon natin, libro ng konstitusyon, at yung libro rin dyan sa Senado, yung kanilang rules. Diba? Yung, diba, naalala nyo nung nag-desisyon ang Korte Suprema para i-declare unconstitutional yung hinain na impeachment complaint ng 19th Congress sa ilalim ni Speaker Martin Romualdez. Naalala niyo yan? O, anong nangyari? Sinight ng ating kataas-taasang hukuman, unanimous ang decision. Ha? Wala kong ikangay dissenting opinion. Ha? Lahat nagkasundo. Ha? Pero ano ang naging batayan ng kanilang desisyon para i-declare ang unconstitutional yan? Void ab initio. Hindi naging epektibo simula pa lamang. Depektibo na. No? Null and void. Paano nila sila umabot sa ganun? Dalawa ang pinagbatayan nila. Constitution, pati yung Congress rules, congressional rules. Ano? Yung Congress rules nila, yung House rules. Ano po? Ay yun, no, yung rules ng Kongreso na ano ba ang dapat ginagawa pag nakatanggap ka ng reklamo ng isang impeachment complaint, ha, sa opisina ng House Secretary General. Yeah. So agad-agad yun ang immediately dadalhin niya sa opisina ng speaker. 'Di ba? At ang speaker, ha, pagdating ng following session, kung sumibaba, bukas may session, ay agad niyan dadalhin niyan doon sa plenaryo para ilagay sa order of business. I-endorso sa House Committee on Rules, no? Committee on Rules, at para mapag-usapan doon sa plenaryo na, oh, may dumating na reklamo rito, ha? Sa isang impeachable official. Ipinababatid na sa lahat. Tama? Pati nga kanya yung pagbibigay ng kopya ng reklamo sa bawat isa sa kanila. 300 kopya mahigit yun. Kasi 300 sila, di ba? Ay lahat yung kabahagi ng house rules nila eh. Kaya nga doon nagbatay ng desisyon. Ang Korte Suprema hindi masyadong makapalag. Although naghain sila ng kuan, di ba? Ng motion for reconsideration ang House of Representatives, no? Nakalaunan eh, napasura rin, di ba? Pero makikita nyo, hindi sila makapalag kasi ang ginamit na desisyon ay rules nila. Di ba? Rules nyo yan eh. So paano mo ngayon, paano mo kukontrahin yun? Eh, di ba patakaran nyo yan? Di ba? Parang binalandra lang sa'yo pabalik eh. Para bagang teka, patakaran nyo yan. Kayo rin ang sumuway sa sarili mong patakaran eh. So hindi naman galing sa iba naging desisyon na ito. Ang pinagbatayan ng desisyon ay ang ating konstitusyon tsaka yung mismong house rules. Diba? O kaya nga, diba? O ngayon, may mga nakabimbin na naman sa Korte Suprema. dahil nga dito sa hinain na impeachment complaint sa ating pangalawang pangulo. Alam, mapapansin nyo, noon ng 19th Congress, ay ang highlight dun ay yung 125 million confidential intelligence fund. Di ba? Naginasos lang daw sa loob ng 11 araw. Di ba? Yan ang highlight nun. Eh, no? Titingnan nyo, pagdating ngayon din sa 20th Congress, hindi na yan ang highlight. Bakit? Lumaki na yan. Naging 600 plus million na yan. Hindi mo may paliwanag na dahilan. Naging 600 plus million na yan. Tapos, yung testimonya ni Ramil Madriaga dyan sa Committee on Justice, ng House Committee on Justice, eh, mukhang magagamit pa ng mga abogado ng ating pangalawang pangulo. Bakit? Eh, pinagyabang niya ron na hindi 11 lang ginastos yan. 1 lang at ako ang gumawa niyan. Diba? Ibinida niya. Samantala, nagkaroon ng pagdinig kung saan nga doon pa na site for contempt. Diba? Sa Committee on Good Government ni Joel Chua. Doon na site for contempt ang Chief of Staff ng pangalawang Pangulong Zulaika Lopez, Yusek Zulaika Lopez. Tama? Oy, lahat ng pagdinig na yun, hindi lumabas ang pangalan ni Ramil Madriaga. Hindi lumabas, di ba? May mga opisyal pa ng bangko, umabot pa sa, paano, kailan winidraw? Ha? Sinakay, saan sinakay? Ha? Anong bag ang ginamit? May mga ganun pa, di ba? Pero ni minsan, hindi nabanggit ang pangalan ni Ramil Madriaga. Kaya saan ka nakakita? Hindi naman ho bago, mga kongresista, sila rin yun. Tama? Eh kung sila rin yun, nag-participate doon sa pagdinig noon, ngayon, fast forward, no? 20th Congress, sila-sila pa rin yan. Ang mga bago lang naman yun, si Dilima, si El Jokno, di ba? Eh, pero yung iba, yung pa rin, sila pa rin, sila Benny Abante pa rin, andun pa rin sila Juan, Kong Hun, at kung sino-sino, no? Si, sino ba to? Si Adyong, di ba? Si Alonto Adyong, sila-sila, nandun pa rin sila, eh, di ba? Oh, tapos si parang paniwalang-paniwala sila sa naratibo ni Juan, ni Ramil Madriaga na 1 lang pala ginastos. Di ba 11 yon? Hindi, ako po yon. Sa akin ibinigay, ako ang namudmod. 1 lang niya ginawa. Kumbaga, kung yung 11 manghang-mangha na nga yung mga nag-uusik sa pangalawang pangulo, pero eto, 1 lang ginawa, hindi man lang sila na nagulantang o nag-isip, paano mo ginawa yan? Yung 11 nga, di kami makapaniwala eh. Eh ikaw, 1 lang sinasabi mo. At saka dati, meron kaming pagdinig doon ha. Ba't wala ka ron? May hindi nabanggit ang pangalan mo ron. Ba't wala na gano'ng nag-question? At lahat sila naniniwala dito sa bagong version. Naalala niya. Samantalang nung lumang version na wala si Ramil Madriaga, nakapagsampa kayo nung 19th Congress ng impeachment complaint nang wala si Madriaga. At this time, sa ngayon, aba, kasama si Ramil Madriaga, 1 yun, no? Yung 11 ginastos, eh hindi pala, 1 lang, dahil siya pala ang namudmud niyan. Diba? So, diyan pala si Rana eh. Si Rana ang naratibo, si Rana po ang lahat ng kanilang mga ebidensya na nais ipataw sa ating pangalawang pangulo. Di po ba? So, ngayon, kagaya niyan, ang ating pangalawang pangulo ay halos kada press con ni Jose Claire Castro. 'Di ba? Hindi nawawala yung patama sa kanya, yung patutsada sa kanya. Ah, ang pangulo ay nagtatrabaho, hindi kagaya ng iba riyan, nagbabakasyon lang. Sa totoo lang, ang pangalawang pangulo hindi magkakatrabaho yan sa administrasyon ng pangulo kung hindi siya bibigyan ng trabaho. Halimbawa dati binigyan siya ng trabaho, DepEd. 'Di ba? Yan ang trabaho niya. O, bilang vice presidente, ano ang trabaho ng vice presidente? Aba, edi kung di mag-ribbon cutting, 'di ba? Tanong niyo kay Lenny Robredo. Ribbon cutting, no? O kaya imbitahan ka mag-speech sa mga graduation. Pero wala kang poder sa pagpapatakbo ng administrasyon kasi andyan ang Pangulo. Siguraduhin mo lang, alam mo ang kanyang mga ginagawa. Di ba? Susubaybayan mo yon dahil bukod doon ay dapat may sarili kang kaalaman. No? Bakit? Kasi ano man ang mangyari sa Pangulo, ikaw ay nakahandang pumalit. Yan ang trabaho mo. Kaya nga natawag kang spare tire. Di ba? Pero kung ikaw ay masigasig na leader o pangalawang pangulo, ayaw mo matawag kang spare tire. Kaya sa iyong kapasidad, sa sarili mong opisina, ay pwede kang gumawa ng sarili mong trabaho, sarili mong mga proyekto, dahil nga, lalo na kung ikaw ay tinaguyod ng 32 milyon natin mga kababayan, eh pwede mo silang pagsilbihan sa paraan bilang pangalawang pangulo, saklaw ng iyong opisina. Kaya nga siya may mga budget proposal, di ba? Ang dami, may magnegosyo pa dahil. Meron yung school bag, di ba? Meron din yung parang package na para sa mga kapatid nating Muslim, no? Na pag namatayan kasi, di ba, agad-agad, bago bumaba ang araw, na ilibig na kaagad, di ba? May ganon, ano? So, yung iba yata sa kanila noon, nanghihiram pa ng mga kagamitan. So, yan, ibinigay ng ating pangalawang pangulo. At kung titingnan ng iba dyan, baka maliit na bagay, hindi maliit na bagay yon. Yung ibig sabihin noon, may pagkilala ang ating pangalawang pangulo sa pangangailangan natin mga mamamayan na maaaring sa iba ay maliit na bagay lang, kaya hindi pinapansin, siya, binibigyan niya ng importansya kahit maliit na bagay yung sinasabi. Diba? Kaya yan, taliwas na kahit siraan ang siraan ng ating pangalawang pangulo, aba, nananatiling mataas ang approval at trust rating, no? Lalo na ang tiwala sa kanya ng sambayanan. So, ano ang ginawa ng administrasyon sa kanya? Lalo na nung nagbitiw siya. Bakit siya nagbitiw bilang DepEd Secretary? Nakalimutan niyo na kaya? Bago pa po nagkaroon ng pagbubunyag si Saldico, nauna na po ang ating pangalawang pangulo. Bago pa po nagbunyag ang Pangulong Marcos sa kanyang sona ng mahiya naman kayo. Diba? Sabi niya, dapat sinali niya sarili niya rin eh. Mahiya naman tayo sa mamamayang Pilipino. Dapat ganun, hindi mahiya naman kayo. Ipinwera niya yung sarili niya. Diba? Diba? Samantalang unti-unti, yung nga lumalabas na nakikita dito sa pag-review ng Korte Suprema ng kanilang oral argument sa mga nakaraang budget, no? Ng kasalukuyang administrasyon na ito, na tila punong-puno ng kontrobersiya. Lalo na pagdating po dito sa mga yung pong sinasabing kwan, yung pong sinasabing limbawa kagaya ng mga tinatawag nating ang program appropriations, no? So papaano nangyayari yun, yung mga bagay na ganyan, di ba? So ang ibig lang natin sabihin, nagkakaroon po nung tinatawag na pagdadagdag sa mga pondo na ngayon hindi maipaliwanag, nahirap ang ating solgen, ano, ipagtanggol ang legislatura at ang ehekutibo. Pero sinong unang nagbunyag niyan? Ang ating pangalawang pangulo nung siya'y nagbitaw bilang DepEd Secretary dahil ayaw niya sumama o sumali sa kanilang mga kalakaran. At ang kalakaran ay pwedeng mag-parking sa kanya bilang department head o department secretary ng education, di ba? At malamang hindi siya mahihirapan hingin. Ang gusto niyang hingin, maibibigay at maibibigay yan. Pero kailangan, you will turn a blind eye. Ano ibig sabihin mo? Hindi mo papansinin yung mga nakikita mo mga diferensya. Ganun yun. Ano? Malamang, pati ang tatay niya, hindi nadala sa dahi. Diba? At tatay niya, tumigil na lang kasasalita. Diba? Kasi na-warning nga naman na noon. Kaya lang, hindi humatigilan. Pareho sila. Ang tatay Digong, ganun din. Pati si Pastor Kiboloy, ano? Hindi pwede kanya manaig ang kasinungalingan. So, hindi nila maatim. Diba? Ibig sabihin, paano to? Ibig sabihin na ang kapalit ay mananahimik ka lang. Eh, teka, kung hindi mo makukonsyensya, kung makukonsyensya mo yun, no? Kung kaya ng konsyensya mo, aba, sige, kikita ka pa, no? Pagaganday nila ang buhay mo. Pero kung hindi kaya dahil ikaw ay meron sariling disposisyon at hindi ka makukompromiso dahil nga ang iyong paninindigan ay mabigat, talagang matindi ang iyong paninindigan, aba, eh talagang hindi ka talaga kayang kumbinsihin na ang nakikita mo ay itim, kahit puti yan. Diba? Ganun yan eh. So dahil dyan, pagkakaisahan kanila, okay, nang nakikita natin ngayon dito sa mga senador, hindi lang naman si SP o si Senator Alan Peter Cayetano. Diba? Sinayang lang ni Chief Escudero yung kanyang pagkakataon. Di po ba? Nakalimutan na niya na siya man din ay natanggal bilang Senate President ni Tito Soto. Di po ba? Sa kabila kahit maganda ang kanyang ginagawa. Di po ba? So, pero ang ibig natin lang sabihin, at saka dito, dapat mag-isip siya bakit siya may kontrobersiya doon sa budget ng 2025 dahil siya ang Senate President. Pero si Mig Subiri, wala. Samantalang yung budget ng 2024 at 2023, ay siya ang Senate President noon. Katuwang niya ang committee ng finance na si Senator Angara, Sunny Angara. O bakit sa kanilang dalaway walang usapin? E doon nagsimula po yun eh. Kaya nga nagdemanda o naghahain ng petisyon etong si Congressman Edsel Lagman na hanggang sa nakamatayan na nga niya. Ayan ang mga deliberasyon ngayon, no? Ang susunod na deliberasyon ay susunod na Martes, no? Sa Korte Suprema. Lahat po yan ay patutuo bilang ebidensya. Kaya kahit sabihin pa ng Malacanang na tama ang kanilang ginagawa, aba, eh, teka, bakit kayo may mga question sa Korte Suprema? Diba? At ano na nangyari doon sa itinayo ng Pangulong Marcos mismo na ICI, Independent Commission on Infrastructure, na para bagang ang ginawa eh, time delay lang eh. Para bagang hinatak lang yung panahon para sadyang tayo ay paikutin, ano, paniwalain na naghahanap ng katotohanan at katarungan. Ang totoo ay hindi. Para massive cover-up lang ang ginawa. O ngayon, pilit nilang pinipigilan na magkaroon ng investigasyon dito sa Senate of the People sa pangunguna ni Senator Alan Peter Cayetano. Kaya nga, noong June 3, dahil June 4 magkakaroon, di po ba, ng pagdinig. Kaya noong June 3, naglunsad sila ng operasyon na kahit 12 lang sila, ay inagaw nila ang poder ng kapangyarihan. Pero kahit na, alam pa rin nila na hindi sila umabot. Bakit? Dahil yung Senate President, kinikilala pa rin nila si Alan Peter Cayetano bilang Senate President dahil wala raw silang 13. Diba? Ba't ganun? Ha? Pati si Eric Sylvester Tulfo, sabi nila, hindi, siya pa rin. Eh, kung siya pa rin ang Senate President, ba't kayo naghalal ng isang acting Senate President? Kung di ba naman, di ba? Saan ka ba naman nakakita? O di ba? Nini-interview sila noon, itong ginawa namin, mga committee, pinagpapapalitan namin, pwede yan. Kasi may quorum kami, 12 kami. Okay. Ang hindi lang namin magalaw ay ang Senate President. No? So dapat 13 na warm na boboto para siya itanggalin. Kaya kung sa salita nila, kinikilala nila na ang lehitimong Senate President si Alan Peter Cayetano, eh bakit kayo naghalal ng isang acting Senate President? Kundi ba naman, saan ka ba naman nakakita na which is which? Sa inyo nang galing na hindi namin matatanggal yan. So parang magiging lame duck president siya. Nakaupo lang siya dun sa harap. So magsalita siya ron, mag-uutos siya ron. Kami naman, hindi namin siya susundin. Hindi nyo nga magawa yan eh. Dahil nag-alagay na kayo, nang uupo dun. Si Senator Wynn, di ba? Si Senator Wynn naman, tama, yung payo sa'yo ni Senator Cayetano. Huwag kang magpagamit. Di ba? Nagpunta ata Senator Wynn dun sa mga nasunugan sa Tondo, no? Parang, teka, trabaho yan na ehekutibo, ha? parang sumobra ata na akala mo ba trabaho yan ng Senate President? Hindi ho yan nagawa kahit ni Drilon, sino pa ba mga naging Senate ni Tito Soto, no? Ni Chief Escudero, sino pa ba? Wala hong gumagawa ng ganyan dahil ang Senate President po, bukod sa siya ay number 3 on the line, ano po? Line of succession, Senate President, no? Ang pangunahin pa rin niyang ginagawa ay ang paggawa ng batas, no? Pagdating sa implementasyon, hindi po siya kabahagi ng ehekutibo. Diba? Kaya nga hindi ko rin maintindihan dati si Eric Sylvester Tulfo, paniasama niya, no? Sa kasama niyang dating speaker, Martin Romualdez, diba? Nag-iikot sila sa palengke, sinisipat-sipat nila yung iklog, diba? Naalala niyo? Diba? May ikot sa palengke, sinisipat-sipat ang iklog, ganyan, namamahagi ng tupad, namamahagi ng mga aiks, ng kung ano-ano. E teka, hindi niya trabaho yan. Legislatura, hiwalay po yan sa ehekutibo. Ang ehekutibo gumagawa niyan. Kung programa yan ng dole-dole, ang magpapatupad niyan, ang pamamahagi. Kung DSWD, DSWD. Di po ba? Wala kang puwang doon. Walang puwang ang legislatura. Pumicture doon. O mag-ikot-ikot sa palengke. Wala po. Wala po siyang puwang dyan. Di siya kasali sa pagpapatupad. Kaya nga, di ba, naalala niyan dati Speaker Martin, may pagkakataon pa nga, bumibisita sa mga kampo ng militar. Kampo ng militar. Ha? Bumibisita sa mga kampo ng militar, pagkatapos, no, ang nangyayari, baka umiina tayo, ha? Yung internet, so lumalabas, no, ang sinasabi ko rito, parang ano yan, yung bang walang poder ang legislatura sa trabaho ng ehekutibo. Diba? So kaya dati nagugulat tayo ang Speaker Martin, wine-welcome sa mga base militar ng armed forces, no? Pero ang pag-welcome sa kanya ay parang pangulo ng Pilipinas, di ba? Kasi meron pong nagmamarcha siya ron, paikot, sasaludo sa mga hukbo, di ba? Nagmamarcha. Ang Vice President nga, di magawa yun eh. Di ba? Hindi niya napansin. Ang Vice President, di yung magawa yun. Ano? Speaker pa kaya? Apo, kasi bukod-tangi po ang Commander-in-Chief. Kaya nga tinawag siyang Commander-in-Chief ang Pangulo. May pagkakaiba po. Yun lang, bukod tanging siya lang ang ginaganon. Nakuha niyo po. Siya lang. Kaya nga kahit ang pangalawang Pangulo, kung mapapansin niyo, kapag sila'y naglalakad ng Pangulo, hindi po magkatabi yan. No? Lagi pong nasa likuran. Mga isang hakbang o dalawang hakbang palikod ang pangalawang Pangulo. Nauuna lagi ang Pangulo. No? Anong tawag doon? Pagbibigay hindi lang galang o respeto, kasama na po ng empasiya. Emphasis. Ayan ang Pangulo. So lahat ng desisyon niya, make or break. Ibig sabihin, make or break. Kaya nga, lahat ng desisyon niya, para sa bayan dapat, tama? Yung epekto, no? So make or break yan, ano? Walang ibang pwedeng sisihin, siya lang. Kasi siya magdedesisyon. Nasaksihan natin niya kay Tatay Digo, no? Kaya nga ang punto ron, yung sa lalo na sa sandatahan lakas ng Pilipinas, hindi ka bibigyan ng ganong accolade. Same with the president. May marching of the troops. Ta? Tapos may ganon, sasaludo. Walang ganon. Kasi nga, That is only accorded to the commander-in-chief. Doon lang binibigay. Eh kasi kung hindi, kani-kanino pwede pala. O, dadalaw pala rito sa atin ng pangalawang Pangulo. Bigyan natin ng gano'n. Hindi siya, basta, formalidad lang ang pwede. Oo, ang sasalubong ay pinakamataas na leader doon sa kampo. Pero yung ganong klaseng seremonya, eh accorded lang yan sa commander-in-chief. Ba't mo bibigay sa speaker? Diba? Teka, naalala ko tuloy yung video ni Saldi ko. Yung kasama niya, si Speaker Martin, pati si dating Congressman Manix de Lipe. Ha? Pati sino pa ba yung nando doon? Sino pa ba yung nando? Ang kausap nila, yung mga general, si Romeo Browner at iba pa, no? Nagbi-video chat sila. Diba? Oh, ano na? Approve na yung ano nyo, ha? Napanood niyo yun? Approve na, ha? Oh, nabigay ko sa inyo yung ano nyo, ha? Oh, pasalamat kay Speaker. Ay, sir, salamat po. Ah, di ba, no? Di ba? Ah, at saka yung ano nyo, yung sinabi sa inyong idadagdag doon sa ano, ha? Yun, isusunod na namin yun. Oh, Pati pala si Dong Gonzales nandun, di ba? Doon sa video na yon, dating Congressman Dong Gonzales, Manix de Lipe, di ba? Tuwa sila, nandun sila sa mesa, pati Speaker Martin nandun yata, di ba? Nandun yata siya. Di ba? Pasalamat kay Speaker, nagbibidyo chat sila nun, di ba? Tapos parang buong ano nilang ipinaga, ano, yung mga military na, yun nga, no, no, dahil kay Speaker, kung ba't nagkakaganyan, ano po? Di ba? So, paano kaya yun? Ano po? So, lumalabas dyan, para bagang kung titingnan natin ang sitwasyon, eh, hindi ho na nasusunod ang protocol. Para bagang hayag ang pangiit sa puwera. Kaya kung nagawa nila yan kay pangalawang pangulo, siguro ang tingin nila kahit nandiyan pa ang kapatid ng pangulo sa Senado, ha? Ano ba pakialam namin? Parang ganun ang dating, ano? So kasi hodang anuman ang gawin diyan sa institusyon, masira siya, mawasak siya, ha? Eh masaklap dito, kitang-kita yung 11. Saan ba kayo talaga? Imbis na panigan nyo ang sarili nyo institusyon at protektahan ito at maging independent po yan at hindi rubber stamp at sunod-sunuran sa ehekutibo, eh kitang-kita na po ang pagkakahiwalay ng dekolor sa puti, kumbaga sa labada. Kitang-kita na po, di ba? Kaya hindi na humahirap ipagtanggol ni SP o Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang sarili, ang kanyang posisyon, ang kanyang mga kasamahan. Bakit? Eh, kahit itanggi po na ay, wala kaming sinasabing pag hindi kayo pumanig sa amin, hindi kayo kakasuhan. Talaga lang? Ba't si Jinggoy? Diba? O eh, ba't si Chis? Lumipat eh. O ilang araw na. Akala ko ba sabi ni Boying, ni Ombudsman Boying, parang isang buwan na yan ah. Diba? Parang kailan pa niya sinabi yan na kasabay ah, yung kay Speaker Martin ah, na inaayos na namin ang kaso ha, na plunder ha, para kay dating Speaker Martin Romualdez at saka, diba kaya nga naglabas ng video si dating Speaker Martin Romualdez ay dahil napahold yung paglabas niya ng bansa, di siya pinayagan na Sandigan Bayan, tapos eh, meron ng order ang AMLA na i-freeze yung kanyang account, pati yung kanyang mga partner na mga abogado. Diba? Na yung bahay ang nakabili dun sa Forbes, diba? Yung kanyang company, yung kanyang mga abogado. Naalala nyo? So parang lumalabas dito, bakit si Jinggoy agad-agad ang bilis naman ng pagkakausad ng kaso niya? Itong kay dating Speaker Martin, tumigil din nung naglabas siya ng video eh. Ha? How can I be the mastermind? Hindi niya napansin? Tumahimik na si Martin, tumahimik na si Speaker Martin, di ba? Umihinga yung peanut gallery, eh wala na. Di ba? Na-divert na. Pero yung usad ng kaso ng dating speaker sa ombudsman, parang na-standstill din. No? At na-overtake pa ng kaso ni Jinggoy. Di ba? Tapos ano nangyari? Yung kay Senate President Chis Escudero, ganun din, di ba? Nainanda na daw yung plunder case, ganito, ganyan, di ba? O eh, nung siya lumipat sa minority, ilang araw na, wala pa yung kaso. Ba't ngayon? Hanggang ngayon, wala. So lumalabas, parang ano, no? Parang tingnan natin dito kay Joel Villanueva, di ba? Kaya kung maninindigan siya na ala Jinggoy, eh talagang hahangaan niya ng taong bayan. Wala pa naman naghuhusga sa kanila. Kay Jinggoy, maging dito kay Senator Joel Villanueva, kung totoo man o hindi ang mga bintang sa kanila. Sa korte po nila yung patutunayan. Pero ang sinasabi natin, aba, eh napakabilis naman ano, para bungiin nila yung majority, yung 13. Talagang katakot-takot na pressure, di po ba? No, pati kay Bato de la Rosa, no? At hindi lang yan, ha? Kung titingnan natin, dito sa pag-imbestiga nila neto lang Lunes, kahapon, nung consultative meeting, di ba? Consultative meeting na lang yun, hindi na blue ribbon, di ba? Eh, yung magkapatid na Tulfo, eh, di po ba? Bukod sa name calling na ad hominem nga, no? Doon sa 18 sundalo na tinawag nilang kargador at kung ano-anong mabababa na na pwede nilang ipangalan. Ba, teka, napaka uncalled for, lalo na si Senator Erwin Tulfo uupo bilang chairman. Siya mag-uusig. May power siya to contempt. Wala man lang delikadesang ipairal na, oh, hindi ako upo dyan bilang chairman para wala silang masabi na ginagamitan ko ng kapangyarihan. Pero pwede akong umaten sa hearing. Sana man lang ganun, ano? Kusa, ano? Eh, hindi, eh. Ayan, sinampahan agad ng kaso, di ba? Yung tatlo. Yung tatlong Marines, ano? Na nag-deliver daw, ano? Para i-downplay yung kanila mga sinasabi. Ano po ba ang ibig natin sabihin doon? Imbis na uriratin at alamin kung saan ba ako banda mo na delibera ng maleta. Paano nangyari yun? Diba? Kumbaga, imbis na hanapin ang katotohanan patungkol doon, aba, eh, para bagang direkta ng inakusahan na walang kredibilidad itong mga kuan na to, itong mga dating sundalo na ito, no? Parang ganun agad ang kuan, eh. Ang parang pinaka binibigay na parabagang optics, no, sa taong bayan. Sinisiraan mo yung mga naglalahad ng katotohanan. 'Di ba? Samantala, yung mga kagaya ni Ramil Madriaga o ng iba pa na nasaksihan din natin kahit dyan sa Senado na hinaharap dyan na hindi mga pagkakakilan lang ng kanilang mga sarili nang pagbintangan nila si Paso Tibuloy noon. Nung kahulihan, bumaligtad na, di ba? At sinabi na bayaran lang sila. O parang kung paniwalang paniwala naman kayo sa kanilang mga salaysay. Wala kayong tanong na pagdududa. Paano nangyari yun? Ha? Wala kayong ganyan. Samantalang ito, naglalahad ng katotohanan, ang bungad ninyo ay pagdudahan yung kanilang mga ginagawa na para bagang sila ay nabayaran lamang para gawin nila yung kanilang ginagawa. Parang ganon. At ang masaklap, kayo na sinasabi ang nadalhan ng maleta, kayo pa nagsasabi na wala silang kredibilidad. Kayo ang hirap na hirap bakbakin ang kredibilidad nila. Parang ito lang ating NBI director. Parang halatang halata naman, wala kang intention yung mag-imbestiga na mabuti. Kasi parabagang ang dating, nagsumbong ka sa pulis, ikaw pa ang pinagdudahan. Grado ka ba na nakawang ka? Baka hindi naman. Ha? Oh. Parang alam mo yun, niyo, pinasok yung bahay namin. Ganito, nakuha sa amin, ganito, gano'n. Tapos pagpunta sa bahay niyo, nakita yung bakod niyo, bababa, oh. Eh, naman pala problema, bababa ng bakod niyo, eh. Parang kasalanan pa namin na nakawang kami. Saka nakakita, no? Imbis na mag-imbisiga sila, no? Na, CCTV po ba kayo? O meron po ba kayo, baka kanya inside job ito, eh. Mga gano'n, ano? Para bigyan mo ng credence yung reklamo. Ito mga nagreklamo na to, parang dina-downplay niyo yung reklamo nila. Parang binabaliwala niyo yung reklamo nila. Inaalisan niyo ng kredibilidad yung kanilang reklamo. Oh, parang wala lang. Yung mga reklamo nila, nako, hindi mapagkakatiwalaan yung mga reklamo nila. Parang ganyan. Ano? Parang sa inyo na mismo nang gagaling ang pagsira ng kanilang kredibilidad. Saka nakakita. Eh hindi, di ba, kahit si Senator Soto, gano'n eh, di ba? Sa isang interview nga niya, nagulat ako, sabi niya, pagpalagay na natin, ha? Pagpalagay na natin, nabigyan nila ako, tumanggap ako noon. Eh, hindi pa ako senador noon eh. ha? Talaga lang, ha? Kahit ba si Bilyang ka? Hindi po ba? Questionable po yung pera na yan. Lalo na mali-maleta po yan. Ano po? Di ba? Hindi po pwede basta-basta. Ang transaction nga sa bangko, lumagpas ka lang ng 500,000 ang withdrawal mo, tinatanong ka na eh. Pine-question na ng AMLA eh. Di po ba? O, kaya yun po yung sinasabi nga natin na teka lang, paano ho nagkaganyan ng sitwasyon na kayo na nag-iimbestiga para sa katotohanan, eh kitang-kita sa inyo na hindi yan ang pakay nyo. Hindi ang pakay nyo eh malaman ang katotohanan. Nililinis nyo mga pangalan nyo sa kabila ng pagsisira sa pangalan ng mga nag-aakusa sa inyo. Hindi po ba self-serving ang tawag dyan? Eh mapapatunayan mo hindi totoo nagdala ng maleta eh. Lalo na pag nagkaroon kayo ng harapan, di po ba? O, di dapat siya pagtatanong na maayos, ha? Hindi yung kwekwelyohan mo. Ha? Hindi gano'n. E palibasa, mukhang talaga nagkamali po talaga, sambayan na, na mailuklok yung mga yan dyan. Eh. Sa totoo lamang, di po ba? Kaya parang lalo hong nababoy ang ating Senado, sa totoo lamang. Kaya kung gusto niyo ibalik ang dignidad ng tao, ng Senado, ay naku, kailangan po ata eh ang pinakamaganda po ata eh piliin natin mabuti sa mga halalan ano kung sino po ang narapat o karapat dapat na mailuklok sa ating mga opisyal ng ating sambayanan ano. Huwag niyo nilalanglang ha, senado lang 'yan, vice lang 'yan, vice president. Huwag po, mahalaga po 'yan ha. Salamat at tayo naubusan na po ng oras. Maraming salamat, Kuya Lay Gutierrez, Ate Roxanne Costo, kay Ate Rosa Z. Yan, salamat po. May narinig daw siyang Zitsu. Japanese Pits po yun. Isa lang sa mga alaga to. Salamat po. Si Ate Kimura Dolores. Ayan, arigato gozaimasu po sa iyo, Ate Kimura Dolores. Salamat, Ate Still Joanne. Kay Kuya Romeo B. Agpoon Jr., salamat po. Kay Kuya Rick Orasyon, ayan, salamat po. At Kuya Jaime Samoya Bernante, kay Ate Elna Gray, ayan, Ate Elna Gray, salamat po sa iyo, ayan. Si Kuya George Trabal, si Ate Sansu Ilorde po ulit, salamat po. Ate Mercedes Reyes, salamat po. Kay Kuya Boy Para Abra, si Kuya Sunny Ray, kay Kuya Bayani Ricarte, salamat po. Kay Kuya Ramil Abrea, salamat po. Ate Luz Papa, ayan. Ate Timura Dolores, Ate Mercedes Reyes, salamat po sa inyo. Ate Dolores Patawaran, Kuya Ramil Abrea, ingat din po kayo. Salamat po. Kay Ate Timura Dolores, at saka ito ulit si Ate Mercedes Reyes. Ang dami niyo mensahe. Babasahin ko po ito mamaya, ha? Ate Timura Dolores, Ate Mercedes Reyes. Si Kuya Sire Atanasio, ayan, salamat, magandang gabi rin po. Kay Kuya Joe Guevara, kay Ate Naomi, Estrada Naomi, salamat po. Ate Dolores Patawaran, kay Ate Merdigi Como ng Hong Kong, kay Ate Sansu Ilorte, ayan, haba nito, basahin ko mamaya, may bloodbath pa. Kay Kuya Relly de Guzman, ayan, ako, naubusan na tayo ng oras, kay bilis talaga. Di bali po, ah, bukas magkikita muli tayo sa kaparehong oras, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kumari lamang po ay pakilike, pakishare, pakisubscribe sa aming mga Facebook account at sa aming YouTube channel. Hanapin lamang po ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Pakihit o pakipindot po notification bell para updated kayo sa mga totoo at mga tamang balita. Dito lang po sa inyong programa at syempre sa aming istasyon.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Emily Thomas. Lebanese media say Israel has carried out new airstrikes on the southern city of Tyre. Israeli evacuation orders included the city's Christian quarter for the first time. The IDF also appears to have attacked areas of Lebanon close to the Israeli border. A United Nations report says Palestinian civilians in Gaza and the West Bank are suffering severe violence on all sides from Israeli forces, attacks by settlers, and from Hamas. The inquiry says that in Gaza, civilians are trapped between what it calls the mass atrocities of Israeli forces and the predatory, fear-based rule of Hamas. Reports from Western Afghanistan say Taliban forces have opened fire on people protesting against the detention of several women for allegedly failing to comply with strict religious dress codes. A doctor in Herat said three people were being treated for injuries. The United States has added several major Chinese businesses to a list of companies it claims are linked to China's military. Among them are the e-commerce giant Alibaba and the electric car maker BYD. A study has found the world saw the highest number of state conflicts last year since the Second World War. The report also warns of a surge in attacks targeting civilians. Mauritania says its coast guard has rescued more than 1,000 migrants off the northwest African country's coast over the past 10 days. Iran's Football Federation says its ticket allocation for the country's World Cup group games has been withdrawn by the United States just days before the tournament is due to begin. The Iranian football body said many supporters had already made travel plans. And a black bear, who's caused widespread school closures in the Japanese city of Utsunomiya, which is north of Tokyo, has been captured. The bear was on the loose since last weekend. BBC News.
4: The world in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
6: Radio Bandido, 8:10 a.m.
7: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Miyerkules ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako ng mundo. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen, partikular sa ating 5 distrito ng Maynila. Lahat po kayo ay kasama sa aming mataos na panalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, kayo po ay nakikinig sa aming palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa impilang DZRJ 810 AM. Ayan, mga kaibigan, speaking of kalusugan, dapat kumain po tayo ng tama at masustansyang pagkain, lalo na po kung almusal. Ito po ang pinakamagandang oras para makakain tayo ng marami. Ha? Kasi kapag gabi, dapat po ay konti na lang ang ating kakainin dahil bigyan din naman natin ng oras na magpahinga ang ating pong mga system sa loob ng katawan. Diba tayo nagpapahinga din po. Sila din dapat bigyan natin ng pagkakataon na makapagpahinga. So, si Don Pepot, babate, magandang umaga, Don, ano, Redondo. Tawa ka ng tawa. Sabi ko, huwag ka masyadong tatawa eh. Bumubuka eh.
1: Good morning. Good morning po si Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama pa rin po tayo. Mami ang alas 8 ng umaga.
0: Yes, siyempre. Kailangan umpisahan natin ang masaya dahil habang tumatagal ang ating palatuntunan ay umiinit ng umiinit dahil po sa mga mainit na issue na lumilisaw na hindi nating maintindihan kung bakit hindi tuldukan at hindi patapusin sa pamamagitan ng pagtanggap ng katotohanan na ang legal na Senate President ibinoto ng majority ay si Senate President Alan Peter Cayetano. Mahirap bang tanggapin? Mahirap pong tanggapin dahil sa buong kasaysayan ng ating Senado, ngayon lang tayo magkakaroon ng dalawang Senate President, dalawang Senate pro tempore, na si Senate President ng Malacañang at Senate President ng Pilipinas, isang legal na presidente, ah, na kung bakit ayaw tanggapin ng Malacañang at ang sinasabi ay ang kanilang tinatanggap na presidente ng Senate President ay si Senator Win Gatchalian. Di ba sinasabi sa ating saligang batas na ang tatlong sangay ng gobyerno ay 3 equal independent and constitutional body?
1: Yes.
0: So, ang Malacañang cannot interfere with the internal affair of the Senate. Ang tungkulin lamang na pwedeng gawin ng Malacañang, ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., ay maging intermediary, di ba? Siyang mamagitan. Oh, maaari siyang tumawag ng special session, di ba? Para kapulungin niya ang dalawang nag-iiringang panig. Yung isang nangaagaw sapagkat sila-sila lamang ang nagtalaga sa kani-kanilang mga sarili. Wala silang quorum doon, Redondo.
1: Opo, opo.
0: Wala. Kahit po sabihin nilang sila ay sa pagbaliktad ng sinasabing who does not pay na si Chief Escudero, eh, 12 pa lang, 12 pa rin sila. So, 12 sa 12 sapagkat hindi naman nila pwedeng iitsapwera pa ang hindi nag-resign at wala namang expulsion na si Senator Jinggo Estrada at si Senator Bato de la Rosa.
1: Yes.
0: Oh, so nananatili sila na 13, 'di ba?
1: Yes.
0: O 12, I mean, 'di ba?
1: Hmm.
0: Dahil bumaliktad na itong sinasabing who does not pay na si Chis Escudero. So, hindi dapat magkaganyan, 'di ba?
1: Hmm.
0: Oh, dahil dapat magkaroon sila ng panibagong butuhan. Kaya diyan dapat makialam ang ating pangulo. 'Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, hindi siya makikialam kundi mamamagitan.
1: Yes.
0: Sapagkat wala na sa kanyang power ang nangyayari sa loob o yung alitan na nangyayari diyan sa Senado.
1: Sabihin lang niya, ayusin niyo na yung problema niyo diyan sa
0: yes.
1: Dami ng Pilipino.
0: Oo, oh, pero hindi siya pwede katulad nung ginawa ng ating Pangulo na agad ay kinilala.
1: Yes.
0: Ang tinatawag na Senate President ng Malacañang di umano ayong kay Senate President, legal na Senate President, mm-hmm. sapagkat binoto siya na may quorum eh.
1: Yes. At 13, nakuha niyang boto.
0: Alam Peter Cayetano. Mm-hmm. Dahil nga halos itinaya ni Senator Bato ang kanyang buhay, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Dahil umaten siya, kahit hinahabol siya ng NBI, yes. na isa rin lumabag yan, ha? Labag din yung ginawa ng NBI na yun kung tutuusin.
1: Yes.
0: Oh, si Senator Bato na nasa loob na ng mm-hmm. premise ng Senado. Diba? Eh, ang problema nga sa ating mga
1: yes.
0: Namumuno, eh, ginagawa nila na tila mga bobo, tila mga tanga ang taong bayan na parang sila lang ang matatalino at sila lang ang nakakaalam ng ating saligang batas. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Eh, marami na po sa ating mga kababayan ang matatalino.
1: Mm-hmm.
0: Katunayan,
1: magbasa at mag-isip.
0: Ang membro ng ating IBP ay 70,000 na mga abogado na ibig sabihin, lahat po yan ay pasado sa bar.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kaya hindi dapat maliitin ang kakayahang mag-isip ng taong bayan. Bukod dyan, marami pa rin na mga kababayan natin ang sadyang matatalino na kahit hindi nakapag-aral, yung tinatawag nga natin na talino simula sa ating pagsilang.
1: Yeah.
0: Meron na tayong tagline na talino sapagkat ang Diyos ay nagbigay ng biyaya ng talino sa lahat. Although may kanya-kanya pong antas ang talino. Meron tinatawag tayo na mga genius. Meron tayong tinatawag na brilliant. Meron tayong tinatawag na mga matalino. Ha? Meron namang mahina ng kaunti. At meron namang
1: may fast learner, slow learner.
0: Oh, yan. Oh. So, eh, kaya huwag nilang maliitin ang intelligence ng taong bayan. Maaring yung sinasabi, intelligence fund, maaring may fund, pero walang intelligence. Pero ang taong bayan, may intelligence kahit walang fund. Diba?
1: Mm, marunong magbilang ang taong bayan eh. Oh, alam nila kung ano, 13 at 12.
0: Alam nila, alam, kahit sabihin natin yung mahirap sa pinakamahirap, the poorest of the poor, matatalino po yan, nag-iisip po yan. May mga sariling taglay na talino.
1: Yeah.
0: Kaya huwag nilang maliitin. Kaya itong sinasabi po, ayong kay Senate President, legal ah, Senate President Alang Cayetano, ay tila daw nagtatago sa ilalim ng security threat dahil hindi sila mag-ano eh, hindi sila papasok eh. Diba?
1: Work from home sila.
0: O sabi, work on home. O eti gagamit din kayo ng internet. Gagamit din kayo ng video.
1: Yeah.
0: O eh, bakit niyo ipinagbabawal na gamitin ni Saldico bilang testigo na magagawa naman ng kanyang affidavit na lalagdaan sa isang embahada? Diba?
1: Mm.
0: O, so, bakit kayo, bakit niyo pinipigilang magsalita si Saldico para maging isa sa testigo sa nangyari po na malawakan na korupsyon na tinutuling na first in the history sa ating bansa ang ganyang kalaking korupsyon na umabot sa trilyong piso bukod pa sa 805 billion pesos na national budget at iba't iba pa na mga korupsyon sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno.
1: Huwag kaya, Tita Carmen, tama po yung sinasabi ng majority ng unang mag-walk out sila ni Marcoleta, na sinasabi payagan na mag-teleconference, mag-video yung mga senador kung sakaling
0: yun na nga ang sinabi natin ni bakit ayaw nilang payagan. Yun ang tanong ko, hindi mo kasi naririnig doon, Pepote. Di ba may tanong ako, bakit ayaw ninyong payagan? Eh, samantalang kayo ngayon na nag-home on, ano, home
1: from
0: or
1: home.
0: Work from home, eh, magbibidyo. Gagamit din kayo ng internet. Pero sa ilalim po ng kanilang sinasabi na di umano ay mayroong security threat.
1: Yes.
0: Ha? Kaya work from home, di ba?
1: Mga empleyado, sila wala.
0: Papasok, pati mga empleyado ay hindi po papasok. Eh, yan po ay isang malaking kalokohan eh. Kayo po ay sinusweldohan ng taong bayan, maging ang usaa at lahat ng kawani diyan sa Senado ay binabayaran sa pamagitan ng buwis ng taong bayan. Kaya dapat lang magtrabaho kayo. Pero nung hindi pumasok ang legal na liderato ng Senado, ang dami rin ninyong sinasabi. Ang dami ninyong mga pautot na binabayaran kayo ng taong bayan. Bakit hindi kayo nagtatrabaho? O ngayon, work from home, nagtatrabaho ba kayo? Malay namin kung kasama ninyo yung inyong mga kakuladidang sa mga araw na hindi kayo nagtatrabaho, wala kayo sa Senado. Alam ba namin kung kasama ninyo ang inyong hawak ko ang kabit? Oh, di ba? Alam ba namin yan? Sinusweldohan namin kayo. Dapat umayos kayong lahat. At wala naman pinakamagandang magagawa para magkaroon ng isang kaayusan at mapaglingkuran, mapagsilbihan ang taong bayan dahil kayo pong lahat ay sumusweldo sa pamagitan ng aming buwis na ninanakaw pa rin ng mga ilang buktot sa Kim Gani dahil sa kapangyarihan at sa pagpapahalaga sa salapi upang manatiling hayahay ang kanilang buhay sa kabila ng kahirapan ng marami po nating mga kababayan. Yeah. Diba? Oh, bakit hindi na lang tanggapin natin yung katotohanan na meron tayong legal na Senate President, legal na liderato na ibinoto ng majority. Yun lamang po ang sagot. Wala nang iba. Tanggapin ang katotohanan na kayo ay talo. Kaya lahat kayo ay magtrabaho sapagkat kayo ay sinusweldohan ng taong bayan.
1: Yes.
0: Yun lamang po ang mahalaga na kung hindi ninyo naiisip dahil kayo ay nakahiga na yung mga kasangkot diyan sa kurakot na ayong kay Atty. Baligod bukod sa sinasabing 18 na dating mga sundalo, ayaw pa ninyong sabihin na mga ex-marine o

0: nagaganap ng tapat sa kanilang tungkulin na hindi ikinukompromiso ang kanilang tungkulin bilang isang bantay ng bayan sa pamagitan ng paghahayag ng katotohanan. Tinatago nila ang katotohanan.
1: Binigyang din din ni Desmarinas City Mayor Jennifer Barsaga na hindi lamang kalsada ang kalaks kundi simbolo ng progreso at mas magandang kalidad ng buhay para sa mga mamamayan. Samantala, sinabi ng mga opisyal ng barangay sa Silang at General Trias na makakatulong na ang proyekto sa pagdami ng negosyo, trabaho, turismo at mas mabilis na paggalaw ng mga produkto at serbisyo. Inaasahang higit pang mapapalakas na kakalakalan at ekonomiya ng Cavite ang bagong bahagi ng kalaks sa mga susunod na taon. Romel Madrigal nag-uulat sa DZRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Sana salamat, Romel Madrigal. Wala na po.

0: Villanueva, eh di umano ay tumanggap din daw ito ng maleta. Ha?
1: Mm.
0: Hindi ba? Yes. Bilang isang pare, ang tungkulin ay magpahayag ng salita ng Diyos para sa mga mananampalataya. Hindi ba dapat sila rin ang maging ehemplo? Dapat isabuhay nila yung kanilang mga pinangangaral sa mga mananampalataya. Bakit hindi lang naman si Father Flavi Villanueva ang mga pari na nasangkot sa korupsyon, di ba? At yes, iba't ibang krimen, di ba?
1: Mm.
0: Pero sa ngayon, si Father Flavi ang di umano ay sinasabi ng dating mga 18 sundalo na tumanggap ng maleta. Pinabubulaanan ito ni Father Flavi at tila magsasampa rin din ito ng kaso tulad ng pagsasampa ng kaso ng tila naglilinis-linisan, ha? Ha? Na tila walang bahid dungis na pinasisinungalingan ang 18 dating sundalo na si Senador Erwin Tulpo na hindi na rin nating malaman kung bakit ito ay naging isang senador. Samantalang ito ay may issue ng citizenship bilang isang hindi tunay na Pilipino. Diba?
1: Yes.
0: Yung iba sinasabi, pinake ang mga dokumento para siya ay maging US citizen. Diba?
1: Mm.
0: At bumalik dito sa Pilipinas. Eh, ang ginamit niya palang pangalan bilang isang Amerikano ay Eric Sylvester. Hindi pa Sylvester Stallone?
1: Oh.
0: Ngayon, eh akala mo, eh kung gasino, kung magsalita, eh yung pala, ayuyo ko din, kainsuka din sa kanyang mga inilabas na pahayag. Hindi ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh. So, yan ba yung mga dapat manatili sa posisyon o sila ba yung ehemplo ng isang mabuting opisyal na dapat ay maging halimbawa na gayahin ng mga susunod na mga magiging senador, magiging mga leader ng ating bansa? Ay isinasabuhay yung mga pahayag o mga salita ng Diyos na kanilang ipinapangaral sa mga mananampalataya, eh bakit tumatanggap ka? Alam mo na yan ay galing sa nakaw. Huwag mong sabihin hindi ninyo alam saan mang gagaling ang maletang salapi. Ha? Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na, ibig mong sabihin, patay na lukang ka na wala kang alam, Father Flavi. Oh, so, isa kang masamang halimbawa

0: sa simbahan Katoliko, di ba? Oh, yes. Dahil ikaw ay isa sa tinatawag na dapat magpakita ng pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos na yung ipinapahayag sa mga mananampalataya. Mm-hmm. Di ba?
1: Yeah. Oh, si ano rin, nag-file na rin ng kaso ha, kaabang si Abante. Nag-cyber libel din.
0: Oh, pastor din ito.
1: Sa paniniwang po isa kanyang pagkatao.
0: Oh, isa rin itong pastor ito, di ba? Mm-hmm. Nagbibigay din ito ng pahayag ng salita ng Diyos. Oh, yes. Ano na nangyari, Abante? Ha? Oh, nagmamalinis ka, kaya kunwari, magpapail kayo ng kaso laban sa 18 mga sundalo. Hindi maglalakas loob ang mga sundalo na wala nang, umalis na sila sa kanilang trabaho, wala na si Saldico. Na mm-hmm. Kaya sinasabihan naman itong si Matibag. Matibag, NBI Director, huwag kang pakakasiguro dahil walang forever sa posisyon. Matitibag ka rin ha, pagdating ng tamang panahon. Kaya sana pag kayo ay naupo sa posisyon, pagbutihin ninyo. Maging tapat kayo sa inyong tungkulin, di ba?
1: Yes.
0: Maging halimbawa kayo na mga susunod na mga magiging leader. At hindi yung inyong mga ginagawa na isang masamang halimbawa at yan ay magpapatuloy kung hindi kayo mapaparusahan hanggat hindi po nalalantad ang katotohanan. Alam ng taong bayan, huwag ninyo kaming gawin. Gustong pumasok na investor, nasaan yung sinasabi ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na sa tuwing babalik mula sa kanyang pagbabiyahe sa ibang bansa, may papasok na mga investor, maglalagay ng investment. So, aasa ang mga Pilipino dahil pag-asa na magkakaroon ng trabaho, pampermanenteng trabaho na bubuhay sa kanilang pamilya at hindi ayuda, kakapiraso, kakaunting barya ang ipinamamahagi sa mamamayan, sa mga may hirap na nagdadalhop nating mga kababayan habang nasa kanila ang pinakamalaking bahagi ng karne o pondo na ginagamit nila para manatili sa kapangyarihan at maging hayahay ang buhay. Kaya nga muling nagsalita ang mayor ng Baguio, Benjamin Magalong, na nagtatanong kung nasaan ang kanyang mga inahin, inihain na kaso, napakaraming kaso sa ombudsman. Bakit hindi kumikilos ang mga kaso na kanilang dinala sa ombudsman?
1: Yes.
0: Bakit
1: nila? Mayor Magalong ng Bulgat na mayroong 67
0: okay.
1: na kontratista sa
0: okay,
1: kongreso.
0: Tayo ay magbibigay muna ng isang paalala.
1: Yes.
0: Mag-alas 7 na ba? Oh, yan. Ayan, at magbibigay po tayo ng isang paalala at sa ating pagbabalik ay sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng telepono para bukas sa aming live na pagbo-broadcast para sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan at kung paano po kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. Magpadala na po kayo habang maaga ng ating po itong mabasa agad lahat ng inyong mga mensahe. Kasi kuminsan ba na ikaw ay magpastor? pero siguro po, hindi nakatakda si Don Pepot hanggang sa salita lang si Don Pepot. At tayo po ay may pag-ulat. Kanino galing?
1: Kay kasamang Chona Yu.
0: Kay Chona Yu. Chona Yu, ibalita mo.
1: Testimonya ng 18 maleta boys, basura ayon sa Malacanang, sa Manjona.
0: Na naman.
2: Hindi tatayo sa korte ang testimonya ng 18 maleta boys o dating mga bodyguards ni dating Acubico Representative Zaldico kaugnay sa pagdi-deliver ng mali-maletang pera para sa mga personalidad na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Reaksyon ito ng Malacanang sa gitna ng mga puna sa hindi magkakatugma na mga pahayag ng 18 maleta boys. Tinawag ni Palace Press Officer Claire Castro na basura ang revelasyon ng mga

dating bodyguards ni Ko. Ayon kay Castro, ang ganitong klase mga pahayag na pabago-bago ay hindi papasa sa masusing pag-aaral at pagsusuri ng korte. Ngayon pa lamang anya